0: video. Ano ni ano pamilya ni mamo? Boarding house na. Pero mga boarding house, wala man no. May lang no, kay Ariel, kita mo din na focus sa buong niyo. Boarding house na. No?
1: Sus Maria Kagusip po.
0: Ari, natin siya tinikaya. Pagkita ko niyo sa may Ariel.
1: Oo.
0: Daw, pagkita niyo. Mga pinatid ka ba rin, ma'am? Ay, mausur ito, di ba? Ariel, mga grabe.
1: Oh, terrible. Oo.
0: Eh, yung pahugal niyo, munti nagtupa kali sa ingon sa balay ni Mr. Ponsala, no?
1: Natumba?
0: Natumba. Ang
1: ang sanga? Sanga na nautod ang sanga? Tindi na yung adaan bakod kadya ka tupang boards ang sanga sang paho mo?
0: Yaro, kita mo na araw.
1: Wow, sos Maria, kagusip sang pisima, anak sang kambanga buaya.
0: Nasupot-supot nila ni. Muning stock yun. Nauti yung mga sanga, naging pangtipo na diyo. Mario.
1: Tumakon mo.
0: Ano ni baray niya, sir? Ay, sus. Ano nga pamilya? Kay inyo na to, sir? Ano nga pamilya, sir? Kumusta na, sir? Kumusta na, sir? Ano ka pamilya? Ano ka ni first name, sir? Galliardo. Ako Galliardo.
1: Punsalan to kayo na. Subong Galliardo.
0: Ako Galliardo. Ano ka ni first name, sir?
2: Bini
0: Galliardo. Ipakita ko na bilang balay ni Mr. Bini Galliardo. Ano, sir, man? Anong ditingin mo di balay? Di, si ta, kagaw. At anong kinisip kagaman? Kagaman, sir?
2: Commander.
0: At anong commander, no? Ante may no? Anong commander, nga pila di kabilog ang mga balay na nakalabasak?
2: Sa solda mo, yung kontant lang sa barangay, 50...
1: Ayabaw.
0: 58? Ito pa Mario, sir, si tanong commander niya, sir, ano percent, sir?
2: Robles.
0: Sige. Tanong commander, Robles, ako ba? Sir, si tanong Mario, sir.
1: Okay, tanong commander, Robles, sir, oo, daw aga ka bagi na nagalibot, no?
2: Sir, good morning.
1: Sir, si katropang Mario, no? Oo, kamusta ang inyong paggalibot, the assessment nyo sa mga apektado sa nga buhawi, sir?
2: Saan pa, robot pa lang sa Buhawi, ito sir mga 11:03 sa naglibot na nga mo barangay sa affected area nga mo. Ang nalista sa nga mo nga barangay, kag sa mo man nga mga sekretary nga mo. 52 ni ka, no? 58, subong 58 na sa pamilya affected. Oh.
1: Okay.
2: So, 147 nga individual.
1: Mm-hmm. Okay. Ang mga pamalay na, sir, amo ni ang 58. So, amo nang pinaka-latest nga record ninyo?
2: Sir, yes, sir. Oh. Pinaka-latest na naman nga...
1: Ang 58 so ni, sir, ka mga balay nga nagkalaguba, ano mostly ni ang, ano, ang damage?
2: Kita o man, sir. Iba, wala yung nag-i-atop, sir. Dinding nilang gindi ang bilin, o.
1: So.
2: Makita o mga dinding na gindi nilang bilin.
1: Oo. Ti kagabi, sir, no? Aka kamanda, balan ko, ti basta tanod, galibot, gini. Kagabi, anong nabatsyagan nyo, sir, sa paglabay ni isang buhawi?
2: Ang nabatsyagan, gini si grabe, gini ang huni isang hangin, gini pag-aadig sa isang buhawi, gini huni, gini doon ka panihol, bla?
1: Mm-hmm.
2: Doon ginalukot, yung wala, doon ginatiyuga, yung wala, doon ginadalaya, bla? Doon ginadalaho, yung iapoy, bla? Pero di, ang top lang kaya nga madalaya, hindi, hindi naman naka-bowl man saan, naka-siminto.
1: Oo.
2: Top lang kaya.
1: Oo. Pero anong kalawig, sir, ang pag, ano nyo, pag banta nyo?
2: Hindi naman mas timid. Ito, medyo lawig, medyo malawig mo sa paglabay, ha?
1: Mm. Grabe, gapanihol ang hangin, ha?
2: Angin nga may dalanga ulan, sir. May dalanga ulan.
1: Oo. Oh, kaya ang balki na to ni isa una nga interview na mo. Una, nag-brown out. Tapos, amo tong pagtupa sang ulan. Kag abi niya gani primero, anay, ulan lang. Pero may hangin, gali.
2: Oo,
1: oh,
2: may...
1: Oh. So, why halos kagabi na wala agad makapreparar tanong Commander Robles?
2: Wala agad, sir. Wala. Kahit siyempre, iba tulog na.
1: Oo. Oh. May lang gani... Why man sa reported sa napilasan, sir?
2: Ando, negative na kami sa...
1: Ay, salamat to.
2: Ano, sa mga napilasan, to, negative na kami. Ang ilagid niya problema, ang balay ng gindi na kay... Wasakid niya ang ilabalay mo.
1: Oo.
2: Isang ano, mga taklob sa mga kagamitan, hindi mo naman takloban kay Waikin na gitatok bilin mo.
1: Gani, oo. Kita na to, no. Ano-ano, malang ginakwat ang iabubong kagin na... dala sa piyak nga side man, no?
2: Oh.

0: for mga 5 ng kulo, sila kay Chiapo nila ilabalay, kay ti Waydan mga tao to.
1: Oo.
0: Pero dili sila nagtinersalin sa pagtabog sa ligo, itong bagyo mga 11:03 to, tapos dili sila dinner.
1: Oo. Okay.
0: Dili sila sa mag 5. Subang may backquest pa kami to bilhin sa may Amon Gym, may hara pa.
1: Pila ka bilog pang nabilin ngay backquest nyo sa gym?
0: Almost Dawo ko sila. Kululi lang sila.
1: Mm-hmm. Pero ang record nagapakita sa inyo, yung latest nga record nga 58 ka mga balay ginangapiktado.
0: Seryoso.
1: Oo, sige. With that, tatanod Commander Robleser. Thank you again, sir, ha? And halong sa paglibot na.
0: Thank you, sir. Thank you, man.
1: Sige, sige, salamat. Okay, salamat and mayong aga. Katropang boards.
2: Dari Commander, sir.
3: Robles, sir, first time, sir.
0: Gilbert.
3: Ah, Gilbert, sir. Gilbert. Oh, sige. Thank you, Gilbert, naman, Mario. Kay Guy, Italian Commander, Gilbert.
1: Grabe,
3: katropang birds. Ari pag ito, galukot yan. Ang ba't nga, oh, ari pag ito?
1: Hindi,
3: pamilya?
1: Hindi, paglukot. Grabe, ang hangin. Kung si Tanod Commander, Gilbert Robles, pag panihol ko ng katropang birds mo?
3: Amo gani, no? Ang, dito halinggalin sa kuha ng hangin sa may
1: Mandoriaong area.
3: Oh, ari pag ito.
1: Namalis.
3: Ay, abaw.
1: Mm.
3: Ari pag ito, kalatumpan, abis sa mahugani, no?
1: May mga nagkalatumba ng mahugani.
3: Okay na ni Suba, wala ni Kuryente, oh. Wala na auto dun, eh. Auto dun, eh.
1: Oh, basi may live wire pa bla?
3: O gani, ang imo din nga, ano, mayroon mga metal paring. Hindi wala mo, ano, no? Iman di ba laya, ma'am? Ano pamilya natin, ma'am? Ano ready? Badayo?
1: Pero cut-off ng kwan? Cut-off ng linya da?
3: Oo, cut-off na ni ma'am, ang linya. Cut-off na. Ari pag hindi, oh. Sorry, pag hindi. Ari pag hindi, oh. Sityo nito lang ni Y, nito lang ni Y.
1: Te, ang sityo nito lang ni Y nga daan, dati clip populated, din ang dira katropang boards.
3: Sorry, ka gini. Pero sinong, ati basi kung may bumulig man di guro ang kwan ang sudan siguro kato Mario bisan pangsin ng guro kay ubos kinyo nang kala kwan kinyo nang kala lukot kinyo ng sinila yaho
1: daw aga pa man si Mayor Raisa Trenyas naglibot kato pang boards.
3: Oh, alin pa ni gabi?
1: Alin pa ni gabi?
3: Mayor ano kato de?
0: Oh,
3: may tebin gabi pagkabasok niya.
1: Nagkasunan kato kita siya?
3: Oh, di basi kung maidian man nga maka makabala ma-declare nga per ano bala ang partially
1: damage
3: bala ang barangay ko bala ang barangay Kubay
1: ma-state of calamity
3: ang bisan
1: barangay lang niya bala.
3: Oh, di ang chairman sa committee on disaster lalo si Councilor Yang mo.
1: At ilang taon na ton katropang boards, no? Pero grabe ang
3: ano din ka pamilya, pero ano pamilya ni sir? Eh, badayos to mo, Ariyo. Ariyo. Ang katulog na. Ay, matulog ka pa. Imo siling hindi katulog kayo. Iti, may kapasiluan. Imo, di balay na nga?
0: Oo.
3: Ano ang pamilya na?
0: Untarsigo.
3: Ha? Untarsigo?
1: Wow. Untarsigo, basi ko ba yung mga parinti? Tapos pabiya, Untarsigo. Dama Untarsigo sa pabiya
3: mo? Tama pamilya na yung ano. Mga Untarsigo. Kasi pwede ba na yung makabulig. Diba sa mga scrap dyan, mga scene bala? Nga wala pa buo-buo. Wala pa si pwede din na yun kay Waigin. Pero thank you again. Agi ko din manisot ko sa barangay. Ano.
1: Kaya
3: naman, ang gustada ka, ang hangin dito halin sa may harong area. Naglibot-libot.
1: Kaya makon mo to. Grabe ka to pang boards. Ano mo? Hindi ka to magulpihan abi nga gapanihol kung si Tanod Commander Robles pa. Tapos daw hinakwat ko no ka to pang boards. Again, ang atop ka gindala sa pihak mo.
3: Oh, mo gani. The first time din nag-ego, no? May nang gani, kinagligaw ba? Kung nag-dilan siya nag-agayo, kung nag-dritsyo na abis nun, hindi. May takbano sa nga ton.
1: Tila ba laban si Nasigirong, iban si Nadira Katopang Boards? Why gid ka preparar? Why amot kung may ano na nakaluto na sila pagkaon da? Iban siguro sa nada, why pa? Why pa pamahaw na sutso na?
3: Sige ko uli. Ang tamo ni mga sangao, nagkamaring kitadupa ni silang sa balayo. Di mo ito ginang sali, kilid sa balay ito ni Kambala ni interview at nagayon si Mr.
1: Paguntalan.
3: Paguntalan.
1: Paguntalan.
3: Paguntalan. Di, tabla, rin di ang galing tupa ni sa
1: kanyo. Jesus, amo ng atopo?
3: Amo nang tupaan niya araw. Sus.
1: Grabe. Pero pasalamat lang kita katupang boards nga why sa may napilasan ah.
3: Tiyo na po. Ano lang kumakaw yung tablao?
1: Sus.

0: Lagko eh ma ko ni lagko ma ka ini lubiro nya kag pano kag iaboy sa top mo.
1: Oh.
0: Mm. Kay mo ning sitwasyon diri no. Da diri sa may barangay sitio nito la ring bay, barangay Kubay sa distrito sa Ngaro kada Pamar. Oh. Sila lang tawag diri kay kapitan karon kay Padilla para nung may mo sa barangay dili labadaban siguro basig ma special session isla.
1: Assistant siguro sa city.
0: Tiyo mga frente siguro nga mabuligan ay yung mga atop nila. Okay, tiyo, why gini yun? Bukot gini yun? Tabla, mong sitwasyon diyo. Kung ikaw, abi, ang kwansin, ang tagiyas ang balay ni Dugay, gaya niya mong agin pondera ni, gulpi lang. Gani kasi force majeure ni Katropang Mario, manunabi ni, trahidya ni.
1: Kailan taon na nagkatropang boards kay pagbalik ta karon labuton ta si Miss Joy, Fantilaga Gorsal kung ano ang assistance nga mahatag sa city government no so far sa mga apektado ni kino sa tanan nga barangay Kubay ang may pinaka madamo o sa apektado katropang boards.
0: O, ti 58 na to ang record.
1: 58 ang record.
0: O, record ti kay na do pa nito so parang ini. Ay ba matamat ko di kay sigint kay unlas ba about sa top.
1: Sige.
0: Kasi bala gulpi lang bala mulog lang ang send
1: ko. Aba, likaw-likaw ka gida kay basikon. Ah, basikon na imbes kita ka nagabalita. Kiron kita ang balitaon bala katropang boards.
0: Sige, sige magwa pwede nagkaroon pa Mario kay para matagan.
1: Sige, sige.
0: Ano nga mga panglista na Yoda? Sino ito ka panglista? Sige kayo mga panglista, hindi ko nawa. Testing mo yung mga taga city government.
1: Na. Ate, mayo.
0: Oo, kaya parang nga matagan sila sa bisan painit-init lang bala sa ano. Ang
1: importante na.
0: Sulok-sulok. Kaya nagyan na sira pagwa. Sige, magig kami. Sige, tapos Mario, maning aton sinig balita. Sige, gapon aton sinig live sa aton sinig Facebook.
1: Sundon na nila sa 100.7 nga Facebook page ang live feed, no? Nagikan sa Barangay Kubay Haro, Katropang Boards.
0: Oo, makita lang gapon kay Soyon, kundi ang mga lugar. Sa diri sa may sityo Lito Laniway nga na igo sa Buhawi. Kagabi, Katropang Mario. Ang hindi nga balita, ganda lang sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Ilo, ako si Katropang Baby Boy Stephen Morales, XFM News.
1: Live report. Thank you kay Katropang Febi Boards Tibor Morales sa live report nagikan sa Sitio Lito Laniway, Barangay Kubay sa distrito sa Haro. As per record latest 58 na ka mga balay ang apektado bangod sa siring paglabay sang Buhawi. Sa aton sa nga matag palamati, ma-break kita anay sa aton sa nga mga tropa and sa aton sa pagbalik, check na ton ang linya ni Miss Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trenas as to sa assistance na nahatag or igahatag sa Iloilo City Government sa mga apektado sa siring Buhawi nga naglabay kagabi diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ng aton nga mga commercials. So please stand by.
2: XFM. XFM.
3: Yes to health.
4: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
3: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, Dipipitsugin. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
6: Yahoo!
7: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyunan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Bibili sa mga butika.
9: The secret of health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Sundown Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatean kong Sundown Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
3: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gagal.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, May Lutein at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel,

0: masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: XFM.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM.
12: Katropa mo!
10: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Rasa XFM Philippines las 8:31 na sa aga. Bullseye! Pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa Bullseye sa gihapon. Ako ang inyong katropa, ini si katropa nga Mario Hilongo. Sa aton nga matag palamati, katropang John Ray, liyog tala facilitate sa kay Miss Joy Gursal, no? Ang spokesperson ni Mayora Isa Trenyas sa Hibaloon Tabi, ang abulig sa Iloilo City Government sa mga apektado ng mga familia. Ay, labi na ang sa Barangay Cubay kay sa mga barangay nga ginpamensyonar kay ina ni Miss Dona Magno, ang aton nga CDRMO head. Ang Barangay Cubay amo ang may pinakamadamo sang na apektuhan sa siling buhawi kay ti latest nga record. According sa kay Tanod Commander Gilbert Robles, 58 ka panimalay ang apektado sila mga katropa. Sa aton sila nga matagpan mati. While gina-check na to ng linya ni Miss Joy Gursal, sa aton sila nga matagpan mati, mga mensahe anay sa aton sila nga mga katropa, nga ginpadala di rin sa aton nga Facebook Live sa kay Ryan Mondihar. Sa linya, good morning, Sir Mario. Pa-shout out lang sa Crispo Gabayeron Bonares Ebrio Mondihara family sa Maradyuna, Bilison, Antique. Greetings coming from Ryan Pacman, nga nagapamatigin sa itong pagpangalaga. Doi kay Ryan Pacman Mondihar. Good morning, happy listening sa mga taga probinsya sang Antique nga nagapamati sa aton na pinagindira sa XFM 93.3 mga katropa. Ay Randy Santisas, good morning, happy listening. Good morning man sa kay Arnolfo Arevalo from Randy Santisas, no? Ay okay, so sige after niya naka-standby siya. TY pa man. Sige, dugay-dugay, no? Kaya may arapasang commitment, no? Si Miss Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson sang alkalde, no? Ang aton malang gusto naton mahibaluan kung kamusta kag ano ang nahatag na so far sang Iloilo City Government sa mga apektado. And pila ka bilog ang reported nga apektado sa siring paglabay sang buhawi kagabi. Ang ibanto nagkatulog na to, nami nang tulog. Paglabay sang buhawi halin sa may Mandoriao, namilidpid siya sa may Mega World, Igo sa may Desamparados going to Haro Plaza pagadto sa barangay Benedicto, and diri sa may Sitio Little Haniway sa barangay Cubay. Ang barangay Cubay nga daan, ilabi na ang Sitio Little Haniway, thickly populated area ini siya, no? Kag halos dikit-dikit dira ang mga puloy. Yan, kita nyo man to sa kag nabatian ang interview naton sa mga residente nga tiding kay mo kita nga ang bilog nga atop iya sang mga pamalay to pilato. So may na-interview nato na daw halos sa pulo kabalay ang gintukyab o ginakwat kaga ginpalid sang mabaskog nga hangin. Kay una ang brownout abi kagabi, no? Amoto kagabi ang isa sa mga concern naton kiti brown out mo, no? Nagluntad ang brown out, and after sa to ang paglabay sang buhawi ti wala labot nga madulom, no? Na magkinarankaran ang mga tawo labi na dira sa may barangay Cubay. Kay na aga pa paggawa naton mga nakabaton kita sang information kiti hamuok ng tulog sang iban, no? Last dos imidya kay ina nagwa kita kag una nato naging padulungan kay ina ang Haro Plaza. Ang Haro Plaza ti bago lang gito natapos ang ginimo nga clearing operation sang taga Bureau of Fire Protection, subuman sa mga taga DPWH kag sa mga personnel sang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ha, sa mga nagkalatumbang kahoy, nagkalapalid nga tent sa Cue Abeto, Mandurriao naman niya, may natumba nga poste sa nga more power. Ha, ang structure nga ginadisplayan sa mga ukay-ukay dira sa Cue Abeto, Mandurriao, humapa. Katropan dyan, really, yung tadabla ang interview, tato ka ina, sa tag-iyas ang karinderya, kita mo da, ang ginapasa ko ka ina, nga tag-iyas ang karinderya, kibot siya mo, pinukaw lang siya sa iya siling asawa, nagkakatulog, lima sila nagkakatulog sa ila siling abalay. Una nga nakabatyag, ang iya siling asawa. Pagbatyag sa asawa niya, nga terrible ang hangin, pinukaw niya ang bana niya. Paggagwa niya, sus, wasak ng iyang karinderya. Ang karinderya niya ni lapit ni sa kwan, lapit ni sa may iya ka Guria construction office bala, no, lapit man sa hilirad sa nga Guria nga opisina. Kung magkadto, magpadulong ka sa Western Visayas Medical Center, ari ni siya sa left side. Ang structure sa karinderya ni. Te, pagwa niya, wasak na yung karinderya niya. May lang kay Wyman sila sa may napilasan. Pinukaw lang siya sa iya siling asawa. No? Ang interview natin, ipabati bala natin, katropan dyan, Ray, kung ready na da, ang interview natin sa isa ka residente. Are no? At ipabati nato nariyo isa sa mga residente ni sa aton siling matag panamati ipabati ta ang tag-iyas ang karinderya si Mr. Roy Frial. Katropan dyan, Ray?
1: Baligya, ano?
2: Yes, sir.
1: Oo. Anong prestada din kanina pagkatapos sa pagbuhawi?
2: Tulog.
1: Gaano ikaw?
2: Katulog. Tapos pinukaw ko ni Mrs. nga amon eh, nga guba na amon sangge.
1: Pero ay siya kaya kabatyag, sir? Kung anong pastada?
2: Oo, ay.
1: Baskog yun yan.
2: Baskog pa, baskog.
1: Pagkakan mo lang na baskog ang hangin.
2: Pag pukaw niya sa akin, gumawa ka dayon kay guba na ang sangge. Ito amon na ito eh.
1: Kila ka mo nagkatulog sa inyo, sunod isang sangge niyo?
2: Hindi ako kabataan, kag ako. Si Mrs. Lima ka, lima. O, lima,
1: lima
2: si,
1: ka mo? Oh. Sa lima sa inyo, why man sa mina...
2: wala man.
1: Big man?
2: Save man ka din.
1: Damage lang ugaling ang inyong tiyangge?
2: O, tiyangge lang damage. Kaysa aming kwarto, why man sa mga... Why maigo mo? Yung tiyangge lang, karinderiya ko.
1: Wasak yun?
2: Wasak nga rin.
1: Ubos yun?
2: Ubos.
1: Hindi na niya mapuslan?
2: Hindi na mapuslan, wasak yun.
1: Okay. May panawagan ikaw, sir, sa aton nga... Asudat?
2: Ano ko lang maambal kung naman man ang mabulig, di. Salamat, gid.
1: Nakareport ka na sa barangay, why?
2: Wala pa, sir. Kay...
1: May nakakanto na, di, na mga barangay officials?
2: Ang mga kagawad, may nakakagawad, di nakaganto, pero ang kapitan wala pa. Pasing karo pa man.
1: Nakareport ka na, nakuha naman sa report?
2: May pruway pa si may nakaya ano na si Mrs. na interview man nila gabi si Mrs.
1: Well, say mo Changi ni or say mo nga karinderya estimated damage mo sir mga pila?
2: Mga 40 euro sir.
1: Pila?
2: 40,000.
1: 40,000?
2: Oo.
1: Anong
2: ginwasak? Let's material man ni sir pero sa kamalum la sir sang sentag mga kawayan. Madira-dira man.
1: Pag source of income mo?
2: Aha.
1: Source of income mo pag ito
2: eh? Oo, sa income ito eh, maano ito eh, nakugin madula eh.
1: Anong alam taga ni Kalim, sir?
2: Roy Frial.
0: Teka man, kung mga katropan dyan, Ray, pinukaw lang siya sa misis niya, na muok na yatulog mo, last 11 sa gabi, bla. No? Ang iba niya, timprano pa na nagatulog, no? Umuok tulog niya, pinukaw siya sa asawa niya, pagwa niya, wasak ng iyang tiyangge kagang iyang karinderya. Timay lang to kay Wyman sang may napilasan sa ila. Wyman sang sa mga naga-star sa sulod sa balay sa may napilasan pero ti ugaling ti damage lang ang ilang palangabuya, no? Ang ilang karinderya. 8:40 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga. Good morning sa kay Ma'am Elma Subrebega dira sa San Jose Antique. Ma'am, good morning. Happy listening lang. Nagapamati dira sa XFM 93.3 sa probinsya sang Antique. Sa aton sini nga mga katropa sa mga tagpalamatita, importante subong chimpo pabakudon tagi nga aton sini nga ikayong lawas. Importante subong aton nga immune system amo ning chimpo subong nga nagaulan-ulan kung kaisa hindi naton malikawan gabaha-baha sa mga kabaranggayan, magkabalatian ka, no? Hindi malikawan bangod sa sini nga chimpo. So pabakudon tang aton nga immune system, magtumar kita adlaw-adlaw sang Santone plus Gold Herbal Capsule. Kaya ang Santone plus Gold Herbal Capsule, ini ang kombinasyon sang lima ka mga ingredients. May mangosteen, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina. Para malikawan naton ang mga bamalatian, may protection kita, no? May pambato kita if in case nga magkabalatian kita. Ang Santone plus Gold Herbal Capsule, dako ang mabulig kapin pa sa mga may ara sang mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Mangyaranon ini sa antioxidants, no? Bangod sang mangosteen, may ara sang anti-inflammatory properties nga makabulig agud nga malikawan naton ang mga balatian. Magluwas dira kapin pa sa mga nag-diet, tabla ko nag-diet, no? Nami ni ang Santone plus Gold Herbal Capsule kay ginabuligan niya nga magmaayo ang aton siling ikayong lawas. So tumari kita sang Santone plus Gold Herbal Capsule, updanta sang Santone na Vitamin C, ang Santone Vitamin C, ang alkaline based kang nanasidik na Vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Para malikaw kita sa mga balatian. And ang premium D3. Ang premium D3 nga mayara sang vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. May malunggay oil extract. May kapasidad nga patyo niya mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton siling alawas. So premium D3, may virgin coconut oil, kag malunggay oil extract, kag vitamin D3. So tatlo ni tatlo ka mga suplemento nga kinanglano naton agud nga magapabilin nga mangin healthy ang aton nga lawas. Kay siling sang Yes to Health, ano man ang mga pagtilaw nga aton siling masugatan, sarang ina naton malampuasan kung nga aton ikayong lawas ang aton nga ginaamligan. So tatlo ha, the ultimate trio, Santone plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3. Prevention is better than cure. Siling nila. So dapat tumar kita sini para may pambato kita sa mga balatian. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. And also, kung makakadto ka mo diri sa Iloilo, kadto ka mo da, pwede ka mo makahapit sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Ang manami dira sa Yes to Health and Wellness Center, kaya may libre dira ang konsultasyon. Kung makachansa ka mo, makabisita ka mo, magluwas nga dira ninyo, mabakala mga dekalidad, garantisado kag epektibo naton ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated, may libre pa dira ang konsultasyon. Ara si Dr. Ray Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant nga magagiya sa inyo sa mga program of supplementation. Tudluan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga among ginhalinan nga wala ka mo nag-aayo sa inyo sa mga balatian. Kag tudluan ka mo kung paano nga maging epektibo ang herbal sa aton sa nga ikaayong lawas. Bukas sila dira, halin Domingo, tubto Biyernes, subong adlaw. Bukas dira ang Yes to Health Wellness Center from 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Libre ang konsultasyon. Tipi lang nga daan, subong kung magpakonsulta ka. Instead nga ibayad ninyo para sa konsultasyon, idugang nyo na lang bakal sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. sa atong sering matag palamati. Or pwede man kamo, no, makakadto da kay tiara man si Ma'am Isen Malyo Estrera, si Ma'am Gina Impinado nga mag-assista sa inyo. Sa inyo sila pagpadulong sa Yes to Health Wellness Center. Or contact ka mo sa cellphone number ni Dr. Ray Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Tandaan naton, Yes to Health Wellness Center ang giya sa ikaayong lawas. 8:46 sa ngaton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa kay Ma'am Elma Sobrevega, no? Thank you gid Ma'am Elma, no, dira sa San Jose Antique, no, sa aton sini nga mga tag palamati. Sige, sa aton sini nga mga katropa, ha. Okay, standby lang sa aton sini nga mga tag palamati. Iban pa nga mga balita nga aton sini nga pag atutukan sa aton sini nga pagpangalagad kay daw wala nga lang pa si Miss Joy Fantilaga Gorsal. Sa piyak nga bahin mga katropa, update lang sa aton sini nga matag palamati. Dumduman nyo ang parte sa kontrobersyal nga overloading issue sa mga last trip nga di Pampasayro nga salakyan. Dire sa aton sa province of Iloilo, ang pinakaulihi ito nga nag-viral sa social media and gindagdagan sang shokos order sang Land Transportation Office kag LTFRB amo ang pretty boy te ang LTFRB naghatag sang 72 oras tong palugit agod mag pasa sang reply ang operator sang pretty boy. Now, sa aton sini nga mga katropa, ang Iloilo Central Line, ilabi na ang isa sa mga nagpagwa sang ila sini nga official statement na parte sa pag adugang ang Iloilo Transport Cooperative na mag-deploy sang ila sila nga mga units agod nga mag-biyahe sa mga banwa sa Central Line. Ang ginpagwa nga statement sang Iloilo Transport Service Cooperative ginpost ini sa ila sila nga social media and ari ang ila sila nga public advisory nakabutang to all commuters along the Central Line, Kabatuan area, hasta lang galing sa Kabatuan area, Katropang Generay. In our continuing commitment to provide safe, reliable, and efficient public transportation service, we are pleased to inform the riding public that the number of operational units serving the Central Line, particularly the municipality of Kabatuan, Iloilo, has been increased from 2 to 3 units during the evening schedule starting immediately. Sumusilingon ang ininga kooperatiba ang Iloilo Transport Service Cooperative na nagpagwa sila sang mag-deploy sila sang ila sila nga mga unit, no? 2 to 3 units especially during sa kagabihon. Pero hasta lang ugaling sa Kabatuan. This service enhancement was made through the collaborative efforts of the Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Region 6, under the leadership of Director Richard Z. Osmeña, through Attorney Josette Boyko Abiliar, Technical and Legal Division, in coordination with the Office of the Vice Governor of the Province of Iloilo, headed by Honorable Lian Dibuque, Vice Governor and Chairperson of the Provincial Transport Committee. The additional unit will help accommodate more passengers and minimize overcrowding, thereby promoting the safety, comfort, and welfare of the commuting public. Please be advised, however, that the that the public utility jeepney operations along this route will only be extended until 9 p.m. Until 9 p.m. We respectfully ask for your understanding that our drivers are unable to continue operating beyond the prescribed schedule. After long hours of service, they also require adequate rest to ensure that they remain physically fit, alert, and capable of providing safe and dependable transportation the following day. The safety of both our passengers and our drivers remains our highest priority. We sincerely appreciate your patience, cooperation, and continued support as we work together to improve public transport services in our community. So, amo ning ginpagwa nga public advisory sang Iloilo Transport Service Cooperative. So, magadeploy sila, nagdeploy sila sang duha tubtob tatlo ka units and until 9 o'clock hasta lang sa kabatuan. Bangod sa siling kontrobersiya sa overloading nga isyo sa mga last trip nga mga salakyan. No? So, duha tubtob tatlo ka units katropan dyan rin. At least mabuhin-buhinan katropan dyan rin, no? Sa aton siling mga tagpanamatiti niya on the part sa kabatuan. Pero how about ang sa iba naman iyang mga ruta? Ang gina-address din rin natin is ang overloading, no? Nga nagakinabit kag naga ginutok. Yo la tonta nay nga may ara sang kontrobersiya before kita mag-action, no? Sa aton sa nga mga taga palamati. 8:52 ang aton oras sa aton sa nga pagpangalagad sa Bullseye diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Si katropang Jansen, ara si katropang Jansen, sige. Si katropang Jansen Crisostomo ara na nagapas kay katropang boards, katropang boards na dana limpa ni ka inas ang kagaon. O, una lang ko ni siya. Katropang Jansen, exact location mo, katropang Jansen.
3: Katropang Mario, live kita dari Subong sa may barangay Benedicto Haro. O sa diin na hindi magdabo sa tatlo ka mga panimalay ang natulaan man or nagtabog ang ila sining nga mga atop sa gihapon bangod man sa ining naglabay nga buhawi kagabi katropang Mario. Exact location natong katropang Mar diri gini lapit sa may Tibiyaw nga bake shop katropang Mario. Pasulod may foot walk na pakadto. Siguro mga 200 meters halin sa main highway. Kung hapakadto ikaw sa may tagbak, dirin siya sa may right side katropang Mario. Kag may gamay na din nga sulodlan. Diri sa itong area Subong katropang Mar.
0: Amo na siguro kay na katropang Jansen ang gina-mention ni Cap Abby Salting sa interview ta nga may duha kabalay nga ang atopya nag daw hinakwat man katropang Jansen.
3: Yes. Based sa itong mga residente diri at sila tanan nga mga panimalay ang magana haksan no sang ining atop katropang Mario diri sa tinya area. Isa sini is boarding house pa katropang Mario, no. Ang isa sini ang duwa is mga residential gid. Siguro mga ano lang mga 10 meters lang ang kalayoon sa isa kag isa katropang Mario diri kita sa una, no. Lapit kasi no na di nga balay, sir. Sino na din nga balay?
4: Doon yung pala.
3: Kay Ma'am Nimpa.
4: Nimpa Foras la.
3: Kay Ma'am Nimpa Foras.
0: Ang balay dyan na katropan dyan, sino? Why nagid niya atop, no?
3: Oo, wala. Nagid niya atop.
0: Daw hinakwat ang atop sang balay niya, oh.
3: Oo. Gin panghimos, sanigaya siya. Mar, gin butang na di si Higad, no? Ang mga kawaya niya sinikat mga sin kag besan ang dingding gani sini daw kakas man ni ma'am, no, diri, oh. Well, man Si Dis Janina sa sumusiyam nim pa.
5: At si Riway na di tao pag ano?
0: Away. Away isang tao.
5: Pero sumubong naglakad na siya no? Pero nag-abot ang nag-agiyasin ni ang taxi.
0: So why sa may gatulog na kagabi?
3: Sige. So wala galing may gatulog kagabi?
5: Oo, wala. May kibag-duty na siya.
3: Anong trabaho niyong nim pa?
5: Why is yun ang nimpa mismo ang tagiyas ang balay is patay na. Ay, subong nga umagad.
0: Ah, umagad yan nag-start na?
5: Pero why siya pagkatabo kay tungod nga may duty sa.
0: Okay, okay. So may lang, no?
3: So may duty ang caretaker, sinikatropang Mario. Maswerte man, no? Kay may duty siya. Wala gid na dito ang tao sang natabo ang ini ang paglupad sang iya sini nga atop. Sa diin dapat nag upad ang atop ya sini sini. Nakita niyo pa? Nakita niyo pang pag
5: amo ni siya. Sinira niya aga na mun gin gin pangkakas kay tungod niya may kuryente pakagasang kagahon. Alas 2 kay tapos dulom. Ginulat namon nga magsanag para makakas ini. Actually iya ni nga tsura do amo man to.
3: Na siya lay pagwa sa yung ano.
5: Ay ari gid siya nagtungtong sa babaw sang kuryente.
3: Ah okay.
5: Amo na nga ginulat gid namon ang more kay para ma mautod tanan. Why ni kuryente yung mga tao diri nga area?
0: Okay.
3: So sa diin yang tag-iya sang piyakid mo mo.
5: Wala man.
3: Wala man dito.
5: Pero pa kay saya.
3: Ah sa diin area. Si sir. Si sir? Ah, si sir. Sir, ikaw ang alibi kagabi eh, kung natabo ang insidente. Bali, gano'y ikaw kagabi? Ano, tulog na eh?
6: Araw kami tao kainom.
3: Oo.
6: Tapos naman inom, gulpi lang nag-ulan. Pag ulan, gulpi lang nag-hangin, kusog-usog. Huwag kami kabalo. Buhawin, nag-ilay lang nag-agib. Kamu na yung pinangawas ng mga sina. Oo, hindi rin natin tanan. Isa ginakatop, yun nagsabit ka natin sa babaw ka kurinti.
0: So sumabit.
6: Araw, dira na sa tunga dala, no? Ang lapad niya lang atop, no? Dira na ito nagtupa sa tunga dala, no? Tapos ang e-bike niya, dito mo na ito nagtupa.
3: Pati ang e-bike, yung lupad?
6: Oo, lupad mo ng e-bike.
3: Okay.
0: So, amo na kayo, nakatropan dyan, sen ang video nga ginsen sa aton, nga ang atop sang balay, tumupa sa may tunga sang dalan?
3: Oo, yes, katropan Mario. So, dirigid ni siya. So, kinanglan pa nila nga bulig no sang more power para ti makakas or ma
0: makuha sa nagsanag submit sa linya.
3: Oo, para mapapanaog ang naglupad niya ni nga atop katropang Mario. Bali ano na siya sir, boarding house niya
6: di ba? Oh, boarding house niya sa pakisa ko na.
3: So mayo kay wala man manasubong ay mga estudyante.
6: May nagaborda pero kagabi nagsilo sila kay si wala atop.
0: Mabasa?
6: Huwag matulogan, siya matulogin, dalalan doon sila, naitanan siya, balay siyang pakisa. Dito sila yung patulog.
3: Mga pila ang nag-tinergid na, sir?
6: Walo. Walo sila kabilog na, puro babae.
3: Mga estudyante,
6: mga estudyante, o. Mga ibang gobra, ibang eskwila, ma.
3: Kung susubong nag-ano lang sila, evacuate?
6: Nag-evacuate na sila, ma.
3: So susubong ang wala man, nabi mo yung mga napilasan?
6: Wala man, may ganun kayo, wala di tao, pagtabo na. Kali mga ano lang, mga mula na yung mga atop sa mga
3: kapag eh. Sino ginagawa nga balay? Anong pangalan?
6: Andre. Yan ni Jan Paul Lopez.
3: Jan Paul Lopez.
0: Okay. So, okay.
3: Ano, aside sa inyo, diri sir, may mga naano pakit?
6: May dami.
3: Mga,
6: so, na, yan ni Belenuiba? Ano? So, sa piyaktib lang balay.
3: Okay. So, may sa likod pagit. Balay, amo na yung inyo. Okay, okay diri. Villanueva, ano na?
6: Ano mo ni kay Lopez? Okay. Jan Paul Lopez, ato kay Villanueva, kay Danny Villanueva.
3: Wala man ato. Okay. So, makita mo ito, hindi ka tawang Mario, kina kaya ioman nila dito, nabutangan nilang anay isang trapal, katapamar, pala, para man niya hindi lang anay maulanan sila, no? Kay nagatulot talit kay Dari Subong, di wala agad sila di isang atop pa, katapang Mario. That's why nga, butangan na nila sang daw tarapal para pang tapon na
0: temporary yo lang para while gina trabaho pang ibalik ang atop.
3: Oo. So amo ni ang ano dire ang iban kato pa mga dingding nila may mga nabuslot may mga nagkakas, pero ano lang, kumbaga, hapos lang man mabalik ka, Katokomar. Unlike sa ini nga mga atok gidya Katokomar, yung ang nagkakakas, wala, kumbaga, subong temporaryo, ano yung wala gid sila atok, kay dakugid yung damage kung tanawa na ito diri sa may area naton. Doon di mo ni madali-dali nga maputangan or mabalik ang ini nga mga scene. Especially kay daw ano ni siya, daw na banda mo gini ang kinanglan na mabulig man sa ila diri para matamat ni katong kay ginbutang na lang gi gani sa kilid sang karsada ang ini nga atopa katropang Mario.
0: Okay.
3: So may kin ano sila diri. Ano ni for ano ni siya sir para sa tanan ni? Ang pamahaw or ano? Ayan ni Cap. Oh, may pa ano si Cap diri?
7: Pamahaw
3: ah. Ay papamahaw kato pa Mario. kay Cap Abi Salting. So may din niyo nga balaya sir? Dinuminom?
7: Oo.
3: Okay.
7: Para lumo pa din oh. Dito lin.
3: Mga anong oras kid pa kagabi sir?
7: Mga pasado last 10 na.
3: Gaulan-ulan man.
7: Una ang hangin eh, kapos ka duha ang ulan. Tapos ang ulit itong tulpawi na yun.
3: Kasi pag, ano, paglupad ni isang, ato nag, ano.
7: Wala pag, drip ako ng gamaritis oh. Naglantaw, yung lupa ng mga iyong e-bike. Naglantaw, lupad ko rin oh.
3: Kaisa lang gid nag-ayot ang bukas na hangin.
7: Luga yan, mga, 20-30 seconds bro. Nagpamiraya.
0: Okay.
7: Pinupad mga atop nila dayon.
3: So, mga katopang Mario, no? Mayo man kay wala gid sila na, ano, na igo. Siguro mga ano lang, mga 10 meters, 5 to 10 meters lang ang distansya. Kung sa diyan sila nag-inom-inom, dali katropang Mario, kaga naglupad ang nga atop sa kuryente. Mayo lang nasa loo gid man siguro, no? Sa loo sa nga kuryente, that's why nga wala man gid sila na igo sini sang atop katropa Mario. So far wala man sang may na report diri nga napilasan mula ni no tatlo ka mga pamalay diri ang damage o na damage sa ini nga buhawi agabi katropa Mario. Ang isa ti kakas ginang iya sini nga atop ang isa man ka boarding house mani no ang kakas mo na atop. And then ang isa kato ko Mario. Dina hayo na lang subong anay. Abutangan lang sa temporaryo kay partially damaged ang ilaman sini nga atop ang Mario.
0: Okay.
3: So, subong ti ang mga residente sini or ang mga nagapuyo sini. Temporaryo anay nga nagsaylo sang ilang istaran kay bangod man nga ti subong kapin pa kay nagaulan-ulan. Wala sila sang matiniran katropang Mario.
0: Sige.
3: So live there is Barangay Benedicto Haro ang ilinga balita ang dulong sa inyo. So Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Vitikag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Control Iloilo, ako si Katropang Johnson Gisostomo, XFM News. Live report.
0: Bullseye! Last 9:04 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Maria Fe Treste. Good morning, watching from Antique. Hello sa Hostiniani family dyan sa Barangay Cubay Haro. Thank you. Thank God. Safe tanda. Sige. Kay Jose Lagatano, good morning, XFM, Sir Mario. Nagapamati kami diri sa San Jose, Antique. Sa kay Famila Parsha, si Corsi, Corsi ring ay ambot. Pwede mananggali ka, himo lagi ka solusyon ang province. Ginahulat pa sang LTO, magka-problema, may ma-viral anti-solusyonan ang problema ka mga commuters. Kisa man daw di lokpan di hulag te dulaan naman pala nga buian ang tawo ay sos lang gid hambala pa ma'am bala nyo kung kaisa may mga opisyal kita sa gobyerno nga kun hindi gani paglukpan hindi man magahulag kun di mo pag pagpalpagon, hindi man mag hindi man mag hulag. Sentrum. Oh, sentrum tong ako na. do mga lansang bla, kung hindi mo gani pag palpagon, hindi man mag salop. Na? Oh, galing kita daw alangala nagita sa oras damo pakita kung tani di sang pagatalakayon nga issue parte sa update sa dumduman yung 14 ka mga malita boys. Ha? Ang apat daw nagbawi na sang ila sila nga testimonya. Ha? May apat na ka sa 14, apat ang nagbaliskad. Nagbawi isang ila nga testimonya parte sa pag-deliver sa minalita nga kwarta sa mga ginpang mensyonar nga opisyal sa nga gobyerno. Tapos te, ang napulo, katropang genre, nakapiansa na. Uligin kasuhan ng napulo, no, sa ombudsman, gin kasuhan sila, te, nakapiansa na sila. Sa bulig man sa ilang abogado. Galing kayo daw alang-alango na kita sa oras sa itong siling mga tagpanamatik. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy, good morning, happy listening lang. May nag-message diri si Paring Boy. Ati sige Paring Boy, no? Why problema ang may nagapangayo kuno sa radyo. Te, why problema Paring Boy? Sige, dira sa Maymay's Bukuhan. Good morning, happy listening sa mga alang-alang na kita sa oras sa aton siling kapag pangalagad, last 9:07 na sa aton siling kamatag panamati. It's turbo time na. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kaglabuwas ka, gadi baskog ka, kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula, kay sigurado nga mas manami kay mas mabago na inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang John Ray Bertis. Sa pangalan man sa regular anchor sa silinga programa, katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
8: XFM. Mga katropa, XFM.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain

0: Mabibili sa mga butika.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
2: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nga kapudlay sa pagpinto. Sobra gid kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Gemma Anyug sang Lumina Homes, Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Oy sa akong na nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you so much.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
9: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Maka-college na ko!
4: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santon Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santon Coffee Mix
4: Vision X Plus.
1: Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Happy
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
13: Sa aking call center agent.
14: Pero may gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
15: Ibagay niya ito sa akong sang
16: Sister Pain.
15: Resigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist.
11: Consult your doctor. Sa mga butika.
6: Padayat na kubuwas ah.
11: XFM.
18: Patropa mo.
19: Exciting.
20: Mga katropa. Exciting.

Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santone Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag

0: bigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay, at santong na maganda sa kalusugan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Elita Gallardo sang Barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Remilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
8: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM FM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
10: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
0: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinta malapit puti ka sa inyong lugar.
0: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang kakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: The secret of health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
9: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to health!
11: Makalage na ko!
12: XFM. Katropa mo!
13: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic. Kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix
4: Vision X Plus.
2: Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Ako pala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
13: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Rimilito Oy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
16: Oh.
15: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
16: Aray ko.
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Yes, to health!
1: Iya rin na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Grabe man obra ko sa opisina. Galing kay Pungko lang obra mo sa opisina kay magtamod sa imo sa nga computer. Or hindi gani, hambal nga, sila nga ti sako man ko, sila nga kay may mga ginahingagaw ko sa opisina. Sama nang katrabaho, ha? May mga opisina, ha? May mga klase bla estudyantes niya, nagtuon man ako. Pero hindi lang amuna ang klase ka physical activity ang inapangitabi sa lawas, tay. Na makapulo pa balhas ka gamay bala. Mga simple lang ni mga reminders na ito, ha? As always, sama-sami, kag sa tanan niya tiyon, ginahatagan kita sang choices o kung palapilian. That choice is ours. Depende sa aton na hatagan kita da utan, pilian aton utan ka versus mga frozen foods. Kung mag-frozen foods ka, the choice is yours. Ugaling, ginapensyon data, nga mas nami kung tani, kung utan ang inyo sila nga kanon, kagpasulon sa lawas, agud to makalikaw kita sa pamaratian, ha? Ang programa The Secrets of Health. Mabatian kita sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Kag sa tanan man sila nga mga XFM station sa Negros Island Region. Kag sa ato sila nga pagparagad para maghatag sa inyo sa dugang sila nga mga mapuslanon nga mga health tips and informations, upod naton ang ato sila nga certified naturopath practitioner and consultant. We have the Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sila nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sila nga pagpangalagad. Kag-upod man, siyempre, sa kinandan sa aton sila mga suki nga mga tagpalamati sa kutob sa malabutan sa aton sila nga pagwaragwag. Ari naman kami ni Sir Josil nga ganong balik sa pag-alagad, pag-share sa inyo pila naman ka mapuslanon sa ring mga updates or pila sa ka mga topiko nga makahatag sa aton ano kaayuhan, especially pag-abot iya sa prevention.
0: And today, paghambalan tado, pariho sinisang pelikula. Katanaw ka mo sang pelikula nga the bad, the good, and the ugly.
1: Mm-hmm.
0: Tatlo initanan ka mga komedyante nga nagpasikat way back mga late 90s. Or if not, mga early 2000. Subong niya nga ito sa topiko, daw mo amo man na, Dok Leo, the good, the bad, and the excess.
1: Amo ni ang isa sa tokibo na ito, Sir Josil. Ano ba lang good? Ano ba lang bad? Kaya ano ba lang excess?
0: Magkambal kita, excess daw, tawag na ito sa ni Melo. Dok, tolerable pa, no?
1: Mm-hmm.
0: Pwede, pero hindi talaga pagpatamaan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ti... Ang tanan actually, pwede man mapasulod sa lawas ta, hindi talang ugaling pagpatamaan.
1: Pero sa piyakman gabahin, Sir Josil, ang punto balang pag-abot iya sa lawas ta, ini mga balatian bala. Nga posible gina-experience na sang iban subong, why ni mag-develop overnight niya kagabi? Kung kahapon, pagsik ka pa, why ka pa sin diabetes, why ka pa hypertension, tapos pagtulog, pagbugtaw, mara na. Kung di resulta ni Sir Josil sa ginagmay nga mga sulusubra.
0: Aho.
1: Ang ginagmay nga sulusubra nga nasupot sa lawas na pag-abot sa panahon, nagtipon.
0: Bangod kay wala kita ideya, kung ano ginman bala kadamo ang dapat naton pasulon sa lawas ta. For example, carbohydrates. Ano ginman bala kadamo ang dapat nga intake naton kada kaon ta? Kagang pamangkot sinay, makapila kita dapat kay beses magkaon sang rich in carbohydrates kada adlaw. Timiara, mahambal nga. Katatlo man lang, ako magkaon pa, mahaw, panyaga, panyapon. Galing sila niya, nag-snacks ko kayo na tinapay.
1: Amo ni bala, Sir Josil, nga kung may malanon bala, na agyan ko lang isa, kwan, sa isa sinika video, nga nagahambal, isa ka speaker, siya, kung gusto ka magmanggara nun, tunaan mo ang about sa pagmanggad.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto ka siniya magmalipayon, tunaan mong about siniya sa happiness. So sa akon man yung opinion, Sir Josil, kung gusto mo man maging healthy, magtuon kita dapat sa health.
0: Mm-hmm.
1: Para nga ma-maintain aton ang aton siniya health, hindi ang balatian ako ng sakit.
0: Kag sa kada ambisyon ta, may mga ginasakripisyo, kag sacrifices kita, Dok Leo.
1: Correct.
0: Just to give you a specific example. Isa ka famous siniya nagabaligya insurance policy.
1: Mm-hmm.
0: At that time, gamay pa lang ang mga nagabaligya insurance policies. Bangod kayang target niya, may migo siyang ara da sa isa ka airline company. Sila niya kung makuha niya ini ang mayuriya sa mga employees, labi na gina mga pilots, co-pilots, and crew, sinhedako ini. So gini himo iya, nya nung activity sang mga pilots nga

0: ni kag mga crewman, co-pilots. Mm-hmm. So na-notice niya nga ang mga kalabanan sa survey niya nga insurance policies ng mga pilots naga-jogging nakleyo.
1: Mm-hmm.
0: So nginimo iya, sinaya I'm not used to it. Why kuya maana jogging?
1: Mm-hmm.
0: So nag-jogging siya upod sa mga piloto, nagkilalahay sila hambal nga, "Hello, how are you?" Oh, sinaya, "I'm one." Pagkatapos niya, "I'm selling you about this. If you have time, you can sit and talk."
1: Mm-hmm.
0: Tapos tanga nakuha iya, almost na monopolyan niya ang airline company employees from mm-hmm. pilots, co-pilots, and crew.
1: Mm-hmm.
0: Hasta sa ulihing nga nagmilyonaryo, Doc Leo, mm-hmm. out of that.
1: Mm-hmm.
0: So, anong insakripisyo ya? Wala sa mana jogging, pero nag-jogging siya, bangod kay gusto ya, nga magmilyonaryo. So, correct. Nagmilyonaryo siya, ginsakripisyo ya, ang discomfort kontani para sa iya nga pag-jogging. Pero sa ulihing nga naanad sa jogging, you know, up to the last day, nga makaya ya, Doc Leo, ga-jogging sa bisan once a week na lang.
1: So, tungod Sir Josiel sa mga sacrifices niya, na-used ang lawas niya sa ginatawag healthy lifestyle, nakakwarta pa siya.
0: Oo, nagmilyonaryo siya.
1: Correct.
0: Nakakwarta. And then, na-used man siya sa healthy lifestyle na mag-jogging sa ulihi. Actually, sa primero, actually, almost daily.
1: Mm-hmm.
0: Every day, kung hindi aga hapon, asa sa ulihi nga daw, medyo batyag na lawas siya kay gaedad na. Once a week na lang gani kun kay isa Doc Leo, but why gid ginakalipatan ya kinanglan ko gid magpabalhas.
1: No, kapin pa tinakwa ya naman ang ya sininga ko na. Ya sininga
0: nalabot ya.
1: Nalabot ya naman ang tuyo ya.
0: Oh, ti para sa aton sini pwede taman gali mapabilin nga healthy ang aton nawas, but we need also to sacrifice. Sakripisyo kita.
1: Correct Sir Josiel, ang mga kuan na ton, ang mga pleasure na ton, ang mga nauyunan na ton, ang mga mahapos para sa aton lang ni makapayos lawas, sakripisyo na ton. May mga tao, Sir Josiel, nga ginagmay nga mga bagay na budlayan sila mag-sacrifice mo.
0: Mm-hmm.
1: That's why hindi nila malabot ang ilasa ni dako nga mga handom. Suppose kung potential bala nila. Like for example, ultimo pag-inom sa kape, Sir Josiel, kadamo sini makasakripisyo sini.
0: Alaban! Amo na ganing hambal daton sini, Doc Leo. Ti ko nag-inom ka mo kape, hindi ka mo sakripisyo abi sa mahambal nga naanda na namo na bini. Ti para nga may sustansya kag binipisyo ka mo makuha, may nutrients mo makuha. Ti testingin nyo lang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix bala Doc Leo?
1: So, kung hindi makasakripisyo, Sir Josiel, pwede man gali nga mapili kita sa isang makabig na ton nga bisan paano may binipisyo sa lawas.
0: Titi, may choices man kita sa kada hulag ta, Doc Leo. Paris mm-hmm. sa kape.
1: Mm-hmm.
0: Linibo ka brand siguro sa kape ang available. Pero pamangkot sina kon ano ang makuha nimo sa imo sini brand sa kape nga ginagamit kag ginainom, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Pero hindi man siling na ginadayaw na to ni Sir Josiel kati diri ni saton sa nga pagpangalagad.
0: Mm-hmm.
1: Pero kada mo nagindi sa nanamitan, especially sa nga aton, sa nga Sunthone Gold Coffee Mix. Yung kada mo naka-appreciate, Sir Josiel, hindi lang sa humot, kundi sa yagin sa nga sabor.
0: Mm.
1: Gagang manami, pagin sa nga, samtang padayon ka nagainom sa nga coffee, like amun na nga regular mga coffee, ginbulos mo sa muna andan yung coffee, nagkapasulod ka pa adlaw-adlaw sa nga collagen ng glutathione, Sir Josiel, nga pampahuben.
0: Damo nang ginatawag nila nga, kung Santon Gold Coffee Mix bala imnon mo or Premium D3 Coffee Mix man or Santon Plus Coffee Mix, the more intake, the better, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: In short, sini, the more ang imo sini nga pagpangapi, masako imo pagpangapi, basta kaya lang sa kagalingon nimo, the better para sa imo sini nga lawas. Kay damo nga collagen, damo nga glutathione ang imong mapasulod, damo nga mangustin, damo nga palaya, damo nga malunggay, damo nga garlic, damo nga spirulina, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kag sa mga tao especially nga hindi ya exposed permi sa silak sang adlaw nga nagaresulta sa vitamin D deficiency, Sir Josiel, nga kadamo sa mga posibleng idulot nga hindi maayo sa aton sini nga lawas. Ultimo sa pagpangapi, galing Sir Josiel, mabuligang dyan din naton, galing nga makahatag o kung madugangan naton, mapasudla naton sa vitamin D nga aton sa ring alawas kundi kita maka-expose ni sa silak sang adlaw.
0: Mm.
1: Pag-inom lang sa Premium D3 Coffee Mix, Sir Josiel, ginatawag din naton din sa expression naton nga vitamin or sunshine vitamin sa kadatasa nga pag-inom ni mo sa ni.
0: Oh. Ang tawag naton sa ni, you have the power of the sun in a cup. or in a capsule.
1: Correct, Sir Jocil. Kagang manami pagid sa ni kati sa kombinasyon sang sunthones halin sa risa panit sa mangustin kag vitamin D3 mismo malikawan naton Sir Jocil ang madata kag malapnagon subong lifestyle disease nga mo ang type 2 diabetes tuon yung nagabuli ginay pa improve sa aton sa ring insulin sensitivity.
0: In short, sini may added benefits nga makuha ang nawas naton. Basta amo nang ato sini masami sini nga imnon kun magpangapi kita. Di ba, balang mga kabataan kung sa gasabit, Dok Leo. Balnila siya, si nanay, si tatay, ito gapulo pang api. Mayad man na gapulo pang api. Way datakong inabaklang ko na kiirim nun. Ti ara dang santon plus coffee mix. Pwede, mga 5 years old yung bata. Pwede na ka-join kay nanay, kay tatay. Hambal nga, tay, nay, pang api kita.
1: Correct, Sir Jocil, ano? Kasagin ni, pero hindi ni pagpausuhon sa mga bata. Ang sugoon niyo sa tatay niyo magsagi-edit tubi, ha?
0: Hambal nga, nay, tay, init to tay tubi. Hindi ha, kamu init.
1: Kamu yung init to. Respetar kamu sa ganikanan nyo.
0: Para hindi makamu magsinggit nga, tay, init to tay tubig.
1: Ang punto pala, Sir Jocil, manutara na ton, bala nga kung ano ang lifestyle sa ganikanan, ginasunod din isang kabataan. Kadamo ko sa naibalaan, Sir Jocil, ang kabataan, makabalo na magpanigarilyo sa lingon nga edad. Anong rason? Ginasugo sa tatay or nanay nga magbakal sang sigarilyo sa merkado or sa tindahan.
0: Okay lang akong ginasugo, Dok Leo, ha? Mahambal pa na nga sindihin na lang tutuway ko di lighter.
1: Amo na nga maanad na ng mga bata, na Sir Jocil. Amo man sa coffee, ginahambal bla ni Sir Jocil, wala nga. Sa pag-inom sang coffee, gasabit ang iban sining mga bata. Pero may ara kita, Sir Jocil, nga pwedeng-pwede gidiyas mga bata kagwaay sing caffeine. Instead, makabulig pa iya sa brain, makabulig pa sa heart, makapanami pa sa blood circulation. Pwede sa bata, pwede sa mga hamtong, pwede sa may edad-edad. Amo ni nga ton sa nga Sunthone Plus Coffee Mix. Kagamanami sa ni Sir Jocil, kay may source of protein kita. O kung ginahatagan kita sang protina, samtang nagapangape kita.
0: Yun ang protein is an important nga demand ban sang lawas naton nga dapat naton sini pasudlon eh. Pero ti ang pinaka anchor gid sang tanan, Dok Leo, nga matawag nato sini nga pasulod sa lawas ta. Nga mag-sandi kita sa diskusyon ta the good, the bad, and the excess. Amo ni ang carbohydrates. So if we speak about carbohydrates, ano malain gid man idok ang carbohydrates? Ha? Mambal nga, tikon malain carbohydrates, yun ang tamagkaon sang rich in carbohydrates, eh, pariyo sabi sang kanon. Kagwanta kayhan hindi ka kakaon ka kanon in a day.
1: May ara, Sir Jocil, mga grupo, subong away, nagiman sila nagkakaon sang kanon.
0: Ini mga no carbs advocates, no?
1: No carbs or low carb, Sir Jocil. Pero, syempre, base sa aton, sa ringang pag-istoryahan, kilalahon na to ng maayo, ang hindi maayo, kag ang sobra, or the good, the bad, and the excess, choosing the right carbohydrates.
0: Maghambal kita sang the bad, the good, the bad, and the excess. Ang intake sang carbohydrates sa dini matupa, Dok Leo, sa the good, the bad, or sa the excess?
1: Depende sa carbohydrates mo, Sir Jocil, nga ginakuhaan. Or sa source din mo sang carbohydrates.
0: Hindi, kaya binaton niya, ang source lang nato sa carbohydrates, kanon mo. Na use kita, nga siya mo, grabe naman, carb intake mo ba? Duha naman kakap nga kanon ang nakaon mo. Selling niya ako gani, why na kuya ga rice mo? Selling niya ang nakaon ko, ya tinapay na lang. Tagtunga selling niya sa loaf nga pan. Sa, ah, nalik ka builo, tag-isa man ka loaf nga pan. Iti niya, why na kuya rice intake? Abiya ko ro, nakapuasa na siya sa carbohydrates, Dok Leo.
1: Amo ganin ni Sir Jocil nga aton kilalahon karon ng mga sources. So kung ano mga carbohydrates nga dapat na ipasunod sa aton sa ring lawas, kasubong sa mga ginatawag na andan bala naton, Sir Jocil, ngang iban sini, nagyakabalaka na, nagyakagilty na kumagkaon sila sa mga carbohydrates, sa mga pagkaon, Sir Jocil, o kung mga source of carbohydrates bala. Ang iban gani, muning hambali, Sir Jocil, nga masakripisyo na kung magwantan na lang ila sini nga kaugalingon kay hindi na sila magkaon kanon. May fear ang iban sini nga magsigi na pasulod tungod nga may mga condition o kung may mga balatian at sila sa lawas, especially insulin resistance, fatty liver disease, type 2 diabetes. Nga iban sa ni, do ginagutom pa kuntani, kung makatilaw man sa kanon, pero limitado katama. Kagang iban, why naging dyan ni Sir Jocil nagatilaw sa ni?
0: Okay. So we have so many sources. Damo kita sources ang carbohydrates sa Dok Leo, no? Hindi man niya, mahambali ko, ay siya, grabe ang carb intake mo. Siling niya, bad for your health na, bad for your body na, Dok Leo?
1: Depende, Sir Jocil, liwato na ton. sa kung ano nga klase sa carbohydrates ang aton sininga gina pasulod.
0: Pero kinanglan sa lawas ta ang carbohydrates, Dok Leo.
1: Kinanglan gid sang lawas na aton ang carbohydrates sa Sir Josil. Tuman din ka importante no kay nga man. Ang carbohydrates among isa sa ginatawag tatlo sa mayor nga nutrients ang ginatawag naton nga macronutrients nga kinahanglanon sa aton sa ningalawas. Kinanglanon ang protein, kinanglanon sa ang fat, kag kinanglanon sa ni Sir Josil ang carbohydrates.
0: Kahit isa masami, ang nanda naton ha, and this is true especially sa mga medyo plupigadob lang pag sinalayo, ang overconsumption sa carbohydrates. In short, sini ginapadag-anta na lang sa carbohydrates para mabusog kita, Dok Leo.
1: May ara yan, Sir Josil, no? Siguro na andanta na bilang mga Pilipino. Ang bala nun, balang bahala waay sudan.
0: Basta may
1: kanon lang.
0: Oh.
1: May asin lang yan, Sir Josil. Daog na mo.
0: Oo, oh, makaginamos ka kung isa. Hambal mo, maya na na.
1: Sakto na.
0: Oo. Oh. So ginapadaganta lang ano gidang nutrients naton sa asin man sodium kag sodium chloride lang na makuha naton dara mo. So maghambal ka chloride chlorina, maghambal ikaw sodium ti an element also an element na so sodium lang gid kag chlorine or chloride makuha naton dara, that's why it's called a sodium chloride in SAL ang asin. Di ko na may ginamos ka dati, somehow, Dok Leo. Isa dira ti asin gapon makuha naton. So, why kita dugang sininga intake? Ang resulta ya, overconsumption sang carbohydrates. Kaya ginabusog ta lang ang kaugalingon ta sa kanon. Kaya why kita utan, why kita prutas. Amula ng pagkaon, Dok Leo. So, what's the danger? How? Anong delikado dari, Dok Leo?
1: So, makulangan kita, Sir Josil, sinisama kinahanglano naton. Amo ni nga hambal bala naton, kaina sa pag-umpisa naton. Gusto kita maging healthy. Doon na naton ang ginatawag about sa health. Para nga may mga ginatawag informed decisions kita, mga pagdesisyon naton, untatan ko blani, sigihon ko blani, o kung basi, may choices malanggali nga healthy sa aton sa nga lawas, nga hindi man masakripisyo ang aton sa nga health, hindi man magresulta sa nga sa nagkarinlain niya komplikasyon na badatian. Nga bala nun, Blaser Josil nga, hindi ka magkaon sa carbohydrates kay malain na. Kilalahon na ton. Kung anong carbohydrates gali, ang hindi maayo sa aton sa ninga lawas, kag ano iya ang makapaayo sa aton sa ninga lawas. Like ang naandan na binaton, Sir Josil, kung magkaon kita, syempre staple food sa mga Pilipino and Asians, rice.
0: Oo.
1: Ang kinalain lang sa nakita ko man, Sir Josil, sa ako na yung obserbasyon, sa ibang nga pungsod yung nagkakaon rice, Japan, sa ibang sa ni Thailand, Vietnam, gakaon man sila rice, pero aktibo, galing abis sila, Sir Josel, physically.
0: Oh.
1: Sa napanilagan, kumandari sa aton, may ara man niya pagtapos kaon sila ng rice, active man gyapon. Pero ang iban, Sir Josel, sakto lang magpahunay-hunay, bla.
0: Sa Vietnam, for example, kalabanan sa mga tao dito using bicycle as a means of transportation for short distance travel, Dok Leo.
1: Correct. Kag kung makaya ganun, Sir Josel, lakat-lakat lang eh.
0: Kag may nagaguyod pagani dito, iasang, dari sa aton, tricycle, much of a physical work. Dito sila yan, may ginaguyod pag igani nga daw karo eh.
1: Tawag yan nagaguyod.
0: Tawag aguyod.
1: Correct.
0: Oo. Pero they are much healthier gani kumparan mo sa iban nga damo kwarta, grabing panginaon, pero hindi healthy ang lawas.
1: Correct, Sir Josil. Tigakaon mo na sila sang rice.
0: Oo.
1: Magamit lang galing nila, Sir Josil, ang kaloriya ako ng energy halin sa rice or carbohydrates sa ginpakaon nila. Kag sa aton man, dapat kilalahon man aton kung ano ang ginatawag sahis ang carbohydrates sa ginanglanon sa aton sa nga lawas. Kaya man, ang healthy carbohydrates gali nga dapat ipasulod naton sa lawas naton, nagaupod ni sa may ara sa ginatawag fiber, may ara sa vitamins, may minerals, may antioxidant, may water. Samantalang naandan na yan naton, Sir Josil, ng carbohydrates, muna makasiling kita nga doon ni Mayos lawas naton, may sugar, may calories, kag very little nutrition. Nga man, kay ang kalabanan si ni Sir Josil, highly processed food. Hindi lang sa ginatawag carbohydrates in themselves nga ginapasulod naton sa aton sininga lawas, kundi tungod sa pagproseso sa ni Sir Josil nga ginasatisfy lang ang aton sininga panabor.
0: So diri kita sa excess, we need carbohydrates. Kinanglanta magkaon kanon, kinanglanta ang carbohydrates and ina makuha naton sa kanon, makuha naton sa mga bakery products, mga tinapay bala. May makuha kita dira nga no carbohydrates. Pero what if masubrahan kita kakaon sa carbohydrates? What will happen, Dok Leo?
1: Amon yung problema, Sir Josil. Ang carbohydrates, sabi, kung makaon na to na sa ginaprocess ng lawas into glucose. Nga may energy kita sa ni after that. Kag, ang sugar, Sir Josil, ano, nga ginagamit sa aton sa ni lawas, magluwas sa ginapasulod na ton, pinagi sa carbohydrates, ang lawas mismo na to naghihimo gadiya sa sugar bisan na to magpasudlan sa carbohydrates. Amon yung ginatawag na to ng gluconeogenesis. Pagkagab, alam mo, producer niya, pagkagahon, producer niya ang aton sa ring lawas ang sugar, pinagi sa aton sa ring atay, isa sa rason sina, para nga magbugtaw kita, energize kita pagkaaga.
0: Ah, may mga convertible to sugar kita, nga mga istaka sa sulod sa lawas, Dok Leo.
1: Ginastore na sa aton sa ring atay, Sir Josila, no? Pero, ang aton, kung ang aton sa ring lifestyle na anad kita sa ni Sir Josil sa basta lang carbohydrates, why kita sini nagatuon kung ano ang manami nga source ng carbohydrates? Diri sini nagakaproblema kita. Kaya basi karon highly processed food. Ang hindi lamang carbohydrates ang ginapasulod naton sa aton sa ringa lawas. Kundi pinaagi sini sa mga may sugar, may ginatawag mataas sa calories, kay very little nutrition. Ang overconsumption sini mga carbohydrates, Sir Josil, pero ihambal pa naton, Sir Josel, kung ano yung mga carbohydrates na masabi naton kinakaonaw.
0: Oo.
1: Mga sources naton.
0: Ang balan ko lang niya, unagid, kanon kag tinapay, Dok Leo?
1: White rice, Sir Josel, specifically.
0: Oo.
1: White bread. Muna kung isa, medyo gaan taman sa gamay, Sir Josel, nga kwan, ano, nga pag pain.
0: So white rice is number one, ha. Ika hindi man kita bi magkaon sa hambal. Hambal naton sinikon may mga nagabilin pa blang daw yabok-yabok bala, Dok Leo. Sina ano man na siling nga daw laon man ang imo sining bugas siling niya. Siling niya nanggapugati blas niya makaglahan naman kanon nang nakagigid bala palis, Dok Leo.
1: Ang iban, Sir Josil, kagang kalabanan na anad na bi sa mahamis, maputi kag mahumot.
0: Oo.
1: Pati sino mo na binigganahan sa Sir Josilman?
0: Ah, tikon sa tao pa, way gurot may mangindi si Nadok Leo.
1: Ginalagas pa na gani.
0: Oo. Oh.
1: Pati sino mo na binigganahan sa Josil, ang ganahan sa nga, dahil magani ka panibin, suraya man. Pero ang punto rin sin, pag-abot iya sa rice, kunan polished ang aton sa nga pagkaon, Sir Josil, brown rice na, why na iya makiskisan?
0: Not specifically magambal kita nga brown rice, nang brown ang color, ha? Maghambal kita nga brown rice, Dok Leo. I-define naton ang brown rice, but hambalon sini. Inang wala gid bala malisgisan it mayad. Indi siya kay well-milled rice. Inang may ara pasasang daw yabok-yabok kon imo sini nga hakpon. Nga may ara sang powdery like na nagaputos pa sa iya bala. Ang maghambal kita nga white rice, inang pamatsyagan mo, dar pidi mapangispihuan sa kaputi, bala, Dok Leo.
1: Yeah, pag kumusun mo, Sir Josel, huwag ka na ganit sing pulbo, sina nga kuhan sa'yo mo sa ring kamote.
0: Sinaw na ganit kun kaisa, eh.
1: Yes, Sir Josel.
0: So, mo ng white rice, ang brown rice, ang may pulbos-pulbos pa.
1: Oh, kag ginanglan mo sina kalalaw, Sir Josel?
0: Tapan?
1: Tapan mo pagid.
0: Oh.
1: Kitsakto lang naging kuhaan sang upak mo.
0: Oh.
1: Kung masubrahan kita, Sir Josel, sa carbohydrates, ganit paborable sa aton sa ring lawas, anong matabo? Posible, Sir Josel, may elevate ang aton sa ring triglyceride. Nagataas ang aton sa nga risk sa fatty liver disease. Hindi lang sa ilim nun, no? Kung makahulubog ng ilim nun, pati mangali sa carbohydrates. Ang blood sugar naton, Sir Josil, hindi ta mapaktan. Ha? May blood sugar swings kita, kasubong blas ang mood swing man bala. Amo man yung blood sugar naton, saka naog. Greater appetite sa pila sa nga mga tao, Sir Josil. Observa rin bala, kung nagkakaon ka sa mga makalamay o kung mga matamis sa mga pagkaon, Sir Josil, hindi ka basta sina makabatsyag sang kabusog. Gusto mo pagid gani, magdugang, iban sa nga crave. Pero hindi man tanan, ha? Kag kung mahilig magita sa carbohydrates, excess and excess perme, particularly aton ngipon, Sir Josel, posible nga maapektuhan sa dino tungod sa frequent exposure sa fermentable carbohydrates nga nagahatag sa mga ginatawag oral bacteria more substrate to produce acids, increasing tooth decay risk.
0: Ah, mo, manggalin ako nga, nagkaguab. Ikaw, abita ko, um-um lang permi ka. Dulce ang ubrata nga nagkaguab kita. Galing mo kay pati man ang excess consumption sa carbohydrates, ha?
1: Tikay may sugar, Sir Josil, ang kwan eh. Ang dulce.
0: No.
1: Magluwas pagid sa ibansin ng mga sangkap niya, dira.
0: Huh.
1: Amuman na may efekto man sa aton nga sa aton sa nga panit kay ang high glycemic sining dietary patterns posible, Sir Josil, yung magpalala sang punggod sa pila sini ka mga tao. Nagapataas man sa aton sa nga uric acid. That's why iban sini nga may mataas ng uric acid sa docile magluwas sa ginapalikaw naton sa pagkaon sa nisa mga purine rich nga mga kalanon, might as well likawan man ang damo ng mga carbohydrates, especially kung hindi siya healthy ang source nimo, kay posible budlayan ka mag panubo sa imo sa nga uric acid levels. Micronutrient displacement, kun dagaya permi kun bastante kita permi sa gitawag unhealthy nga carbohydrates, posible Sir Josiel amo ni magdominate sa aton sini nga pagkaon. Kapin pa, tandaan na, kapin pa kun naanda naton kag kadamo gid sini sang guilty, ikon magkaon kita una gid permi ang white rice.
0: Mm.
1: Ulihi permi ang sudaan or ulihi permi ang utan.
0: Tama sa galwan na hindi ang pinakamauna permi sa aton is din ka man magkadto. Ang ginauna per me, the typical type of Filipino servings, kanon and then sudan.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat kuntani, prutas, utan, kanon.
1: Correct.
0: Dapat katapusan ng kanon. That's why makita ninyo sa mga fine dining restaurants, especially abroad. Kanto ka mo sa mga fine dining restaurants, sa mga 4-star, 5-star hotel and hotels, manotice din yung ang rice ara na sa pinakapunta sang ginapilahan.
1: Mm-hmm.
0: Ginauna gid na ara dami sa ka-section ang fruits. Ang sunod sina is amo nang sudan tawag ta. Vegetables manda or karne manda or isda manda. And din ang pinaka-last sina amo na ang carbo supply. Ang kanon.
1: Matingala niya Sir Josiel ang mga Pilipino, ang mga Pinoy Sir Josiel.
0: Hindi kanon man.
1: Kaya dapat unagi parang may kanon.
0: Oo.
1: Amo na yun anda na ton mo, una kanon, tapos may gamay nga utan dira.
0: Mm-hmm.
1: O kung may sudan dira. Unahon yun parang may ang kanon Sir Josiel. Ano?
0: Mm.
1: Hindi naman kapaayo. Kaya disugon niya sini ang protein, disugon sini pila ka mga vitamina, disugon sini pila ka mga minerals. Instead niya makapanghikot sila una dito sa aton sini nga lawas, kun unahon tani naton ang prutas or utan kag ang protina kag pinakaulihi ang carbohydrates.
0: Mm-hmm.
1: Kapin pa ko ng carbohydrates Mr. Josiel, simple or hindi healthy sini nga carbohydrates.
0: Oh.
1: Ang imo sini ginapasulod sa lawas. Pagkatapos Sir Josiel, kun sobra man ang aton sini nga carbohydrates, ang resulta ini sa post meal sleepiness. Mo na ginaluwat-liwat aton bladre.
0: Ga gausap pag apo ngoy abdon.
1: Sini ka blanga daw, ay mo ko na tuyo hagina antes ko magkaon. Pero tapos sa kaon, kanami tulogaw.
0: Tibiyara, gani nga hambal nila bala, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Why pakaubos kasi namo sa pinggan niya gahuyukan. No?
1: Amo ni problema, Sir Josiel. Buta balon, isa mo na gali ka patimaan nga sobrahan na kita sini sa ginatawag consumption sa aton sini nga carbohydrates. Kag indirectly, nagapataas bansang risgo, Sir Josiel, sa cardiovascular disease.
0: Oh. So amo ng excess and excesses. Buta mo sini excess consumption sa carbohydrates. Ang ginatawag nato sini nga hindi man healthy nga source ang carbohydrates, kaya may healthy source kita sang carb o kon carbohydrates. Now, kung may excess ginatawag, may kulang man niya, Dok Leo.
1: Correct.
0: So kung kulang ikaw sa carbohydrates intake, anong delikado sa lawas nato, Dok Leo?
1: Amo ganin ni Sir Josiel nga nagahatag kita sa suggestion sang mga option na no, mga choices. Kung hindi kaya, kung hindi may resulta sang kafe mo, kagini kaya makauntat sang kafe, ari ang mga choices nato, Sir Josiel. Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. Kung hindi ka pagidya, mag-inom sang Wising cafe o caffeine, kag hindi ka man mag-inom yun sa mga version of coffee nga bisan way pa sang caffeine, kag gusto mo tea, ara man yung aton sa nga Sunthone Gold Herbal Tea.
0: Oh.
1: Kumbaga may mga choices, Sir Josiel. Kaya ang problema sa kadaman, Sir Josiel, untatan nila ang hindi makapaayo, why man sila sangin bulos? May imbalance, Sir Josiel.
0: Mm.
1: So, diri karon, untatan nato ng carbohydrates kaya hindi makapayos lawas. Sa na-mention nato ng excesses ang motong result, ang consequences. Pero ano naman ang matabo, Sir Josiel, kung may kita sang ibulos, makulangan naman kita sa sa carbohydrates. Actually, ang lawas nato, Sir Josiel, kung mag-untat kita sa carbohydrates, mag-a-adjust lang iniya. Pero hindi sa tanan nga tao.
0: Tama nang hambal ta sa joke time mala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Kinahanglan ta naman ang isa ka-M actually mo.
1: Mm-hmm.
0: Dumdumon ta gigid permina.
1: Mm-hmm.
0: Sa carbohydrates intake, kinahanglan malansi. Balansi bla. Malansi.
1: Malansi hon gid dapat. Kaya nga man, kung madula kita Sir Joseph sa malansi, problem gid. Ano mga possible signs? Kung nalibawa kulang magkita sa niya sa carbohydrates. Kasi sa rason ganun sa iban, hindi na ko magkaon rice, hindi naman ko magkaon bread. Kay hindi gali makapayo sa akon sa nang lawas. Nakulangan kita sa pag-intiende, may pwede magaling kita sang mabulos. So, no resulta ka kung makulangan kita. Number one, constant fatigue. Pirme kita, kapoy. Bisan pa nagtulog kita sa gabi, Sir Josel, pagbuktad na pagkaaga, kapoy gyapon kita.
0: Why persa?
1: Hindi kita kondisyon. Ang iban, Sir Josel, hindi makatulog sa gabi. Kay kadamo sa ginabadyag sa ila sa nga tiyan, kati kulang gani mo ang ila sa nga ginkaon. No. Pero, kuhan lang ha, reminder lang gin sa aton sa mga tagparamati, as much as possible, ang pinakamatayog na kontanin nga kaon sa gabi, kung maluoy ka mo sa lawas nyo, alas 6 or alas 7 sa gabi, pinakagabi na gidina.
0: Because you need to give your body a time to digest at least mga 3 hours before kamo tani magtulog.
1: Correct, Sir Josel. Kapin pa kalabanan nga dan, Sir Josel, ginakaon sa gabi, hindi healthy bala. Mga instant bala, mga processed. Kag ang carbohydrates kin mismo eh, nga ginapasulod na ton sa ton sa ringalawas. Pero may ara kita, Sir Josel, masuggest sa ni. Kung ang problem sa ni sa gabi is hindi komportable inyo pamatyag, nagresulta sa hindi mahamuok nga pagtulog, kag dugay-dugay ka mo sa ni, nagbugtaw sa gamay lang mga kulas-kulas bala. Para mabuligan nga makondisyon inyo pamatyag, unahon anay pakondisyon ng tiyan, Sir Josel. Kay kung kondisyon ng tiyan, laban-laban gid, manami ang aton sa ringa tulog. Abi nyo kung nano, ang isang makabulig pakondisyon sa aton sa ringa tiyan, hindi kita mag-inom sa coffee. Though may mga tao, Sir Josel, nga nagiinom sa coffee, nami gyapon nila tulog, tungod nga may mataas silang threshold kung tolerance sa caffeine. Pero kung mag-inom ka mo sa Sunthon Gold Coffee Mix, makabulig pang panami sa pagtulog. Sana nga pamaagi, ginakondisyon sa nga aton sa nga digestive system. Kung manami ang kondisyon sa nga aton digestive system, naganami aton panunaw, naganami ang nutrient absorption, naganami pagin ang bowel movement pagkaaga, kagmadamo na si Sir Josel ang nakatilaw ka nakatesting sa pag-inom sa Sunthon Gold Herbal Tea, 1 hour before bedtime, nami tulog pagkaaga, nami ang pamuhin. Pero, kung nalimbawa, Sir Josel, kulang kaya sa carbohydrates, isa sa pamatyag mo sa ni constant fatigue. Halin sa pagbugtaw sa aga, Sir Josel, hasta na lang maghapon, daw kakapoy. Kag amuman nini ang ginapanugyan na ton sa aton sa mga tagpalamati. Nga pagkaaga gani, kung gusto ka mo nga magpabilin nga mapagsik kung tanin nyo sa ningalawas, amat-amaton nyo. Ganin nyo pagbumbahan sang sobra-sobra carbohydrates ang inyo sa ningalawas.
0: No.
1: Kaya hindi man makapaayo. Pero kung kulang, hindi man makapaayo, Sir Josel.
0: So, dapat malansigid.
1: Malansigid? Oo. Parang hindi kita sinim magka-problema, Sir Josel. Ano?
0: Ang tawag, sign number one, constant fatigue.
1: Yes.
0: Kung sa Ilonggo pa, allows performance.
1: Wag gini, luya gini.
0: Oo.
1: Kumbaga, wag nang gandang tulaan, lumuok pa gid.
0: Oo.
1: Problema gid. Pagkatapos, Sir Josel, ining brain fog.
0: Loading.
1: Loading pero me. Oh, nag-lag.
0: Inaguro yung wifi yan.
1: Diba sa ni Sir Josel, inugtas mo. Bukapin pa bala ko may importante kasi nang document kina-send Sir Josel. Pagkatapos loading pagid. Kagtapos limitado pagid ang time mo nga ginahingagaw mo.
0: Irritable ka.
1: Doon yung maintindihan mo.
0: Ti iniya ng ginatubang mo bala pagkatapos klaro-klaro pamangkot mo. Hambalo niya ka, ha?
1: Ha? Tapos kung nag-joke-joke ko bala Sir Josel, after 5 minutes para sa makadlaw. Brain fog. I can't think clearly. Masami ako malipat sa mga bagay-bagay nga sang una do aktibo man nga kon sa nga memorya. Nagahina yung akon sa nga utok. Initungod, nag-adjust Sir Josel ang aton sa nga brain sa ginatawag glucose availability. Especially kung nag-adjust ka sa carbohydrates, mga inadlaw kung sinimana pa lang bala Sir Josel, ang imo sa nga adjustment. Ang pinakapunto na ton, dari, pinakamanami, siguro kilalahon lang na ton ang carbohydrates na dapat ito ni pasulod para hindi man ta sini ma-imbalance o kung ma-out of balance, Sir Josel, sa carbohydrates na ito na kinanglanon sa niadlaw-adlaw. And then number 3, mutong habal, Sir Josel, gina, irritable ka.
0: Arabuton.
1: Arabuton. Nag-irritable. Tama, may mga, may termino kita, Sir Josel, sa Ingles, sa ginatawag hungry. Pero H-A-N-G-R-Y. Hindi iya hungry, Sir Josel, ng H-U, ha?
0: Oo.
1: Kundi kombinasyon na ni sang hunger kag angry. Ning gutom ka nga gainit ulo mo. Kalabanan kay man Sir Josel, sini nagainit ulo eh. Tungod ini sa ginatawag pagnubo sang carbohydrates sa aton sa nga lawas. Muna sa limblan nilang ginambal naman Sir Joseph sa nagligyan pa nga. Hindi galit ang buka gunod siyang baboy makapahiblad at makaperitar sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Kuning tulaan.
0: Okay. Pagka-irritable, pagka-arabuton. Isa pa yung daridok layo, ano eh? Permilangga, sakit ang ulo. Matagalos yun eh, daw malitik ang ulo ko.
1: Yes, Sir Josel. Kada mo sang mga nag-message sa ato, nagpangayo sila sa question, kung ano ang ila mahimo sa mga palanakit sa ila sa ning kalawasan, Sir Josel. Lakip na sa may mga migraine headache, balang pabalik-balik. Abi mo kung nano, ang suggestion na to, number one, dugangin yung inom tubi. Kasi kulang lang kamusin sa pag-inom sa tubi. Pagkatapos, ang inyo sa ning carbohydrate source dapat complex. Instead na magkaon ka mo damo rice, kaon ka mo bala tinanok ng kamuti, tinanok ng mais.
0: Saging.
1: Oo, kung na saging. Pagkatapos, kung di kanya magwantang sakit, tumarin nyo sang cess the pain. Kadamo, Sir Josel, sa naka-appreciate nga amo ng aton sa nga suggestion, di kadamo naman sa naulian na ngayon ang hindi nagatumar sa cess the pain, subong, tungkol nyo ay na nagbalik ang sakit sa nila sa nga ulo.
0: Pero may hara kung kaysa nga kulang intake mo, Dok Leo, sang carbohydrates bala. Lingin ulo mo, dumatumba ka mo.
1: Kay number one, Sir Josel, sa pagbugtaw mo palang sa aga nga dan, kulang ka na sa energy. That's why, sa bilog nga daw, Sir Josel, affectado, gid, ara ng lingin sang ulo, alang ara ng exhaustion, tuman sa nga kakapoy, sa bilog, halaw sa nga adlaw. Tinugangan, pagkat ko naga sinakit ang imo sa nga ulo. Tungod, Sir Josel, no? Ang carbohydrate intake nimo nagaresulta, Sir Josel, sa ginatawag pag-decrease ang glycogen nga dira na nga dan sa lawas naton. Water loss increases kagang electrolytes naton kasubong sang sodium nagaka-lost man, Sir Josel, kagang iban sa nite ginapapati na lang ila sa nikagalingon nga maayo gini siguro nga efekto sa ako na no kaya nagmatamat na ako sa nibiya sa carbohydrates. Be careful lang kita kag dapat may guidance kita, Sir Josel, sa mga nakahibalo. Especially kung gusto na ton maglikaw sa carbohydrates. Pero simple na ton yung panugyan, Sir Josel. Piliin lang na ton. Para hindi man magdulaan sang hindi kita madula sa malansi, Sir Josel. Dapat piliin na ton. Kung anong ipasulod na ton, lakip na sa carbohydrates.
0: Isa pa ang kulang integrally sa carbohydrates, Dok Leo. Amon yung dapat na ton tandaan ay hindi lang niya padamo-damo sa kaon. Nagaka-constipate ka gali, it can also result sa ginatawag nga constipation, Dok Leo, kung kulang ka sa carbohydrates sa intake.
1: Hindi man, Sir Josel, makabig na ton nga daamo gining kausa, no? Sa constipation, kundi masiling na ton yung factor ini kung kulang ka sa carbohydrates. Pero, liwaton ta ha, masiling makita nga masobrahan kita sa carbohydrates so kung makulangan kita, posible gyapon, Sir Josel, ang constipation. Like for example, ginakargahan mong imusin ng lawas ang sobra-sobra na ganyan carbohydrates eh. Pero kung refined source, refined carbohydrates, Sir Josel, ang imusin ng source, why gyapon sang fiber? So constipation gyapon na result. So kung makulangan ka man, Sir Josel, constipation gyapon. Kaya nga aman, kung hindi man healthy ang imo sining ibulos sa carbohydrates like ginatawag fruits, whole grains, beans, fiber-rich vegetables, kulang ka sa fiber, kulang ka sa water, resulta sa constipation, Sir Josel.
0: Okay. So importante ini ang ginatawag na ito sining balance. Kasi mga katulad sini, Dok Leo, ang pagkaon sang kalabanan subong sa aton, ibandera may kwarta pero masako. Hindi na makapreparar sang healthy nga mga kalanunon abi or sudan. May ara man niya, may tiyempo pero kulang sa kwarta. Ang pamangkot sini paano naton inibalansihon kag paano naton masuplementuhan ang lawas ta. Make it a habit nya kun masami naman lang kamo kulang permisa ginatawag sini utan bala, Dok Leo. Yun ang pag-inom sa Santhon plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, plus ang Vitamin C nga Santhon Vitamin C, makabulig para mabalansi ang mga kakulangan sa nutrients ato sa nga lawas nga pwede makaresulta sa naglilain sa nga balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag ti ang lawas na ton, liwato na ton, nga kinanglan ini sa mga macronutrients, Sir Josel. Kinanglan ini sa protina, kinanglan ini sa carbohydrate, sa kinanglan ini sa fat. Kagti ang carbohydrate, Sir Josel, isa man sa isang type gali amo ang fiber eh. Ang fiber is a type of carbohydrates magaling di niya matunaw, di niya digestible carbohydrates nga ginahimo sang aton sa ringalawa sa glucose, i-convert niya kung makaon na naton. Ito ang fiber, Sir Josel, halin sa sa balunggay. Ang fiber halin sa sa ampalaya. Ang fiber sa halin sa bunga sa isang mangustin or panit sa isang mangustin, makabulig ni Sir Josel sa aton sa lawas ang ginapasulod na ton. Kaya mo ning mga mayor nga sangkap sa aton sa ring Sunthone Gold Herbal Capsule.
0: Mm.
1: Kag, since nga may ara sila, Sir Josel, sa ginatuwag fiber at type of carbohydrates man, pero hindi na to niya masaligan, Sir Josel, nga mangin source ng carbohydrates gina ton.
0: Oh.
1: Siyempre, kaon kita sa ginatuwag carbohydrates from good sources. Yeah. Mm. Amuning kung nakilala na naton ang bad, dapat usisao mo naton kung ano ang good, kag dapat dira kita, Sir Josel, sa husto lang para nga malansi gani, malikawan naton na excesses.
0: Oo. Oh. Ang mga healthy sources or sources of healthy carbohydrates, amoning brown rice, butamalus ni unpolished bala, may ara pa daw ano, yabok-yabok bala kon kumuun mo, kamote, pagkatapos mais, tinanok bala, vegetable and beans, whole grain bread. Kaya may aras ang white bread mo. May label na dapat. Sa label, ya kay balo kita dara maghambal. Kag makaintindi kita dapat. Kung anong butang balo sa whole wet bread.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero mabalaan na ton kung damo ang wheat si Sir Josel sa bread. Tig-asa kang masagupra.
0: Mm-hmm.
1: Hindi siya mahumok kag nagadalhay lang.
0: Kalabanan si ni Dok Leon ang usapon ni mo bala mambal dumagabol.
1: Correct,
0: tawag
1: Sir
0: na ton dumagabol, no? Mm-hmm. Ina do may mga bilog-bilog bala nga daw magisrang sa dila ta. Tapos ang whole grain nga pasta. Ang mga bad sources naman. Candies, sino-sino da gagam dulces bong, soft drinks, bao sino-sino naka 1 liter. Mga cookies or bakery products, mga sugary tamis bala nga mga cereals, mga sweetened beverages. Mga unhealthy sources ina sang carbohydrates converted into sugar sa kinanglanon sa ato sining nawas. Pero ang pamangkot sini Dok Leo. Kung maghambal kita ya Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Santon Vitamin C para iniya sa tanan eh. Supplementation para mabalanse naton ang mga kulang nga mga nutrients sa nawas ta. Pero mamangkot abi kita Dok Leo, ang pamangkot sino dapat ang mas may madamo nga konsumo? Hindi man pwede nga niya si Parito sila niya, 1 cup of rice lang hinakaon niya. Nag-opisina. Tikunin mo iya, manog-arado kaya. Buta malo sini, dako man ang demand sa imo sini nga carbo intake.
1: Mm-hmm.
0: So, sanday sino, kalabanan sini Dok sa Filipino settings bala sa pangabuhi ang mas nagakinanglan sa damo nga carbohydrates intake ka.
1: Kung sa salakyan ba, Sir Josel, ano nga salakyan ang kinanglansang damo sa ring krudo or gasolina?
0: Ang nagasakas bukid.
1: Kag ang permi, Sir Josel, nagabiyahe.
0: No.
1: Kahit kung dira malang permi sa imo sa ring parking lot or parking area, huwag ka sa kinanglanon sa ring Sir Josel, sige tughong. Pero kinanglanon mo kung sige hulag. Kaya ang carbohydrates, amo ning serbig gatong kon fuel naton Sir Josel. So butang balon, ang mga tao kinanglan sang dugang kag mas mataas nga energy, amo ang kinanglan magkaon sang dugang nga carbohydrates Sir Josel. Isa sini, ang mga kabataan kag mga teenagers. Ang mga nagadako bla Sir Josel.
0: No.
1: Man notice ang mga kabataan Sir Josel, duway ginakapoy eh.
0: Palahulag.
1: Palahulag. Kag hindi ka mo matingala kung ang kabataan palahulag, mas matingala ka mo sa niko ng kabataan o kung mga bata magpahimuyong.
0: Mm-hmm.
1: Kami ginabatyag na sila.
0: Magpahimunong kagang permi lang sini ginaing os mahambal nga may food pada mama. Mm-hmm. Awan delikado.
1: Kagang mga kwan bala, ang mga ginato ag refined carbohydrates bala.
0: Uh-huh.
1: Ang ginapakaon naton na sa ila. Imaginable. 1 hour, 2 hours sa pahuway sa bata tulog. Good as 24 hours tansa may energy gyapon sa Sir Josel, no?
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan sina isa mo ang ginatawag carbohydrates. Kasi mga atleta Sir Josel, mga nagahampang.
0: Mm-hmm.
1: Kinanglan nila ang dugang sina carbohydrates. Kag siyempre hambal Sir Josel, do tigo panguma ka, kung ga pamanday ka, construction worker ka, tiga hakwat ka dira sang balas, gakwat ka dira sang simento, ga pangunduksyon ka dira o kon ano man nga ginahimo mga kinahanglan gid maggamit sang puwersa, kinahanglan man sang dugang nga carbohydrates.
0: Oh. Ining masami naton nga ginakaon, dapat may dukarta ang kogalingon ta. Pila balang calories nga anton sini ginapasulod ko amo nakadako ang aton ginakaon. Tapos kahibalo man kita kung amo ni kalawig kag kun ano kalawig ang ato sini nga pagpangabudlay ang ato sini nga pagtrabaho, amo man na kadako nga kaloris ang aton sa ninyo kinahanglanon kag ang ginagasto, dapat maidukar tang kogalingon ta sina para nga masuplayan naton sang insakto sininga nutrients ang lawas ta depende sa demand sa aton trabaho, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagang kuan lang ah, ang simple bala nga ginarecommend sa ato ng pinggang Pinoy bala, Sir Josil.
0: Mm-hmm.
1: Sa ato sa Department of Health bala. Ang isa ka pinggan nga ina, tungaon mo na sa apat ang katunga sina diregi na, Sir Josil, sa ginatawag vegetables and fruits.
0: 50%.
1: 50%. Mm. Ang nabilin sini sa duha nga gintunga nimo amo ang good source ang carbohydrates.
0: Wow.
1: Kag protina.
0: Okay.
1: So dapat amo ginapirmi, hindi nga gina one half or sometimes siguro, Sir Josil, tres kwartos kanon.
0: Mm.
1: Tapos gamay lang sudaan tag utan, baliskad.
0: Sa timuanay pagkagsakot sa rahaya mo ni, duha ka kutsara sang utan.
1: Mm-hmm.
0: Ang formula, duha ka kutsara nga utan, ang ratio ha, isa ka kutsara sining source ng carbohydrates and isa ka kutsara sining other sources naton sang
1: protein.
0: Food just like protein.
1: Yes.
0: In short, sa isa mo ka kagat sang protein, isa mo ka kutsara nga kanon, dapat may duha ikaw ka kutsara nga utan nga counterpart.
1: Correct, Sir Josil. Kag dapat in order ang pagpasulod naton sina sa aton sininga tiyan.
0: Ang order sina no ha, utan, protein, carbo.
1: Okay, Sir Joseph. Kagumayara kita sa isang good fat.
0: Oo.
1: Ang ipasulod sa lawas para ma-absorb na ito ng mga fat-soluble vitamins.
0: So, please be guided with that, ha? Sa mga kautura na ito, para nga hindi kita mag-batsyag masakit sa lawas, ta. Kaya muna nakutunaan kung kaysa kung hindi mag-ayo nga ito sa ninyo, natawag na ito sa ni chronic stress or chronic inflammation. Yes. Sa sulod sa ato sining lawas.
1: Correct, Sir Josil. Kag mabudlayan lang kita sini, nag-maintain kita sa atan sining mga symptoms, tapos may another complication pag nagadugang lang mga bulong na ginainom to, Sir Josil, adlaw-adlaw.
0: Mm. Pero talag sa malaka na ito, nini makomply ang inang tawag na ito sining pinggang Pinoy, ha?
1: Mm-hmm.
0: Sang Department of Health. That's why we are offering the supplementation, ang Santhon Plus Gold Capsule, ang premium D3Soft gel capsule and the Santhon vitamin C.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay pinaagi sa Santhon Plus Gold capsule, premium D3 capsule and Santhon vitamin C, ang mga ginagmay nga kakulangan bala, Sir Josil, aton mapunaan. Kiti gamay man lang mo, ito imagina bala. Nagaulan, Sir Josil, why man yun nagamater, no? Why man yun nagamater sini ang gamay nga buslot sa imo sa ninyo atop, pa? Pero kung sa sige-sige, Sir Josil, makaguba man na sa sulod sa panimalay mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa matuluan niya, bla? Ha? Muna nga ang gagmay naton sa mga kakulangan nagresulta sa malala sa inyong mga balatian. Like for example, kaon kita sa isang good source ng carbohydrates, ara sa inyong tinanok ng kamote, ara sa inyong prutas, ara sa inyong tinanok abing mais, tinanok abing saging, kamuting kahoy, brown rice o kung ng polished rice, sabi. Pero kung carbohydrates lang yun na, Sir Josil, kulang.
0: Oh.
1: Kinanglan naton sini ang good fat, kinanglan naton sini ang vitamins, kinanglan naton ang minerals. Diri sini masulod ang papel sa aton sa ringa, Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule at Santhon Vitamin C. Nga man, ang vitamin C hindi makaproduce ng lawas naton, Sir Josil, at lawadlaw.
0: Mm.
1: Kaya kinanglan naton kuwaon na rin sa mga good sources like mga prutas or pinagi sa pag-inom sa Santhon Vitamin C. Ang iban pag-inom mga nutrients rin sa mga utanon ma-provide o kung makuha naton sa mga sangkap sa Santhon Gold Capsule. Ang vitamin D3, Sir Josil, paano kung makita nagkapasilak sa rin sa adlaw? Kapin pa kung adlaw na kita sininagamata or gabi nga ito sa obra, adlaw tulog kita. Hindi kita makakuha sa isang ginatawag nagkakaigo ng vitamin D nga iproseso sa aton lawas nga maging healthy kung tani kita, prevention sa nagkalain-lain nga balatian. Agang manami pagin sa nga balita, Sir Josil, ang aton sa nga premium D3 may upod na ini nga duhagi diya, ha, ka good fat sources.
0: Mm-hmm.
1: Pinaagi sa VCO kag moringa oil nga makabulig, Sir Josil, para hindi mauyang ang tanan nga mga fat soluble vitamin halin sa ginkaon naton like vitamin A, vitamin D gani mismo nga upod niya sa premium D3 soft gel capsule, vitamin E kag vitamin K. Kag ang manami nga balita pagit sa ni Sir Josil, kay tikundi ang aton sa ringa Santhon Gold Capsule, may spirulina, may ara sa malunggay, may ara sa ampalaya, may iron ina sila, Sir Josil. Kag para maproseso man sang aton sa ningalawas, buligan din na sang sunflower vitamin C para maabsorb sang aton sa ningalawas.
0: So that's it ha, manaka importante na tawag nato sa ninga supplementation sa lawas ta. Buta man sa ning augmentation. Kung sa mga gera para hindi na kaya sang trupa, so masignal ina siya reinforcement. So ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, amo ning mga reinforcements or augmentation.
1: Correct,
0: to defeat sang kontrata, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel.
0: Which is masakit.
1: Tama.
0: Oh. Now, inita na actually mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa managa pinamangkot, din ka mo pwede ka bakal. Number one, may butika dara malapit sa inyo lugar, pamangkot ka mo abi. Sa pharmacy bala or butika, basta yes ang Yes to Health nga produkto ha. Kung wala man sa suki niyo mga butika, kung saan nagkakaubusan because of some problema sa demand ban bala sa kadamuon, kung isa sang demand, base hindi dayon bala makapangumpra man ang tagiya. Kadto ka mo sa branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, sa Generica, or hindi gani sa Watson's. Pwede man ka mo maka-order actually sa TikTok shop kag sa Shopee. Siguraduhon nyo lang na nag-agi ka mo sa official store sang Yes to Health Incorporated. Sa mga taga Negros Island Region, may ara da nga mga dealers, pero kung gusto nyo get official store sang Yes to Health Incorporated, kompleto na da ang produkto. Ha? Pagkatapos may mga guide pa da sa ginatawag nga Program of Supplementation. Ara da sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Pangalan niya Yes to Health Store, ha? Atubang ina sa Marayo Bank. Sa mga nagkadto naman dari sa siyudad sang Iloilo, sa Isla sang Panay kag Province of Guimaras, may clinic dari, libre pa ang konsultasyon, ha? Again, libre ang konsultasyon, wala bayad, ha? Libre. Anybody makakadto dito. Ara da sa A Young Building, Yolo Street, sa Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. So please be guided sa tanan nato sa ring mga kauturan. Last day, Dok Leo, siguro ti siling naton, kung kulang kita sa carbohydrates, galuya aton siling alawas, huwag kita pursa. More so, huwag kita gana siling sa sexual activity, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocel. Kati why ka enerhiya mo? Sino man ang biganahan, Sir Jocel, magsagi hulag nga why ka sing fuel o kung why sa may nagpabakod o kung nagpabaskog sa imo? Kaya una, hambal sa kilala ko, kinanglan ganin na pabaskogon.
0: May spirit is willing but my body is weak.
1: Correct, Sir Jocel. Tibod lime lang na karoon ko na stand lang kita sa pamata.
0: Hambal nila sini, galanat lang ang matamay.
1: Kailikado po na karoon ko. Tabuan na, Sir Jocel, umubo ka pala kag suyaan ka. Ubo mo lang katig, Sige, isang makabuhin. Ulig sa risato na na, especially sa mga nag-experience, nag-iriya Sir Jocel na nagahina ng ilasening performance pag-abot sa nisa sexual activity. Tuman ini ka-importante, Sir Jocel, nga buluhaton sa mga mag-asawa ya. Kay part ini sang healthy relationship. Kag makapabulig na ni Sir Jocel para nga ma-maintain o kung mapadayon ang aton sa nga ginatawag maayong kondisyon, Sir Jocel. Sa aton sa nga pamatyag, physical, emotional, makabulig ini ginatawag healthy sexual relationship na ito, the activity, makabulig ini Sir Jocel. Ano? Amo ganining rason nga ang Yes to Health, kung si Yes to Health, naghimo sa suplemento nga makabulig, Sir Jocel, sa may mga amo sini nga mga problema kung ginabatsyag. Ang pag-inom sini isang Turbo Dietary Food Supplement, kay ti ang maka kaglabo huwaska, Sir Jocel, hindi lamang mo sa physical lang yan sini nga efekto kung benepisyo, nga makabulig panami sa ngaton sini nga blood circulation, makabulig, Sir Jocel, sini maintain sa nga ginatawag puwersa, erection na specifically, makabulig man, Sir Jocel, pa conditions nga ton sa nga panghuna-una para ang focus ara gyapon ang mga ginatawag nagapagamo sa ton pensar, Sir Jocel, mabuligan nga pinaagi sa makakiklabo waska combined bisan paano, Sir Jocel, mabuligan nga ang mga nagapagamo sa pensar na ton na may pahigad-higada na eh. Kaya may priority ako subong.
0: Okay. So, sa mga kauturan, pagid na ito ng isa pagid ka, gusto na ito sinirimind sa inyo, basi mawili lang kamubla mahambal nga, ay, buhinan ko akon nga carbo intake, nawili lang kita sa carbohydrates intake naton kaya mo nang masamin naton nga ginakaon na bimang pamahaw panyaga panyapon. Basi lipatan nyo na nga harapon na kamubala, mm-hmm. Dok Leo? Mm-hmm. Or mahambal nga, ginabaliwala ta mahambala. Dok, kurap-kurap mata ko. Siguro siya, basi kulang na kostulog. Ah, hindi pagbaliwala. Ah, basi kulang ka mo sa nutrients kaya, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag basi man sa sigita, likaw man sa carbohydrates, bala. Or sige man in excess. Ang consumption natin sa isang unhealthy nga mga sources ng carbohydrates, nagkakaproblema pag ita sa ibang parte sa natin sa nga lawas, maglawas natin sa nga mata. Pero Arya, pag abot sa iya sa eye nutrition, makabulig niya Sir Josel nga natin sa nga Vision X Plus of Gel Capsule. Arya, para hindi magita madula sa nga malansi niya po na. Gaan natin sa nga kaigong nutrition natin mata pinagay sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, nga amuning mayor nga mga sangkap sa nga natin sa nga Vision X Plus Soft Gel Capsule, kag ti ining suplemento Sir Josel, ginhong ngod gid niya ni Yes to Health nga himuon para sa mata.
0: Ang importante sa tanan ano ha, balan lang ha, balan. Hindi gani malanse.
1: Para nga damo kita mamalanse Sir Josel. Duga nga ta lang is ang balan ha.
0: Kinanglan balance and then balanse.
1: Mm-hmm.
0: That's why it is kinahanglan naton ang inatawag sining program of supplementation because of our lifestyle.
1: Correct, Sir Josel. Kag makuha nila ina o kung ma-avail nila inang mga ginatawag protocol, Sir Josel, giya, kung paano nila ma-maintain ang maayong lawas, malam mo sa naturopathic medicine, dire kita sa prevention as always, pwede ka sila makakadto sa Yes to Health Wellness Center, Sir Josel. Total, libre man lang ang konsultasyon, Dara.
0: Oo, Dara, kamo kadto para nga magiyahan ka mo. Kag isa pagid sa pagpanghabon bala, Clear Skin Herbal Soap or inigani, Santhon Plus Herbal Soap. Hindi na nga paghalipati, ah, specially formulated to answer the needs ng mga panit Pinoy. Kag masamin natin sa nga mga ginasuffer, sa nga mga problema sa panit, including bala nga ito sa nga kilikili, ito sa nga body odor, with the Santhon Plus Herbal Soap and the Clear Skin Beauty Soap. Kag ang kinanglanon naton nga mga Pinoy because of the threat of dengue before sa bangod sang threat naton sa kadamu-damu sa sapat-sapat nga nagapangutot sa aton bala, we have this Santhon Plus Herbal Oil. Pangitaan niyo ini friendly sa ato sining skin pero munang hambal nila mabagsik sa mga insekto, sa mga insurrectos, bagsik siya because sang iya sining formula sa iya sining mga ingrediente nga really nagatabog sa mga insekto. Dana na miyan pagkatani kami ni Dok Leo sining magpadanas ang istorya pero daw walang alang kami sa chimpo bala. Gabay pa, nakahatag naman kami sang gamay sa inyong idea sa inyo, ha? Health tips and information sa... Kung may mga specific concern ka mo, kadto lang ka mo sa clinic or kadto ka mo sa Yes to Health Store para mamangkot ko na nung program of supplementation na kakabagay sa inyo. O rin magani sa ato sa inyong program, pwede nyo na masend sa ato sa inyong live stream magulto nga na hataga na to sa nagkaigo nga panugdaon. Lastly, kuwanta na lang sa inyo sining final statement ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos, Doc.
1: Kung gusto kita sining mangin healthy or ma-maintain ang maayo naton sining kondisyon, tuon kita pirmi sa ikaayong lawas. Tunaan naton kung anong makapaayo, likawan naton ang hindi makapaayo, kagbalansihon naton para malikawan naton ang pagpalanobra. Diri sini nagasulod ang aton sining Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para mabuligan nga mapunaan nila ang aton sining ginagmay nga mga kakulangan pero magresulta gari sa malala nga balatian kun aton mapabayaan. Sa kinaandan ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtob sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Yes to Health! Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: X-FM. Mga katropa, exciting dito!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Iba ka sa lahat.
7: Santone Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santone Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santone Plus Herbal Soap.
13: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
15: Ako si Gina Tirador, nag-i-star sang Asiko Subdivision, Barangay Kamaligaro, Iloilo City. Nagkapasalamat gid ako sang dako sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong ibong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM. Libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
16: Kung mamati ka sa XFM.
17: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
18: Yeehaw!
19: XFM.
20: Katropa mo!
17: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

0: tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang aton matahom nga drama nga gratiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes tubtob Biyernes, last jazz tubtob last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
8: Mag Santone Plus Herbal Oil, garantisado
7: maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
7: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
8: mag Santone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid na all-in-one
8: sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi kin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pipili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Elion de Vera Gregorio sa Santon and Newsor. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Nini Tuoy sa akong nga nagdagaan na 3,000 pesos kas gani kahuman ultraman sa Santon Plus kag XFM, libu-libong papremyo. Madamulid na salamat.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Maka-college na ko!
10: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold. Canton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Canton Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong gapa.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Canton Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Canton Coffee Mix Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Canton Plus Herbal Soap.
7: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Canton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Canton Plus Herbal Soap. Gamit na! Canton Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya umiinom ako Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Padayat na kubuwas ah.
7: XFM.
11: Katropa mo.
12: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.
6: Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santon Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangosteen, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santon Gold Herbal Capsule.
14: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
16: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
17: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng luteal.
16: Zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
18: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
22: XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!
25: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 2:09.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan para sa tinutuyong na maghatag sang ihibalo, kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sa pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong clinical legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropang lawyers. Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
1: Ang inyong clinical legal sa kahanginan.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Kagapangalagad ang eksperto liga. Subong kita nga Domingo. Petsa 9 sa bulan sang Agosto 2026. Kag sa gihapon, ako ang inyong katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Eksperto liga.
0: Mura sa tanan, ito na yung pagpaabot sa pagtamyaw. Good afternoon, maayong hapon sa ito nga mga katropa listeners and solid supporters, mga class members, at ito nga mga taxi patrollers. Good afternoon, maayong hapon sa inyo tanan mga katropa. Nagpamatik ang moderate sa XFM 100.7 Iloilo Experto Legal Program. And of course, aton gid nga ginatamyaw. Ina-welcome naton ang aton yung mga katropa nga nag-upod na sa nung pag-pangalaga. Especially aton mga katropa man nga mga OFWs nga nag-upod sa aton. Aton yung mga Facebook Live. Sa aton yung mga Facebook pages sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kag XFM Iloilo 100.7. Sa mga wala pa naka-like, kag naka-share, kag naka-follow sa aton nga mga social media accounts, i-like na mga katropa, kag i-share, and of course, i-subscribe man sa Facebook page na aton mga katropa, ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. And of course, pwede man kamo maka-like and subscribe sa aton nga official YouTube channel sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Sa mga OFWs, ha? Good afternoon. Sabihin man ka mga bahin sang kalibutan.

Mga katropa, sa ito niyo official XFM Radio Network niya application. I-download na mga katropa sa Google Play Store. Free lang ina, wala sang bayad, kag wala man sang monthly subscription mga katropa. Ito niya XFM Radio Network niya application. Alas 2:14 oras sa XFM. And of course, ato na nang ginatamyaw, ato nga mga katropa nga nag-celebrate sang ilang birthday. Subong August 9, 2026 mga katropa. Ikaduwa nga Sunday. Second Sunday sang month of August. Ikaduwa sa lima tanan ka mga Domingo. Bulan sang August. Sa mga nag-celebrate dila sang ilang birthday, sang ilang anniversary, happy anniversary mga katropa, and of course, happy birthday sa mga nag-celebrar da. Ay, minggit kay Sunday subong, family day. Iban sini nag-kadto sa mga tourist spots o sa mga ginalagawan na taon sa Gua, no? Ay umpisa buwas mga katropa. Buwas gid ang sugod naman sang klase, no? Sang kolehiyo. Ay mga ma-start na buwas. Monday, August 10. Laban-laban, nga grabe naman ni ang traffic. Sugod buwas. Kahit halos tanan na nga mga colleges, no? Kag-universities, diri sa syudad, ang mag-start naman sang ilaman nga klase. For the school year 2026-2027. Sa mga nagabalik na, no? Ang mga nag-prepare na sa ilang mga dala subong pabalik diri sa syudad sang Iloilo, and of course sa mga nagabiyahe na makadto diri sa syudad sang Iloilo, maghalong gid mga katropa. As always, aton nga pahanumdom, no? Sa aton nga mga katropa nga mga riders, and of course mga drivers nga maghalong gid mga katropa, especially subong nga nagaulan-ulan diri sa Haro, Iloilo City. Nagainit na gid man, no? Paginas ang aga, alin kagabi, ara gid ang ulan. Ang pagkagabi isang buhawi diri sa may Haro area. Subong doon nag-init na gidman ang panahon. O galing may mga mabaskog pang paghangin, no? Ito nga mabatsyagan diri sa ito nga area. Ano yung maghalong gid mga katropa? Latest announcement from Iloilo City Government. Sa mga mga katropa natin nga mga lagaw subong, you know, damo niya masimba karon dira sa may Haro Cathedral. Kung mag-agi ka mo diri sa may Haro Plaza mga katropa, sa so mga areas dira nga gin close anay, no? Temporarily close bangod man samtang naga or ongoing ang clearing operations sa General Services Office sa City Government. May mga areas nga ging close, especially ang mga areas nga may mga nagahilay nga mga puno or may mga ano bala, mga nagkarahulog, no, nga mga sanga. Maghalong gid kita mga katropa, especially sa mga magalagaw later on. I know damo na nagalagaw sa Haro Plaza basta after sang simba, after sang misa. Damo na mga nagakaon-kaon mga family, mga pamilya nato, no? So as of now, tigyan mo na ang advisory sang Iloilo City Government. Hindi maghahalong, no? Kung maglabay ka mo dira, ito tanawon man ninyo eh. Kasi karon maghahangin, balagulpe, kag mahulog na ang tama ka dako nga sanga. Okay lang kundi maigo. Hindi kita maigo. Lain na kung sentro gid kita mga katropa. Anyway, sa itong mga katropa, alas 2:18 oras sa XFM. Tub-tub naman kita alas 3 subong hapon mga katropa. Magatalakay naman kita sa isa naman katopiko. Sigit lamang sa eksperto legal.
pod syempre ang aton nga mga legal experts. Kani kung may mga questions ka mo, may mga palamangkutanon, may mga clarifications,

0: mga problema kung mga katropa ang nagkakinanglan sang legal advice or mga dugang ano diri legal advice halin sa tong mga eksperto legal o mga legal experts, feel free lang mag-comment mga katropa sa tong Facebook pages. Kung hindi man gid masyado nga sensitivo, no, hindi man gid ano abi, no, wala lang sa mga pangalan halimbawa, pwede gid ka maka-comment mga katropa, no, sa tong Facebook pages or sa tong Facebook live. Pero kung medyo sensitivo ang inyo sa inyo ng mga legal questions, pwede man ka mo maka-PM lang, no? Private message, isend nyo lang sa XFM Radyo Patrol Iloilo or XFM Iloilo 100.7 ng mga Facebook pages nato. Kaya ito nilang pagbabasa ko man sa itong pagpangalagad. Or pwede man ka mo maka-text or makatawag, no? Sa itong hotline sa 0950-975-6970. Saliwat 0950-975-6970 mga katropa. Kaya ito nilang paghatagan man sang Igdalupangod. Alam mo na diri mga katropa naton ang nagpaabot man sang ila sining mga legal questions, legal concerns, no, nga tingin na paabot man naton kay Attorney Pet Milieza last time. Kaya so far tinasabat naman, no, hatagan man sila sang legal advice man nga para sa ila sining legal questions, mga problema, mga clarifications. So pwede gid kamo diri maka palabot man sa inyo sining mga concerns mga katropa.
1: Experto legal.
0: Alas 2:20 oras sa XFM, isa to nga pag pangalagad, isa sa to nga mga pagtutukan later on. Ang legal questions man ang ginpalabot man diri sa ato. Sunod sa iya sini may ara ni siya sang ano salakyan, no? Ang plastada mga katropa ang ining salakyan. Naka disgrasya, nakabunggo sang isa ka nagamotorsiklo. Karon kay pangayo, no, sang bulig ang ining driver sang motorsiklo. Nag ginabasol ang ining tag-iya sang salakyan. O galing na ibaluan ang tag-iya sang salakyan, hindi gid ang driver mga katropa. Baga daw ginpahulam niya lang, no, sa iya sining abyan. Amo ang nakabunggo sa motorsiklo, sa nagamotorsiklo. Siyempre nagatudloanay ni sila sang iyagin pahulam kag ang tag-iya sang salakyan kung sino ang manabat sa hospital expenses sang ining motorcycle rider. E ang question subong mga katropa, it comes sa ining mga vehicular accidents, especially kung hindi imo ang imong ginamanehong salakyan. Sino ang manabat? Ang tag-iya sang salakyan or ang nakabunggo? Or pareho silang manabat mga katropa sa layi? I think common sina nga ano naton, I know damo sina mahambal yang sala ang may sala sina ang nakabunggo, eh syempre wae man niya karon sang tag-iya nga wae man siya ga drive. Pero dire mga katropa, base man sa layi nga may salabton ang tag-iya ang nagpahulam mga katropa. O ano bala nga klase sang salabton? Or tubtub sa diin bala, no? Ang kumaga salabton, liabilities sang ining tag-iya. San paabi tuon nga hindi man siya ang nag-drive, wala man siya naka-drive abi, no, sang salakyan. Sang ini ang nadisgrasya mga katropa. Kag ayhan maka-demand abi ining biktima or ang nabungguan sa ining parties mga katropa, like sa driver, no, sa abyan, no? Sang tag-iya or sa tag-iya mismo mga katropa. Dili na nga ibaloon ha, upod syempre ang aton nga eksperto legal, aton nga legal expert later on mga katropa. I don't know kung natabo na ni sa inyo no nga base may nabungguan ka mo. O may mga ara ka mo sa lakyan nga ginpahulam nyo or motorsiklo na binaka-disgrasya mga katropa. Pwede nyo gid ma-share ang inyo sining no ha, inyong experience man. Nga makahatag man kita sang advice kag para mahibaluan man ano pwede sining himuon of both parties no sang nabungguan kag sa nakabunggo sa ining sitwasyon mga katropa. Kaya ito nina nga i-check later on sa aton nga legal expert ang ining problema mga katropa. And of course, nahambala na ton kung meron ka mga concerns, no? May mga problema, mga gusto sang legal advice. Pwede gid ka mo makapadala sa inyong mga mensahe mga katropa sa aton nga Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo. Hag XFM Iloilo 100.7. I-text ito nga hotline 0950-975-6970.
1: Experto Legal. Experto Legal.
0: Alas 2:25 oras sa XFM. Sa ito nga pag pangalagad mga katropa. O sa mga ano gali ah, sa mga wala pa da nakahulog sang ilang mga entries no sa ito nga mga papromo. Duwa aton diring pa-promo mga katropa sa XFM. Nahon naton ang Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. O sa mga wala pa da nakahulog or wala pa naka-intra no sa aton nga pa-promo sa sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo mga katropa. Amat-amat na kamo kay basi kamuna ang sunod nga magadaog sang aton nga weekly prizes. Weekly cash prizes mga katropa nga 3,000 pesos sa mga nagagamit da sang ining mga produkto Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Turbo Dietary Supplement for Men. Hindi nyo gid pag-ihaboy ang inyo sining mga blister or sachet. Sa itong mga katropa kay isa ina sa inyo nga magamit agad nga makapasakop maka-intra sa aton nga pa-promo mga katropa sa Sunthone and XFM libo-libong pa-premyo. Kung nagagamit ka mo dira sang or nagainom ka mo no sang Sunthone Gold Coffee Mix, 5 ka empty sachet ang inyo sining pwede nga magamit bilang proof of purchase. Samtang ang Sunthone Plus Gold Capsule sa kabanig, no? Pulo na ka, ano, blister mga katropa, no? Mga isa kabanig, ina, pulo kabilog. Ang ma-considered as proof of purchase mga katropa. And of course, same man sa Premium D3 Capsule. Isa man kabanig, no? And sa Turbo Dietary Supplement for Men, tuwa ka, blister foil. Isa man na, no? Kung magbakal ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men, duwa lang nakabilog sa isa kapak. So, isa man ka muna ang proof of purchase, mga katropa. So, isulod nyo na sa sobre, no? Sa legal size envelope. Ibutang ang inyong pangalan, edad, address, permahan. Siyempre, isulat ang proof of purchase ng inyong gingamit, mga katropa. And ipadala, no, or ihulog diri sa aton nga studio sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, or pwede man sa aton nga clinic dira sa Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang sang Midtown Hotel. So, kung magbakal ka mo dito Or halimbawa magpa-check up ka mo dito, no? Kay libre lang ang check up. Libre lang konsultasyon mga katropa sa atong clinic. Pwede ka mo dito makahulog mga katropa. Kundi lang mas lapit sa inyo. Siyempre sa mga katropa natin nga halindra sa May City proper area, dito gina sila mahulog sa ano eh sa May City proper man sa atong clinic. Pero kung diri ka mo sa May Haro area or malapit ka mo diri sa May Tabuk Suba Haro, pwede gid ka mo diri makabisita, no? Sa atong nga studio or diri sa atong nga station sa Villa Consolacion Tabuk Suba Haro mga katropa. Pasika muna ang sunod nga magadaog sang 3,000 pesos nga cash weekly ina mga katropa. Nakita subong sa ika 23 na weekly draw kag bantayan no ang aton nga grand draw mga katropa. Diin mas dako pagid nga mga papremyo ang inyo sini nga madag-an sa Santhon and XFM libo-libong papremyo. 50,000 pesos nga cash para sa first prize, 30,000 pesos sa second prize, 20,000 pesos sa third prize, kag mga consolation prizes mga katropa. And ano pa ang inyong ginahulat? Magbakal na sa mga produkto sang Santhon, Santhon Plus, Santhon Plus Gold Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Magpasakop na, mag-intra na sa itong nga pa-promo sa Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Kasi ka muna ang sunod nga magadaog. Drigid lamang produkto or mga produkto sang Yes to Health Incorporated mga katropa. Pa-promo na sang XFM Philippines kag Yes to Health Incorporated. And of course, sa ito man nga mga katropa, ay isa pagig kita ang ka-promo, katropang genre. Lulong man sa aton sang Gold Eagle Beer. Sa mga katropa naton nga wala pa nakahulog man, no? Sang ilang mga entries. Balik naman ang Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo 2026 mga katropa. Mga mahilig da mag-inom sang Gold Eagle Beer, especially sa mga nagabakalda sang Gold Eagle Beer nga 320 ml kag Gold Eagle King, may siyang 500 ml katropan dyan, Ray, no? Ang tansan sina mga katropa, isulod man sa sobre. Siyempre, isulat ang inyong mga pangalan, edad, address, permahan, kag kung sa diin nga store ginbakal or ginhulog mga katropa. Isulat man sa inyo mga sobre. Last year si ni Damo ang nagdalaog, no? Sang mga appliances, mga cash prizes, mga gadgets halin sa Gold Eagle Beer. So sa mga katropa naton, no, nga nagabantay sang atong mga promo. Permi nagainom sang Gold Eagle Beer. Tago nyo na mga katropa inyong mga tansan. Okay, pwede nyo na magamit as proof of purchase sa aton nga pa-promo. Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo 2026 mga katropa. Kaliwat ha, sa mga ano dira, nagainom no, sang Gold Eagle Beer, 320 ml or Gold Eagle King nga tansan mga katropa, considered ina as proof of purchase. Isulod lang sa sobre, butang inyo nga pangalan, edad, address, kag pirmahan, and pangalan sang store nga inyong ginbaklan or inyong ginahulugan mga katropa, kag ihulog no, diri man sa aton nga station sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Sika muna ang sunod nga magadaog sang mga cash prizes. 5,000 pesos ang cash prize weekly. Tulungan sa inyo sang Gold Eagle Beer.
1: Experto Legal.
0: Alas 2:33 oras sa XFM. Oy, good afternoon gali kay Sir Paterno Sithar Paklibar III. Good afternoon katropang Janzin. God bless you always. Sige. Thank you good Sir Paterno. Nagatutok man sa itong pagpangalagad subong hapon. of course, good afternoon man sa itong mga katropa dira sa may Molo Plaza, may Molo Kapihan, kay Kap Butch Florentin, and of course kay Kap Pato Kim Singh, syempre kay Kap Ising Villanueva, isang Kap Ising sa Pancit Molo. Hindi magigop-higop sa Pancit Molo ni Kap Ising. Ano ang tiyempo? Daw maulan nga daw mainit naman rin yun. Nagahangin mga katropa kag may tulutalithi. Musang area ninyo dira sa buong? May mga area kita dira nga base ginabaha na, no? Sang pag-ulan-ulan. Kaya hindi man gid sige-sige balang pag-ulan. Why nga may tiyempo nga para hindi gid magbaha. Anyway, no, sa itong nga pagpangalag alas 2:34 oras sa XFM. Ma-break anay kita mga katropa. At sa itong nga pagbalik, dugang nga mga impormasyon kag balita. Pagtalakay na sa itong nga topiko, subong hapon. Kapod ang itong nga legal expert kay Attorney Pat Melieza mga katropa. Magbalik pa ang eksperto legal pagkatapos lamang sa may importanteng pahibalo.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
8: Ako Galis-Ilis, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
10: XFM. XFM.
11: Yes, to health!
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika. The Secret of Health.
13: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
14: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
13: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.

0: Oras sa XFM, alas 2.43 na sa hapon. Nagabalik mga katropa, ang eksperto legal sa gihapon kaupod ninyo katropang Janzin Crisos. Ay ningabahin sang eksperto legal ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, may vitamin E, kag ziat, santin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata. Kumal mga katropa sang Vision X Plus. Kasi amat-amat na nga nagkakagubang ato nga mga pananawan mga katropa, ato nga mata. Good man sa ato nga exposure sa mga gadgets. Ilabi na sa ato nga cellphones, sa ato nga mga tablets, or sa TV, sa computer, no? Sa ibang pagid nga mga gadgets mga katropa. Bungod man sina, nagaburon na, no? Nagahapdi aton kung kaisa nga pananaw aton ng mga mata. Sabi na kung tutok na tutok, no? Aton nga pagtanaw aton nga mga gadgets. Kanagod malikawan ang mga balatian sa mata mga katropa, kaangay sang glaucoma, pteridium, katarata, poor vision, and of course, matamat nga pagkaguba sa aton nga mga mata mga katropa. Bungod man kung kaisa sa edad, sa balatian, pagtumar na sang Vision X Plus mga katropa, makabuligid ini para sa ikaayong lawas and of course aton nga health sa aton nga mga mata. May lutein, may beta carotene, may vitamin E, kag zeaxanthin. Makabuligid para sa aton nga health sa aton nga mga mata. Vision X Plus mga katropa, himo sang Yesu Health Incorporated. FDA approved, kamabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. Mabakal man sa Yesu Health Wellness Center sa iyang building Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa atubang sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee, kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sang Yesu Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart, i-check out na mga katropa. Palanggaon ang aton nga mga mata mag-inom sang Vision X Plus.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
0: Alas 2:46 oras sa XFM. Sa nga pag pangalagad mga katropa sa taton nga ginaangan-angan no. Ang line nga linya with attorney Pat Melieza sa aton sining topic. Sa naman ka legal topic atong subong mga katropa yun napadalaman sa aton nga listener, isa sa aton nga mga listener no, dali sa aton nga programa. Of course kung meron ka mga concerns, may mga palamangkutanon no, may mga clarifications ka mga katropa, or gusto nyo lang no maka anuman makapangayo man sang legal advice, free legal advice ha, why na iabayad. Pwede kit ka mo maka-comment mga katropa sa itong Facebook Live, sa itong Facebook pages, sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Kaya ito naman din nga pag-abasahon man sa itong pag-pangalagad sa buong hapon. Again, sa itong pag-pangalagad, alas 2:46 oras sa XFM. Ay nasa piyak na niya si Attorney Pat Melieza. Ito nga, eksperto legal, subong hapon. Ito nga, i-welcome. Good afternoon, Attorney Pat. Live ikaw subong sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Kaupod ni mo si Katropang Janzin Crisostomo. Attorney Pat, good afternoon sa imo.
3: Good afternoon naman, Katropang Janzin Crisostomo. Kagsatan na natong atag kalamati.
0: Okay.
3: Good afternoon.
0: Sige, as always, Attorney Pet, thank you so much gida sa imong oras gida rin sa ito nga programa. May isa naman kita ka-listener, Attorney Pet, nga nagpangayuman sang legal advice, no? Ang iya sini kay T, ang iya sini nga salakyan, iya ginapahulam, no? Sa iya sini man nga abiyan, o galing kay nakadisgrasya, nakabunggo sang nagamotorosiklo, Attorney Pet. Ti nagapangayo sang bulig or assistance ang ini nga nabungguan or ang driver sang motorsiklo kay tina-hospitalized or na-hospital ni siya. Sino ang liable, pinaka-liable attorney sa ila sini nga duha ang nagadrive akag ang tag-iya sang salakyan, Attorney Pet?
3: Okay, ang pamangkot no. Kung ang ang tag-iya sang salakyan nga hindi man nag-drive, nakabunggo, ano ang liability niya?
0: Yes.
3: Sa ato na being jurisdiction diri, na sunod ang
0: Okay, attorney.
3: Okay na?
0: Yes, okay.
3: Ang aton dako ang papel ang sang natawag nga registered owners rule. Ina na rule nga bisan hindi ikaw nag-drive, ikaw ang registered owners ang salakyan, liable ikaw. Kung may aksidente nga natabo, nga ang driver third person.
0: Okay.
3: Sunod ina ang bilang procedure to protect the public. Kung ang innocent na party nga nabumbuan o kung ang propriedad na kuba sa salakyan, sino laksor niya kay ang manginwala ang driver nga hindi ako ang tag-iya. Pero ang driver niya, driver has criminal liability. Pero in terms of civil damages, ang registered owner amo ang mamalairan sa damages. Ang criminal liability nga reckless imprudence resulting to physical injury or homicide or damage to property ang nag-drive.
0: Ay, okay. So duwagin ning gali sila Attorney Pet.
3: Ang driver ang iya ka ang liability more or less criminal kag civil. Kay kung may criminal liability may damages ina.
0: Okay.
3: Pero to protect the public, at inasunod sa aton jurisdiction ang tawag na registered owners rule na hindi baka panago sa depensa ang tagiya ang registered owner na away ko labot kay hindi man ako nag-drive.
0: Oo. So hindi siya hindi siya pwedeng panginwala niya nga tiway man kuya so hindi siya pwede ka hugas kamay kumbaga Attorney Pet daw muna.
3: Pero may exception ina. Ang isa sa mga exception kung kinkawat imo sa lakyan.
0: Kung wala
3: kagagin pa blatter mo. In depensa ina. Kaso kung ikaw ang imo salakyan gin ginatawag nga parkila mo.
0: Okay.
3: At nang rent a vehicle, rent a car. Kung makadiskrasya ina, ang kay bisada mo ang tagiya sa salakyan, ginaparkila man nila rent a car.
0: Oo.
3: Okay. Kwan ina, exempted man ina.
0: Actually, muna ako niya next question tani Attorney Pet, no, kung how about naman ang mga muna pareho sina mga rent a car ti hindi mo man although ati may tag-iya gina ang mga salakyan man niya na pero ti kay ara is ginapahula mo siya nga pang nga parenta gid saya no though gabayad ya ang nagarenta sa imo or ang nagahulam sa imo Attorney Pet. So wala.
3: May mga decided cases na gani nga ginbaligya ang salakyan pero wala ma-transfer ang salakyan sa bagong tag-iya sa angalan sa registration.
0: Oo.
3: May salapton pa bala ang registered owner? May salapton.
0: Ay, okay.
3: Kay ang third party, pati nga biktima, nga inosente. Ina portihiran ina sang kasuguan nga sarang nila malagas ang registered owner.
0: So,
3: pero ang registered owner later on kung nakabayad giman siya, ang iya naman lagso na mo ang nagbakal sang iya sa lakyan nga wala niya ma-transfer ang ownership title. Pwede niya masukot bilang reimbursement.
0: Ay, okay. So meaning halimbawa, ti syempre wala man ako bi ang owner bi ako wala kuya sala no Attorney Pet. So pwede kuya sukton ang ano to, ang abyan ko bi or ang ginpahulam ko sang salakyan sang damages man nga ginhimo iya sa salakyan ko daw muna.
3: Kay pwede mo masukot reimbursement o ulian kan sang iya gasto plus interest.
0: Wow. Amuna eh pero kay ti ano tuod mo syempre if ever especially kung dako man imong gingasto o mga ginbayad halimbawa no sa imo sininga kay ti may civil liability ikaw may bayad ikaw sang imong sa danyo sa halimbawa so pwede kuya ka demand no sa ginpahulaman ko nga to nga balikan niya ko sang akon gingasto Attorney Pet do amuna.
3: Amo na.
0: Pwede yung budla yung sina kung abyan mo man, no? Basi kung, pero siyempre, mabayad gina siya or in case nga, no, kung especially kung dako gadyang iyang damages, no? So, ano, amo gina ang matabo. Pero in caso mga amo ni Attorney Pat, especially kung, alimbawa, may mga ano gijabi, no, mga napatay or may ano gijay may nadulaan gijay sang kabuhi nga sa bangod man sa ining ano ining natabo, how about naman niya Attorney Pet, kung like alimbawa sa natabo man last times, I don't know, somewhere in Luzon, no, nakita ta lang man to sa video nga sa car wash ni siya Attorney Pet, no, ang car wash boy amuning nag drive sang iyang sasalakyan kahit di mapakar wash mo, gali hindi siya kabalo Attorney Pet, and then nag ano siya nag iyang nabungguan ng duwagit to kasalakyan, na I don't know kung nakita ano ni Attorney Pet. So if ever mag-amuni ang sitwasyon kahit di empleyado lang man siya, kumbaga with the consent man siguro sang driver sang salakyan, iya siya nag-drive, sinuding manabat laban-laban ang nag-iya gid Attorney Pet, no, sang salakyan bisan ginhulam sang car wash boy ni
3: ang tag-iyas ang registered owner sang salakyan.
0: Oo.
3: Kag ang tag-iya man sang car wash
0: sila gid
3: empleyado sang car wash company. Ang bata nga nagapang obradera.
0: Oo.
3: So ano ang pariyo sa master-slave theory that the fault of the slave is the fault of the master. Mm. Kung ang sala sang empleyado, sala man sang iya sang iya master, sang iya employer.
0: Mm.
3: Okay. Kasoon, ang tag-iya sang salakyan niya, pwede niya magamit ang nga depensa nga ang may liability amo ang car wash boy kag ang iya nga employer.
0: Hmm.
3: Negligence ang employer nga way niya yung supervisor kung insakto ang car wash boy.
0: Hmm, amo pagid na, no. So may mga salab doon, do mo na may mga liabilities halimbawa kasi syempre sila ang may superior, kumaga may ang superior sini. Ti may salab doon man in kaso eh kung ano gid, especially kung may mga makadisgrasya halimbawa. Siguro tin mas mayo na lang sina kung hindi ka kabalo mag-drive, hindi ka na lang gid mag-drive, no.
3: Kaya ko na kuabi ang tagiyas ang salakyan nga nagdamage sang car wash boy, duha nga ako na iakusar.
0: Oo.
3: Ang employer kag ang registered owner sang salakyan, liable pa siya kun ang registered owner.
0: Okay.
3: And the registered owners owner rule.
0: Oo. Sige. May pamangkot dire Attorney Pet, oh. Attorney, good afternoon, katropan dyan si Attorney Pet. How about naman niya kun ano ni kun ginpasugtan sang owner pero ginpaperma nga any dumi kasugtanan sila Attorney Pet nga kung ano man ang matabo sang ano ginhulam niya nga salakyan, wala iya salabton ang ano ang driver, so pwede na siya ayan Attorney nga may sa kasulatan abi sila sang iya abyan.
3: Kung ang biktima may kinamataron na kinaputihiran ang aton nga public policy ta na hindi registered owners rule is being followed to protect the public, labi ng biktima. So ang madat hindi makapanako sa depensa nga ang nagpirma sang waiver ang tag-iya kag ang imuon na lang yang liable amo ang nagulam sa iya sa lakyan. Sa Gyapon, kung ako ang biktima,
0: oh,
3: I will still sue. Iyakusar ko ang tag-iya.
0: Oo. Sige. Pero how about naman yung attorney about sa mga ano nga ni, like mga like, just like abi mga dako, abi ng mga companies, no? Example talang guro, like Ceres Liner, mga muna bala attorney pet, if ever abi makadisgrasya siya, halimbawa sila, ito yung salab, manabat, gitsin na, ito yung ano eh, ang kumbaga sa ano na ino, sa daw ila nagid na yang like sa franchise nila or sa ilang ang or ang owner nagid sang series halimbawa attorney.
3: The same rule applies kay ang series may tagi yang series mo. So ang kon ang driver ya sang series may criminal liability for criminal neglect. Pero ang tagi yang ang company nga tagi ang nagadumala sa series may principal na salab doon sa mga danyos.
0: Oo. Kag muna pwede nila sukton in kaso ang ilang driver, no, if ever.
3: Laban-laban hindi makabayad ang driver. Oo. Kay una may ang tag-iya kung ano ang sala sang driver is also a sala man sang employer.
0: Oo.
3: So hindi kay escape sang liability ang tag-iya kag sukton niya ang driver. Kay liable man ang tag-iya.
0: Okay. Sige. So, doon nga pag pangalagad impunto alas 3 oras sa XFM. So, sa aton nga listener din, no? If ever, good man nga, akaiti ang iya pamangkot sa to kung sino ang pwede nga sukton, eh. Laban-laban din, syempre, either ang ano sini, ang nakabunggo sa imo, kag ang tag-iya man sang salakyan, so pwede gigid sila i-contact or makipag-iangot sa ila or ma-coordinate sa ila. Especially kung sa ano, not only sa driver lang gid, ah. So pwede mismo ang may manabat or sa labton man ang nagpahulam sinisang salakyan, attorney pet.
3: Amuna.
0: Okay. Sige, with this information, thank you so much, attorney, sa imong time. As always, there is sa XFM Radio Patrol Iloilo. Basta may mga gusto pa ikaw ipaabot, attorney pet.
3: Wala naman ka, Katropang Jensen. Kaga salamat man for having me this afternoon.
0: Sige, with this, thank you so much, attorney pet, and happy Sunday sa imo.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
0: Diego, mga katropa, si Attorney Pat Milieza, ato niya Eksperto Legal subong hapon. About ini sa concern man sa ato niya katropa. So may amuna, no? May registered owner rule about sa mga salakyan or bisan siguro sa mga motorsiklo man, mga katropa. Basta kung sino ang registered owner, may salabton gid siya. Bisan gin pahulam niya lang ang iyasin niya motor, iyasin niya salakyan, kung ano pa da. Kag nakadisgrasya siya, mga katropa, so may liability lang siya. Hindi man siya mahambal nga ano gid, no? Direct siyang liable halimbawa. Or I mean, sana na-mention ito kagina ni Attorney Pet, ang nag-drive, no? Or ang driver, abi, kung naghulam ka lang abi sa motorsiklo or naghulam ka lang sa salakyan, ang ikaw nga driver, ang imo nga salabton, may criminal liability ka, kag may civil liability. Pero ikaw nga tag-iyas ang salakyan, o ikaw ang tag-iyas ang motorsiklo, ikaw abi ang nakaregistered sa muna nga motor o imo nga salakyan, may civil liability ka man. Ikaw kid mamayad, mga katropa, no? Sa sa pinakasimple nga term, may or ikaw gid ang mabayad sa danyos, sa hospitalization, kahit sa imo na ka-registered ang salakyan or ang motorsiklo. Pero, amo na yung hambal ni Attorney Pet, halimbawa, like ginkawat lang abi sa imo, why kaya nagpasugot? Baga ginpa-blatter mo, ha? Kasi bala, hambal ka lang, ay, why kuya nagpasugot nga, kuwao niya na. Pero dapat either nakapablatter ka, ginamensya mong ginya, nakawat kaya yung mga salakyan o yung mga motorsiklo. Pwede mo yun na maging depensa, mga katropa. Ngati, wala ka ginya na kay balo, eh. Sabi, ginkawat talin sa imo. Kung wala lang niya nagpabalo sa imo, amo nang budlay katropang Alex. Yan ko, wala sa imo abyan. Why siya nagpabalo? Yan chat niya lang ka, ato na saya sa Rojas. Pre, ari ko rin sa Rojas, agin hulam ko lang na imo sa lakyan, ah. Amo nang budlay, mga katropa. Pero amo na, ah. Pwede maging depensa sang ano, sang tag-iya. Ati kay ginkawat ang iyang salakyan, way siya nakaibalo. Kung ano man to natabo, ati pwede ang nga wala siya liabilities. Pero for as long as ginpahula mo, nagpasugot ikaw, inhatag mong yabi, no? Naglakat abi ang imong abiyan, imong utod or sinumanda, then nakadisgrasya, may salabton gid ang tag-iya. Pero pwede mo masukot, no? Halimbawa, namalaydan ka karon 500,000. Ang imoy abi nga abyan, ano, why siya ano bala? Why siya nagbayad? Halimbawa, na ambalbi ikaw na lang ani mabayad abi. So pwede mo siya sukton, mga katropa. Mo sining abyan or ang imo sining kumpariente mo mana, no? Or ano? Or as long as kung sino ang registered owner ay salabton gid siya, mga katropa. Pwede siya nga sukton ng bawa. Pwede siya sukton sang biktima or ang nabungguan na bilang bawa. So, duwagid ka mo eh. Ang driver o nag-drive may salabton. Kag ang nagpahulam or ang tag-iya. Take for as long as kun ano abi, no? Kung wala pa yan na transfer halimbawa sa imong ginbaligyaan, nakadisgasya siya, ti may salabton ka man gyapon. Kay ang simple rule, registered owner rule, mga katropa. So kung ikaw nagapanag-iya ka sang salakyan, ara da ang ngalan mo sa papel sang Land Transportation Office. Kaysa imo nakarestro ang salakyan or ang motorsiklo, ikaw ang may salabton, no? Regardless kung hindi ikaw ang naga-drive man. So duwa ka mo sang imo ginpahulam ang may salabton, mga katropa. Muna, umaga in simple terms, no? So hindi pwede makahugas kamay, hindi pwede ka panginwala ang tag-iya, unless na lang gid kun ginkawat gid ya, hungod nga ginkawat ang iya sini nga salakyan. Pero kun halimbawa ginhulam ano abi, no, kun wala bisan wala ka guro nagpasugot for as long as ginhulam na, hindi siya considered as stolen. So may salabton gyapon ang tag-iya, mga katropa. Ang budlay, no? Dako nga responsibilidad para sa mga vehicle owners naton, no? Hindi lang basta-basta magpahulam tuod. Kiti, kung magpahulam ka, katropang Alex, di ba lakis ang imugin niya panumdom sina is basic kung madisgrasya, either makadisgrasya or siya man mismo ang madisgrasya, ano na ang ginapanumdom mo man eh. Kiti, syempre, aside sa danyo, salimbawa, what if bikaron may mapatay, no? Ako nga sa labton, mga katropa. That's why kita man kung nagahulam man lang man kita, no, naga ano abi kita inhulaman lang kita, make sure man naton nga insakto kag hindi man kita makadisgrasya, hindi kita basta-basta lang kahit bangod hindi aton, basta lang kita nga ma pinatakag sang drive, mga katropa, no? Muna ang dapat naton nga matandaan man. So once again, thank you so much gid kay Attorney Pat Milieza, and of course aton nga listener, no? Hopefully nasabat ang imo sininga question kag nakabulig man ang aton sininga eksperto legal, Attorney Pat Milieza, sa imo sininga concern, mga katropa. And of course sa liwat, no, sa may mga gusto man mag question, mga isang legal advice, feel free lang mag-comment or magpadala sa inyo sining mga questions, mga katropa, legal questions sa aton sining Facebook pages, kaya para aton man nga ipaabot din sa sunod naman niya mga episodes, sunod naman niya mga programa sa aton nga eksperto legal, mga katropa. Alas 3:08 oras sa XFM. Kadasig lang din sa aton yung oras, mga katropa. It's turbo time na. Turbo dietary supplement for men. May makakag-clavuwas kagani baskog ka kung nakaturbo ka. Himnon 30 minutes before ang loving-loving kay Mrs. or sa inyong partner. Para sa mas mabaskog nga palindugan, Turbo Dietary Supplement for Men. Ibalik ang intimacy sa tungan ninyo ni Mrs. or sa inyong partner. Turbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe, and effective. Produkto sa Yeso Health Incorporated, FDA approved. Kababakal sa mga butika sa inyong mga lugar mabakalman sa Yes to Health Wellness Center sa iyang building Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City sa Atubang sang Midtown Hotel. Mabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search nyo lang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sa Shopee or sa TikTok Shop. I-add to cart kag check out na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Alas 3:09 oras sa XFM. Thank you so much, Gida, sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagkumati sa itong pag-pangalagad sa Aranwes, Rites, at Tundukan family. Dala sa may Kulub, Anilaw, Iloilo. Good afternoon, Gida. Nagpamati gid sa aton sa Subong. And of course, sa itong man yung mga katropa dala man sa may San Nicolas, Anilaw. Sa Manuel family, kay Ma'am Rowena Manuel, good afternoon. And of course, no, sa tumang mga katropa dira sa may Dangulaan, Ma'am Yatapal family, Fragancia family, good afternoon. And of course, may iba niya pagpamati dira man sa may Tigbawan, Iloilo, sa Binaliwan, Tigbawan, sa Tinya family, and of course sa si Kugal family dira man sa may Santa Barbara, Iloilo, kag sa Paklibar family dira man sa may San Enrique, good afternoon. And of course, good afternoon man sa may Maymays, Bukuhan, sa may C1 Road, sa mga nagpapabuka da, mayong hapon lang da sa inyo ah. Magiging na magigup-higup sang buko juice. And of course, good afternoon man sa may 3S Eatery, sa may Caltex Gasoline Station, kag sa may Petron Gasoline Station. May aid lang ang pagpamati sa inyo mga katropa. Kay Mark Joseph Pangaliban Aurelio, good afternoon. Kay Pat Ving Baroro, good afternoon. And of course, kay Ma'am Jenny Halyurina, may aid man niya pagpamati. Standby lang sa masunod nga pagpangalagad sang Extra Drive. Po ninyo katropang Era Espinosa. So, sino nga mga disco music, ha? Mga requested disco music, i-comment lang later on mga katropa sa Extra Drive. Thank you so much again sa naging technical partner kay katropang John Ray Bertis, kay katropang Alex Saspa. Ang Experto Legal Program, ang builog na dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men, Clear Skin Soap, kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Ako naman, si katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
4: XFM.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw."

0: Makalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Catherine po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthan Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Xanthan Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kag glutathione.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
5: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sa Gold Eagle Beer. Kada Tansan sa 320 ml o Bukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre, kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 2022.

0: 27, Purdue HFDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix
2: Vision X Plus.
3: Marami na ang natulungan.
4: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madabo ka entry, mas madabo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
13: Ako si Rainiel Renday sang Manawalan Badyang Aniliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rinlito Uy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimutan di ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
0: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Aray ko!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix. Gintilangan ko man. O kikidyabala kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil. Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
0: Santhon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Mag-diet ako bukas ah.
0: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: XFM.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na. May gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support.
18: Vision X Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
20: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
21: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
0: Yeehaw! XFM.
10: Patropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

afternoon sa mga kitropa na talaga pamati na kitutok sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ang kitropa mo. Good afternoon, may right nga hapon sa mga kitropa natin na ka-tune in sa 100.7 na frequency sa ila FM bands. Sa mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network na application sa ila mga cellphones. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Kamusta ang aton nga Sunday? Today is the first or the... Wait lang, check na ton. Ay, second, ano, nagalaya katropang Alex. Second Sunday of August. O, diba? Kada siglang sang panahon. Sunod si Mana. Ito nga. Natiya sang August. O, diba la? Ay, ambot na lang. Hindi ah, super bilis. Alright. Good afternoon na sa mga katropa natin. Happy, happy listening sa mga katropa natin nga nakatune in sa atin sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan. Kamusta ang aton nga Domingo? Maulanon bala sa inyong mga lugar? Grabe sang weekend, no? Eh, grabe. Gidi ang ano, ang ulan. Ay, hindi. Manta ka, ano, kaya. Huwag yun ang tsak to nga, ano, whole day, ligid day. Kailang gidi. Kailang galigid, kailang nga galigid. Giti, huwag ka man, ubrahon, kini maulan. O, diba? Ate, nagkalahabasa na bala ang inyo ang halikod sa ligid. Oh, good afternoon na sa mga kitropa natin nga sa subong nagaligid, Gyapon. Oh, inyong namnamin ang malamig na panahon. Kiti buwas, klase naman, or trabaho naman mga kitropa. Ate, nag-ready na bala ang tananda sa inla nga pala niya po nun. Ano, nagapili na kamuda sa inyo mga gulay. Nga utanon para sa paniyapon. O, de, sa kupa nilang tada. Mga munidaan nga mga panahon, mga katropa, doon ka namin gin magkaon sa mga gulay nga mainit-init, may sabaw, o diba, sampat gin. Sa mga kitropa natin ha, ng mga drivers nga nagabiyahe subong, hello, hello sa inyo tanan, halong gid sa inyo nga pagbiyahe mga kitropa, keep safe and hinay-hinay lang. Hindi madanlog ang aton ng mga dalanon. Diba? Dapat safe. Unawa natin ang aton nga safety mga kitropa. Dapat safety first. Kay mga nagahulat ang aton nga pamilya sa aton nga pagpauli. O, diba? Dapat ang imuto ang mga kabataan gahulat mga makauli si papa, si tatay, si daddy nila. Dapat amo na ang aton nga panumdaman mga kitropa. That's why dapat nga maghalong kita mga kitropa. Oh, good afternoon sa mga kitropa natin nga nag-celebrate sa ina birthdays today. Happy, happy birthday sa mga kitropa natin nga nag-celebrate sa ilang birthday today. May you have more birthdays to come. And kabay pa nga good health lang mga kitropa ha. Kabay pa nga mayo lang ang inyong panglawason. O, diba? Alright, mga kitropa. Advance happy birthday man. Siyempre sa aton katropa, Ricky, katropang Bea Joy Subaldo. Uy, grabe ha. Birthday na ni katropang Bea in 8 hours and 20 minutes. Diba? O, kumpleto ko ha. May hours and minutes pa na, diba? Birthday ni nani katropang Bea after ano, 8 hours and 19 minutes. O, diba? Grabe nga countdown ba? O, happy, happy birthday ha sa kay katropang Bea. And of course, sa mga nag-celebrate man. Sa ilang mga birthdays, happy, happy birthday sa inyo tanan. O, dapat nga gina-enjoy ninyo ang inyong birthday. Kay kaisala na yung birthday sa isa ka tuig. Ano pa nga ha? Ikaw, kaduha ka mag-birthday? Kaduha ka blagin punag sa imo nga iloy? Kay Ma'am Jean Narciso Tabasa, good afternoon. Kag sa iban pagid naton ng mga kitropang nagapamati sa may Maymay's Bukuhan, sa Dikamay Eatery, sa Acacia Eatery, sa 3S Eatery. Hello sa inyo tanan. Kag sa mga taga Dikamay Eatery. Hello, hello, hello, gid. Kamusta ang inyong afternoon? O, enjoy sa pagpamati sa ating mga disco musics this afternoon, mga kitropa. And if you have your music request, disco music request, i-comment lang sa aton nga Facebook Live on our Facebook pages
XFM Retro Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Again ha, basi kung may mga favorite disco music na muna nga gusto pamatian, mga kitropa, i-comment lang sa atin nga Facebook Live or itawag ko ni text sa atin nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras natin 42 after 3 in the afternoon. Mga kitropang oras, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Mga kitropang Vision X Plus, himo sa lutein, beta carotene, vitamin E and zeaxanthin. Amo ni mga ingredients, makabulig sa ating mga problema sa mata. Kung ikaw may cataract, may pterygium, may glaucoma, or poor vision. Vision X Plus, produkto sa Yes Wealth Incorporated nga safe imnon, hindi magkabala ka, kay super safe siya, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee and sa TikTok Shop. I-search mga katropa ang Vision X Plus o kung Vision X Plus, pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. O, diba? Basi may mga vouchers baka muda nga nabilin sa inyo nga mga Shopee, kag sa inyo mga TikTok Shop, kay Tikagapon ang 88. O, nagareklamo, ganun si katropa dyan, Z. Kaya naubos ko na naman ang iya voucher. Wala man na nagkakaubos. Charot lang. Ikaw pa yan, hindi mo na nayaking ang land katropon dyan, Z, ng voucher. Bala, ay. Ang bahal mo gani, biskan may delivery fee pa na. O, diba? Kaya ko na yabay dan. Ang bahal yan na. Biskan, mahal pa ang delivery fee sa saging bakal ko. O, diba? Grabe, good sa'yo, bala ka bugana. Mga kitropa, oras na rin 44 after 3 in the afternoon kay Sir Paterno Sitar, Paklibar the 3rd. Good afternoon. Mayong hapon, Sir Paterno. Kamusta ikaw? Kamusta ang aton nga Domingo? Hayahay, bala ang aton nga Sunday? Alright, sa mga kitropa natin ha, mag-enjoy gate sa aton pag-play sa first batch of our disco songs. And once again, kung gusto ninyo magpahapol sa inyong mga disco music request, i-comment sa ating Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimo gid nga magtawag at mag-text sa ating hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras mga kitropa, 45 after 3 in the afternoon. Patanungin ang inyong mga radyo mga kitropa kay man. Ato na nga i-play ang first batch sa ating disco songs. Mga kitropa, magabalik pa ang Extra Drive sang XFM Philippines.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Mahal Oy!
1: Ako po si Aisle Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil!
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan!
3: Santon Plus Herbal Oil!
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang epekto?
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Makalage na ko!
2: XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

Bag Mix Club.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas lakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM,
12: sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kun mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Win!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Wednesday!

0: Okay, tropa, nagabalik ang Extra Drive sa XFM Philippines. Oras na ton, 1 minute after 5 in the afternoon. Mga tropa, ang oras, ginadarong sa inyo sa Sun Plus Gold ay mga Zesmo Kells. Sa mga panahon, dapat atin nga suportahan o kung dapat atin i-prioritize ang aton nga ikaayong lawas above all. Kay man, kamaling atong nga bread and butter in everything. Diba? Sa tanan natin yung ginahimo. Kung lawlaw ang aton nga ano, ang aton nga ikayong lawas. Tingin na itong katrabaho. Wala itong kwarta. Oh my God. Kwarta, balaan, bala ang nagapaano, nagapadalagan sang tanan. Gani mga kitrapa, to maintain your good health, dapat mag-inom sang something plus gold. Sunday Plus Gold, Imusime Angustin, ang Padaya Malunggay Garlic and Spirulina nga produkto sa Yes to Health Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar just like Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP Southster Drugstore, All Green Pharmacy and Generica. Ang Sunday Plus Gold, he was a 100% herbal extract from Malunggay, ang Padaya Angustin Garlic and Spirulina kag makabulig sa mga kitropa naton may mga high blood, diabetes, heart problems, kag bukol-bukol sa lawas. Epektibo kag safe nga safe imnon. FDA approved and halal certified. Available in all leading drugstores nationwide. Available sa Yes 12 Wellness Centers sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Ubang Sang Medan Hotel. Mayong hapon kay katropang AJ Bourdon. Kamusta, katropang AJ? Te, ano naman ang ating pinagkakaabalahan para maibsan ang lamig na iyong nararamdaman? Aba. Sa kay Sir Roy Escarpeso, hello! Thank you so much for being with us, kag amuman, of course, kay katropang Jet Tibaga. Bawal yung nahidlaw man ta kay katropang Jet ba? Jet, kamusta ka na? Ayan bot. Ang katropong Jet, kada Thursday, nag-program ko balaan sa hapon. Nga, wala kaya how? Oh, bali Sir Jet, hi. Katropong Air, musta? Oh, pa-shoutout lang gisa amo na galuto po, chero. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bourdon. Thanks gisa sa pagbasa. God bless always from Barangay Bayang Ahoy. Daw, bongga ang aton panyapon si Jet, ha? Daw, pasabaw, ha? Namit na siya bilang puchero, as in, isa na siya sa mga favorite ko. Balaan mo kung nga favorite ko siya kay may cabbage. Balaan nyo, tanan nga may cabbage, favorite ko, pero cabbage lang. Oh, basta cabbage lang. Alibaba, kanon mo ko papiliyon mo ko pansit or spaghetti. Gusto ko pa na pansit, basta damo cabbage. Oh, diba? Ano dapat yan? Hay, eh, damo bala, ano, damo bala ripulyo ang imo, da katropang AJ Bourdon nga puchero. Ini ko gustong puchero nga ano, nga petsay ang nakabutang. Diba? Isa lang ka petsay, okay na ko ah. Ay, chak. Alright, good afternoon na. Oo, chak to. Good afternoon, may dahil nga hapon kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Victoria Talagara, the mother of katropong Sofia Talagara, our student intern. Kay Camilote Cabingas, Cabingisan, Candole, good afternoon. Kay Sir Axila Bugadil, kay Jean Narceso Tabasa, good afternoon. Pali katropong AJ Bourdon, nabatian ko ngalan ko sa Piyak Balay, ha? Ay nga, ha? Hindi pwedeng i-shoutout ka. Kung gusto ko, yari kay Balay, kung aga pamati ang tupad balay ni mo, kundi syempre, lawagon ko ngalan mo. O, shoutout sa tupad balay ni katropang AJ Bourdon. Kamusta lang na sa mga tupad balay ni katropang AJ Bourdon sa may barangay Progreso, Lapuz, ah? Kamusta da mga taga Progreso, Lapuz? Kaya po ba today? Alright, mga kitropa, ba? Wala na ka mo music request? Basta may mga music request. Baka mo da, ha? Dali na kayo i-play ta na. Basta disco, mga katropa, ha? At ang ka-play this evening or this afternoon is all disco music. Gani kung gusto ninyo da mag-ano, mag-KKI sa inyong mga hawak, ay Gorabels na sa pag-ano, sa pag-request sa inyong mga paborito ang disco music. Ah, mali ka tropang AJ Bordon, gatambay lang ko di. Awa, abi ko yan, ay kung gano. Ano na, katropang AJ Bordon ang sasulod sang ano, sang imo nga dark? Ano na siya? Tahong? Tahong na ni sino ni Carla? Okay, good afternoon, ha? Sino si tropa din natin, ha? Basi kami mga pahabol, baka mga music request. Dali-dali ka na, alert na, alert, alert na, scamper Tuesday. Mag-comment lang sa atin Facebook Live on our Facebook page as XFM Radyo Patrol, Iloilo, and XFM Iloilo 100.7. Mahimogid ka magtawag or mag-text sa atin hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Ask na 7 minutes after 5 in the afternoon. This time, atin yung ga-play ang second batch sa atin disco songs. Ngayon, itutok lang mga kitapos sa Extra Drive sa XFM Philippines.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinita po, titwar po ako. Inalos po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalos yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
0: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
0: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
0: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
0: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro. Isa
2: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabe sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health, mga katupa. Excited!

0: Ang kita po'y nagabalik ang Extra Drive sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Oras na ito, we have 8 minutes before 6 in the evening. O, te, luto na bala ang atin nga pala niya po nun. Ano, ready na bala man niya po? Luto na bala ang tinigang, hindi bala lagdos ang atin tinigang da? Luto na bala ang atin nga mga ano, ang atin nga mga uga? Uy, di ba? Namay ang uga, nga isudan, katra pang Alex, kung kaulan-ulan. Ang atin mga miswa, luto na. Ang atin mga kanton, ang atin mga pansit molo. Uy, pasabaw. Good afternoon na sa mga katropa natin. Hello sa inyo tanan. Good afternoon gid sa mga katropa natin nga nag-upod sa aton nga pagpa-disco this afternoon. Ang oras natin mga katropa ginadalong sa inyo sang Gold Eagle Beer. O, ready na ang inyong mga tansan da sang Gold Eagle Beer para sa premyo sa Tansan Promo 2026. Mga katropa, simple lang, kaghapos lang gid ang mechanics sa ngatong ni Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. First, dapat of course magbakal sa Gold Eagle Beer nga 320 ml ukon Gold Eagle King sa inyong mga suki nga tindahan. O diba? Di syempre din ka mo makuha sa tansan kung hindi ka mo mag-inom kung magbakal sa Gold Eagle Beer, no? Isulod ang tansan nga puti o isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope. Kagisulat ang inyo pangalan, inyo edad, address, mobile number, kag pangalan sa tindahan nga inyo ginbaklan sa Gold Eagle Beer nga 320 ml ukon Gold Eagle King. And then, ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga malapit sa inyong mga lugar. O isa lang gid katansan, mga katropahang atong kinahanglan. It's either Gold Eagle Beer 320 ml o kung Gold Eagle King. O isa lang gid ka, ano? Isa lang gid katansan ang inyong isulod sa sobre, sa puti nga sobre, kung legal size white envelope. Kagbutangan sang pangalan, inyong edad, inyong address, mobile number, kag pangalan sang tindahan sa inyo ginbakal. Wow! And then ihulog ang sobre sa drop boxes nga malapit sa inyong mga lugar kaangay diri sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo Station o kung diri sa atong Iloilo XFM Station diri sa may Villa Consolacion Barangay Tabok Suba Haro Iloilo City. O hapos nang ina siya tultulon sa tubong sa Iloilo Supermart. O diba may kita ka mo da or sa tupad sa Iloilo Supermart may ara na nga trucks to go and may ara nga DIY sa tubong sa DIY may sudlon na da o may nakabutang na this way to XFM sundon nyo lang na and then liko sa wala kay makita nyo na dayon ang XFM. O diba tapos ang tultulon next mga katropa mahimo man nga mag drop sa inyong mga ano inyong mga sobre sa may Vilma store sa Barangay Tabok Suba Haro kag sa VCS store sa Barangay San Isidro Haro. Te, lapit-lapit lang din. Hindi pa ka mo maghulog na. O, every Thursday, mga katropa, ang collection sa atin mga entries. So, dapat mahulog ka muna before Thursday. Kaya ang ihulog nyo pagka Friday, next week na siya, mga nga draw, no, maano, ma-impon. So, mga katropa, ha, ang atin nga draw is every Friday, kag weekly na siya. O, magpamati sa XFM 100.7 Iloilo, kani follow ang atin XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7 FB pages para sa announcements sang winners. Kaya itong lawakon ang magdaog. O, diba? Ang prizes, mga katropa, mugin na siya tumataging ting na 5,000 pesos ang aton nga weekly prize, mga katropa. And mayara man nga mahimo madag-an nga grocery packages, cellphone, cash, kag-crash prize sa grand draw. O, te, ulat-ulaton niya lang na siya. Kung sino na siya, kung sino na siya ang grand draw. Kaya basi kung ikaw makadaog sang cellphone. O, te, mabakal ka pa niya bala kung may nadag-an ka na. Isa lang na ka-Gold Eagle Beer ang imo da nga kinahanglan nga ano, ang imo kapital, isa lang din ka-Gold Eagle Beer. O, di ba? Kung magdaog ka, 5,000. Sanda yun. Bo, grabe. Ba doon mainom na ako Gold Eagle Beer? Tiyan ako tra Alex. Mabisahan pa na. Ala po. Nagaling sa Alak 5. Mga Kitropa, promo period is starting from March 9, 2026 until February 20, 2027 for DOHFDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Alright, kabay pa nga nag-enjoy ang mga Kitropa natin sa pag-upod kag pagpamatis at mga disco music this Sunday afternoon. Bantayan kita tomorrow sa Express Balita sa Aga and of course, bantayan man ang mga programa sang XFM Philippines. At salamat sa mga padayon nga nag-suporta ka nag-pamatis sa mga programa naton dahil sa XFM Iloilo. Mga Kitropa natin nga sa giyapo nag-suporta sa aton mga Kitropa. Salamat gid and may you all have a mayad nga gabi, of course. Mabuok nga katulugon, kay di malamig subong. Enjoy mga Kitropa ha, sa mga programa natin diri sa XFM Iloilo. Sa mga wala pa naka-like, share, and follow sa ating Facebook page, i-like mga Kitropa, i-share, kag i-follow ang ating Facebook page has XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Tutok lang mga Kitropa diri sa mga programa natin and keep on tuning in lang. Upod sa rin technical partner this afternoon, Katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katropa. Katropang era ang Kitropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa, XFM.

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X FM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo sa sinigid nga mabugnaw nga kagabion makoturan sining unang adlaw sa simana, no, mga kabyanan, Pizza Noibi, no, sa sining Agosto. I hope nga yara ka mo sa malipayon nga sitwasyon subong, bisan pa sa natagamtaman naton nga ulan kag hangin. So amo na makoturan ang tawgo naton yang adlaw normal sa aton kabuhi, no, tungod kay daw ang bagyo wala na gyud nagauntat daw, way pagani kagawa, may masulod naman mga kaabyanan. Tiya mo ni subong ang aton niya nga pag kinabuhi, no, sa sining kalibutan, puno sang mga trahedya, no, mga kaabyanan nga dili naton ginaespektar. O dili ta gusto nga mabahaan, hindi kita gusto nga may magkala landslide, o may di ta gusto nga may marumpagan sang mga duta dira. Pero tiyo ba ito mahimo, mga kapinang giti, amo gining panghigatuan sa kalibutan karon mga kauturan. Sige, so sa sininga gabi, ayok nga yara ka mo sa mayugid nga sitwasyon sa inyo nga panglawas, malipayon nga tagipusoon nga pangunan sa sinigid nga tinion. Before kita magapadayon sa ato niya nga pagtuon, sang pulong sa Diyos, magapamati tanay sa isa kapinasahi nga ambahanon mga kaabyanan.

August, subong, no? Belated sa mga nag-una ng mga birthday. Akong ginatamyaw sila ni Brother Antolino, belated happy birthday. Doc Nelson Kadina, no? Belated happy birthday. No, kag sa iban pa, no? Naton nga mga birthday celebrant, no? Happy birthday dira sa inyo mga kauturan. Why kita da? Sige, so God bless, no? More nga good health at the same time more pagid nga mga katuigan ang inyo nga mabaton mga kauturan. Okay? So happy birthday lang da sa inyong tanan, no? Mga kabinan, kag I hope nga malipayon. Although may mga trials na gabot aton kabuhi every year kun kada adlaw may ara kita nga mga trials, pero pasalamatan ta ang Dios nga at least no nakalabot kita sa sini nga mga tinuig mga kaabyanan. Oo, no, dugay-dugay 2027 na naman, no. Wow, grabe kadastig lang gid mga katuran kag daw kanami punggan sang aton edad, no, nga di magsaka. No, sige lang, way problema. Basta importante mayo lang gid ang lawas naton at the same time malipayon kita nga naga alaga dira sa Ginoo. Okay, amo na pinaka-importante sa aton kabisamtang kita kabuhi bisan padamo problema, no? Bayan na ng problema da. Salig tala na. Itugyan tala na sa Ginoo mga kaabyanan. Okay? Sige, so God bless sa tanan ng mga celebrant, no? Sa sininga bulan, no? Di lang sa ininga pizza, no? Kung may nag-birthday man sa sininga pizza, ati happy birthday lang dira, no? Mga kaabyanan. Okay? So, why kita da, no? Bisan star na lang. Okay. No, para sa bulaton sa Ginoo. Okay, ha? So, sa may mga love lang dira. Okay, so sa sining gabi, arita sa aton nga pagpanamyaw, aton ginatamyaw ang aton nga mga munog palamati dira sa ilang nga mga radio. Ila ni Brother Rex Sadaba. Brother Rex, kumusta? Kumusta ang imo nga Sunday subong? No? May gabi lang dira, kag happy listening lang dira sa imo upod sa imo pinalangga ang asawa, no, Sister Pinky Sadaba, kag sa imo kabataan, kung naka bakasyon sila dira subong sa imo, no, maayong gabi lang dira ila ni Sister Stephanie kag kay Sister Abigail. Okay? Sige, so thank you gid, no. Always nga pamati na Sister Pinky sa iya yang cute-cute nga radio, no. Wa gid na siya palta basta kay sa XFM, no. Perminte gid na siya gasubaybay makaturan especially sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay. Kagsubong man kay Sister Kaning Sumiho Isma dira sa Barangay Lag-an, Kabatuan, no. May gabi dira Isma family. No, may gabi may ilang pagpamati. Kumusta dira Sister Kaning, no? Maayo na dira inyo kay taas, wala ginabaha dira eh. Okay, kag sa imo nga uto dira Sister Marilo Saragusa, no. May gabi dira Saragusa family, no. Kag happy listening lang dira kag subong man sa kay Sister Magdalena Rabago, no. May gabi man Sister Magdalena. Mailang nga pagpamati ninyo dira. Kagkatuta dira sa Panuran, Lambunaw. No, may gabi man kay Sister Bangel Bilina. No, kag sa iya nga mga apo dira, sa iya nga mga hinablos, sa iya nga mga kabataan. No, mailang nga pagpamati dira. No, kag I hope nga yara agad sa maayo nga panglawas, no, Sister Bangel. Kag upod sa imo nga panimalay. Kag importante, no? Padayon sa pag-alagad sa Ginoo mintras may kabuhi pata, no? Maka-istrot pata sa pag serbisyo sa Ginoo. Ngayon ka serbisyo, inabalang magsimba ka, no? Kung maka time ka nga makahatag sa maayong balita sa imong panimalay, no? Tiyo na hong tagin natong panimalay eh, no? Galaw ay man nga daw magkatutos iba at panimalay eh, mauna, no? So sa aton panimalay, sa aton dira nga mga kaingod aton mga parente, so share naton ang pagtuo nga ato na angkon halin dira kay Kristo, at least makabalo sila, no, mga kauturan. Okay, kag subong magya Brother Panoy Villadolid dira gyapon sa Panuran, Lambunaw. May gabi dira, no, Villadolid family, kag sa aton iban pa dira nga mga kabiyanan, no, nga naga pamati o kun nakapamati na sang pulong sa Ginoo, no, tago naton partial pa lang, ano, wala pa gid kabilugan, no, pasiuna pa lang, no, maayong gabi dira sa taga Panuran, no, nga mga kaabyanan naton. Subong man kay Sister Roslyn Sabakan Villadolid, no, maayong gabi dira sa inyo.
Dulog ta diri sa uton, siya po na itong

0: Grazie, Brother Emil Burakit. Burakita family, no? Sister Jennifer, kasi iyang mga kabataan. Happy listening lang dira. Kagisubong man kay Pastor Estrella Senior, no? Carlos Estrella Senior. Maying gabi dira. Kagisubong man sa kay nanay. Kagisubong man kay Brother Joseph Estrella, kay Sister Lalay. Good evening dira sa inyo. Kagisubong man kay Doc Crispin Hico. No? Maying gabi dira, Doc. Pudsa kay Ma'am, mailang ang pagpamati ninyo dira. Kagsubong man kay Sister Richelle Sanseda, no, Sanseda family, maing gabi dira sa inyo, no, dira sa Uton, no, mga kabiyanan. Kagsubong man dirita sa Liganes, atong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, Olbido family, maing gabi dira sa inyo. Kagsubong man, no, kay Sister Julina Sunyo, no, good evening Sister Julina, kay Sister Chuna Olbido, no, mailang pagpamati niyo dira, no, so thank you git sa greetings na ninyo sa ako na, no, Sister Julina, God bless man dira sa inyo. Kagsubong man, no, dira sa Dumangas, atong ginatamyaw dira akong ng amigo, no, Brother Paul Dumagit, maing gabi dira, Sister Mary Ann Dumagit, kag Sister Maribel Pirotso Guales, no, maing gabi dira, kag mailang pagpamati. Subong man akon nga amigo dira kay Brother John Sumugat, ah, no, maayong gabi dira Brother John. Kumusta ang aton niyang life dira? No, mabugnaw subong at simpo kag maulanon. No, I hope nga malipayon niya pa ikaw da nga nagpamati upod sa imo yang pinalangga nga asawa kag sa imo nga bata dira. Sige, so diri man ta sa Tabok Suba, no, aton ginatamyaw gyapon dira sili Doc Erwin Lapos, no, Lapos family, no, good evening dira sa inyo. Kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, good evening dira sa inyo man. Okay, kag sa tanan naton nga mga kauturan diri mismo sa siyudad sang Iloilo, akon gid kamo ginatamyaw nga maayong gabi sa inyo, no, sa tanan naton nga mga driver, no, good evening, pribado man o kon pribado man o kon publiko, no, maayong gabi dira sa inyo, kag always halong sa inyo nga pag-drive. Sa aton nga mga munugbaligya diri, no, sa duog sang Iloilo, no, maayong gabi dira sa merkado nga nagapamati, naka-tune in sa ilang mga radio. Maayong nga pagbaligya nyo dira, no? Kumustang binta ta dira? Okay, kag di gid kamo magkalipat sa pag atipan sa lawas, no? Inom gid kamo permente sang mga kape ko nagapangapi kamo dira, inom gid kamo sang kape nga makatag ikaayong lawas sa aton mga kauturan, no? Ang Santon Coffee, no, mga kauturan, kay para healthy always ang aton yang lawas kag mapalayo kita sa mga balatian, mga kaabyanan. Okay? So amo na aton kapital, eh, no? Aga patama bugtaw, no? Kisa gabi naman mapuli ti laban-laban gid, no, ang aton lawas daw kulang sa pahuway, pero di bali kung nagakaon kita sang nagakaigo nga pagkaon nga ginatudlo sa Ginoo, at the same time ang mga food supplement nga makahatag kapag-on sa aton yung alawas. Sige, no, kag sa bilog nga panaya, no, sa aton ginatamyaw kutob sa malabutan sa aton nga tingog, good evening dira sa inyo mga kaabyanan. Sige, kag sa aton nga mga naka-live subong, no, ari diri sa aton yung account, o Sister Kim, no, Waniza, good evening Pastor, kag happy birthday. God bless. Okay, God bless. God bless. God is good all the time. So thank you Sister Kim, no, sa imong nga pag-rate, no. Salamat na lang gid, no, sa tanan nga man nag-rate sa akon, ah, no. So pasalamatan ko Ginoo nakalabot sa sininga tuig. No, siling man diri ni Sister Leah. Happy birthday, brother. No, bow. Thank you Sister Leah, no. Why kita da, Australia? Sige, so thank you, Australia. Always take care dira sa imo yang trabaho, no, ara sini sa kwan, eh, sa Middle East, no, naga pangita man sang ginatawag naton yang kwarta, no, para sa panimalay. Sige, so thank you. No, thank you man, no, kay President Jubil Palabrica, no, is watching. So thank you President, no, sa imo nga pag-join subong sa aton yang live streaming, no, tinig ng reformasyon. Okay, so regards na lang dira sa imong family, no, kag sa aton kundiin ka man subong, always take care man, no, God bless man. Okay, kag subong man kay Milka Gananciel, no? Apo ba na ni? Milka Gananciel, good eve, no? Brother Hedren. So thank you, no, ma'am, sa imong pag-join subong. Naka-join man diri si Sister Drisa Mia is watching. So thank you again, no? Akon nga juniora. Okay, kagang akon nga pinilangga nga asawa Elsa Suliano, thank you for watching. Brother Emil Burakit, good evening, Pastor. Yes, good evening man sa imo, Brother Emil Burakit, no? Nakapa-highlights man siya, thank you again. So siling man diri, happy birthday. Happy birthday, no? Sige, so thank you, no, Brother Emil, sa imo nga pag-greet man sa akon. Virginette Datoon, good evening and happy birthday. More birthday. Sige, so thank you, Gino, Sister Inday, no, sa imo nga pag-greet sa akon. Sige, so I hope nga kamo ara man sa maayong panglawas, kag malipayon nga panimalay, samtang nakabuy sininga kalibutan. Okay, no, sa sininga gabi, bawa ton oras dili gid mapunggan ga dasig man matapos. So ari kita sa aton yung pagtuon sang pulong sa Ginoo, mga kaabyanan. Actually ang Ginoo nagasilik o ko nagapanawag, no, nagapanawagan sa iya nga mga katawhan nga masiparar kita sa mga gawi nga iya sa kalibutan, mga kaabyanan. Okay, so kung gitawag na ikaw sa Ginoo, may ara na tago naton nga dako na nga kalainan nga mga karakter, mga kaobyanan, no? May dako nga pagliwat, no, sa aton yang kabuhi sadto, mga kauturan kag sa subong. Ti kun sang una, no, lain ang imo nga pangginawi pero subong nami na. Tungod kay ikaw ano na gintawag o kun ginpili sa Ginoo makauturan. Matuod ba lang nga ginpili kita sa Ginoo? Nabayara may kanta ba lang makauturan sa kanta ba lang nga, why have you chosen me out of million your child to be? Nung kanta ba lang, no? Nakanta? Kisa makahibi man ako sina nga kanta kay nga aman. Out of million or billion nga mga tao sa kalibutan, pero nga ang nga ikaw pa ang ginpili. Di ba, mga kaabyanan? Oh. Kanami makauturan, no? Kag mabatsigan natun yung kanami sa Ginoo nga sa likod nga kita nangin masinalaypon, mangin taguntanga makasasala o kung nadagtaan sing sala, pero nga agin pili kita sa Ginoo, no, mga kaabyanan? It because tungod ina siya sa iya nga gugma, no, sa aton mga kauturan. Now matuod bala nga kita ginpili sang Ginoo, mga kaabyanan. Siling diri sa balaan nga kasulatan sa Biblia or Bible sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. No, matuod ba lang nga kita ginpili? Siling niya diri, pero kamo mga pinili nga tao. Ara gid gali, mga kaabyanan. Pinili nga tao nga mga pare sang hari kag mga katauhan sang Dios, nangin iya kamo agon magbantala sang iya makatilingala nga mga binuhatan. Wow, kanami gali sa Ginoo. Siya ang nagtawag sa inyo halin sa kadudulman pagkadto sa iya makatilingala nga kasanag. Ano galing purpose, mga kauturan, nga ikaw ginpili o kung gintawag sa Ginoo, makauturan, halin daw sa kadudulman, o kung sa iban pang term dira, halin kita sa nasakop sang yawanon nga mga pangginawi, no, mga kauturan, pero gintawag kita sa Diyos nun nga pangginawi. No, nga ang purpose nga gintawag o kung ginpili kita, mga kabinan, agon nga kita ano daw, ha? Maka paalinton sang kamatuuran sa mga tao nga wala pa nakahibalo. Kasi nandiri, nangin iya kamo agud magbantala, no? Bantala meaning mag-share, magawali, no, sang iya makatilingala nga binuhatan. Yes, ano ba lang makatilingala nga binuhatan, makaturan sa Dios? Amo ang iya pagpanaog sa sining kalibutan para sa pagpakita nga siya amo ang sulundan sang ginatawag karakter mga kaabyanan. Ano ba ang karakter ni Jesus Christ? Prayerful, mercy, love, no? Grabe. Amo na ang kuan, dahil at the same time iya pagid kita ginpakamatyan tungod sang aton malaot nga mga binuhatan, mga kaabyanan. Oo. So amo na gali mga kauturan, ikaw kag ako ginpili sa Ginoo para agud magbantala sa maayong balita. So amo na sa tanan nga mga gintawag sa Ginoo nga mangin munog bantala sa maayong balita, indi kita magbantala sang ginatawag nga siling panila pagtuis, no? Ang sakto himuong tiko, no? Muna mga kabinan. So dapat ang aton niya himuon, magbantala kita sa maayong balita inang nangin kaangay gid kay Kristo, mga kaabyanan. Okay? So mga rin yung purpose nga ikaw kag ako gintawag sa Ginoo, mga kauturan. Verse 10, sinindiri. Sang una, hindi ka mo mga katauhan sang Diyos. So, amo na mga kaabyanan. Sang una, ya, wala gintaya kabalo. Pagusto kita sang aton nga ginahimo. Pero subong iya na kamo. Sang una, wala kamo ginkaluuyan sang Diyos, pero subong ginakaluuyan na niya kamo. Anong butsing ganun gali, di ba kauturan? Wala kita kaluuyan. Siyempre, wala takaangkon sang mercy, kaluoy, it because kay wala pa kita nakahibalo sang kamatuuran sa rason tungod sa gugma sa Diyos, sa imo kagnakon, mga kaabyanan, dira kita nakaangkon, ha, kaluoy sa iya, o kung kay Kristo, mga kauton. Tungod nga aman, iya kita gintawag. Paano kita gintawag? Like for example, kung sino subong ang nagapamati sa sining palatuntunan, mga kaabyanan, isa ini ka pribilehiyo sa imo kung sino ka man nga nagpamati sini sang pulong sa Ginoo. Oh? Kung ako nagapamati man sadto, pribilehiyo ko sa to nga tinion nga makabaton sang kaayo sa Ginoo, makatulong tungod kay nagapamati ako sang pulong sang Dios. Now, ari makaturan. Ato na lang ni Atagon. Indi kita makahibalo sa kamaturan kung wala kita nagapamati. Yes. Oo. Tanan kita, once nga nagapamati sang pulong sa Ginoo, makaangkon ka kita sing kaayuhan. Kaya ka ngayon malanay sa ga-eskwila. No? O kung ga-eskwila, o kung nagasimba ka. Ari man makauturan, kung isa ka-estudyante, naga-eskwila, no, naga-explain ang iyang teacher dira, pero wala siya gapamati, anong matabo mga kabyanan? O? No? Ura sa exam, ura sa mga anong mga instruction, wala isa sang itugda o kung isa ba, tungod kay wala siya gapamati, mga kauturan. Now, kung ikaw gali gapamati, may ara gali dako nga makuha nga ihibalo, mga kabinan. Now, amuni, no? Tanan kita nga nagatuon kag nagapamati sang pulong sang Dios, may ara gali kita ginatawag kaayuhan, no, mga kaabyanan. Now, padayon kita. Siling dire, no? Bilang kita mga pinili nga inanak sa Dios, indi kita magambit sa taga kalibutan. Okay, ginpili na kita sa Ginoo. So meaning, lain ka na subong kay nga ginpili ka na sa Ginoo. Siling dire sa Psalms chapter 1 verse 1. Siling niya di, bulahan ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang mga malaot nga tao, wala nagasunod sa ginahimo sang mga makasasala, kag wala nagaupod sa mga tao nga nagapangyaguta. Ano daw? Blessed ang isa ka tao kung wala na siya nagakabuhi sang malaot, no? Ug sa iban nga mga terminology sa King James, no, version sa Biblia, bulahan ang tao nga wala nagapungko sa mga pulungkuan sang mga makasasala. Amo nang iban nga mga version sa Biblia, mga kaabyanan. Tini nga version akong ikuha dire, iyan is sa Catholic Bible, mga kaabyanan. Okay. Ang butsing ganun dire, kung ikaw nakahibalo na sang ginatawag ka matuuran, ginpili ka na sang Dios, hindi ka nagali magpakig-upod, ha, sa mga tao nga mga malaot, mga mangkabinan. Ito yung term diri, munugyaguta. Ano balang munugyaguta? Kung sa Cebuano ni, na balang mga bugal-bugal, no? Ginayaguta ka, no? Sa mga tao nga iya sa kalibutan. Like for example, sa unabi, palahubog ka, no? Palahubog ka. Di sa una, kung palahubog ka, siyempre, ano kaya? No? Balang-balang imuyang paglakat. No? Di, wala sang gayaguta sa kayo. Kaya parehas man ka mo nga amo na bisyo mo. Pero sa dira nga, wala ka na nagahimo sina, naga, inom ka na lang tubig, mga juices, o yung nakaga-intra sa mga tagay-tagay dira. Yagutaon ka sa imong mga kumpare dira. No? Ano kaya, ha? Sa una, updanay ta, subong, why ka na dihaw? No? Kag, muna, yagutaon ka, kadlawan ka, di ba mga kabinan? Ti amuni, ang matabo. Once nga ikaw, ano na, nagsiparar na, it because nga, gintawag ka na sa Ginoo, mga kabyanan. Oo, gintawag ka na, may dako ka na nga, kalainan sa ila. Now, mga kauturan, kining kalainan na ginatawag sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, importante aton yung mintinahon. Oo, mintinahon. Kay, normal man na nga may ara yaguta, pero ti ginatistingan man kita sina, gintugot na malang ayaguta unta, para dira man ta matistingan ah. Okay? Pero kung istan ni mo ang imo yung prinsipyo, ang imo yung nabatian ng mga pulong, ati nanginbulahan kagin. Nga aman, kaya wala nakanaga padala sa ila. So amun yung makauturan, siling sa Psalms, chapter 1, verse 1, ha? Blessed o kung bulahan ang tao nga wala nagakabuhi sa laygay sang mga malaot. So amun na mga kauturan, kung ikaw malaoton, sang una, dapat subong hindi na kita mangin malaoton. Okay? Ano pag-idiri siling sa 1 Corinthians 15, verse 33. No? Hindi kamo magpatis sa sina nga mga bulhaton kay pangdaya lang ina. No? Ti subong damo dayaan. Ha? Sa baylo, patiyon ninyo ang bulhaton nga ginasiling. Kon magupod kamo sa mga tao nga nagahimo sang malain, ina nagapalain sa inyo maayo nga pamatasan. Okay, butsin ganun makuturan. Ato na lang ni tawag sini isa-isahon. Like for example, kung ang imo ginaupdan kawatan, okay? So ano mang matabo kung magupod ka sa kawatan, way ka maanad kawatan o wala ka naanad pangawat o kung wala ka gapangawat, pero kay imo ginaupdan kawatan, ti anong matabo sa ulihi? Okay? Malapnan ka sa ila ginahimo. Ano pagid? Kung wala ka nagapanagarilyo, pero sige ka upod-upod sinang nagapanagarilyo. Ah, bugabugahan ka pa sa isang aso. Ti agi ko man ay. No, di ko man nagareliyo sang una mo. Pero kay mga amigo ko, pud-upod man ko sa mga barkada ko. Kay ti barkada mo. Bugabugahan ka sang aso. Dugay-dugay daw maimmune ka na sila sang aso. Kay si ko pud-upod sa ila hasta dugay-dugay kapot ka na si gareliyo. Oh, di ba makauturan na mo na eh. Okay? Now, ang term nga malain nga mapamatasan damo ni mga kaabyanan. No, di na kun maisa-isa sa inyo, pero damo ni nga malain nga mapamatasan. So, ang punto na ito diri, once nga malain, ina nga pamatasan mga kaabyanan, hindi ta makig upod sina. Although, di po siya nga di na ta makig amigo sila, makig, di na ta manapak sa ila, o kung di na ta makig sandurot sa ila, hindi na po siya nga dira. Ang aton relasyon, okay lang gyapon, no, mangsapak ta, mag-hi ta, no? Kumusta brother, sister, ma'am, sir, no? Okay lang nagyapon. Ang point diri mga kabinan, nga dili ta sundon ang ila ginahimo. Amo nagali makauturan. Hindi ta pagsundon ang ila nga mga bisyo nga dili maka hatag kaayuhan sa atong lawas. Like for example, upod-upod kasi ng palasuyop. Either marijuana man na, no? Shabu man na. Ti wala ka gasuyop, pero ti ang imo ginaupdan pala suyop. Okay? Dayon, hambalon ka nga, suyop pala, kanami balang ipikto. No? Kanami ipikto. Kay daw sa heaven ka na. Na, muna mga kabyanan eh. Ti pag testing mo, batyagan mo man nga nami ito na ipikto. Ati anong matabo, kaya nagupulupod ka to, nag-try ka. Ati dugay-dugay, amuna na imo gawi. amo ning boots ng ganun makatulong, di ba matuod? Oo, di mailong kong, ha? Malikaw kagid, no? Kaya iti, ina eh, makasiling kaya nga, di iko sinaya, no? Imo ginaasikwa yun, pero kung permente ka, upod-upod sa sina nga mga pangginawi, dugay-dugay, amo ka na mga kabinan. So kanami sa Ginoo, once nga kita gintawag sa Ginoo, mga kaotoran, mga pinilangga kong makabiyanan, biyaan tana ang mga malain. Like for example, mga marites, mga libakiro, libakira dira, mga bantahiro, bantahira. Okay? Batasan nila na. Ti ang pamangkot, maayo bala na nga batasan. O, mga kaotoran, okay? O, kung kisa, hindi man lang babae, mga libakira, libakiro, bati man lalaki. Amo na mga kabiyanan. So, kinanglan gali, atun inaya untatun. No? Biyaan ta na hindi ta makig-upod sina kung kita ni mo inang tao, amo nang iya gawi, bantihero, libakira, hindi ka na sige upod sa iadra. No? Kung kaisa bala ng mga tao dan, maghingot anay, amo na dahil nila ubra pamantay. Okay? So, likaw tagalit sina mga kaabiyanan, ha? Mga kautunan. Okay, ano pagid? 3 John chapter 1 verse 11. Sinya diri, hinigugma ko nga gayos indi pagsunda ang malain nga ginahimo sang sina nga mga tao. Ang gayos meaning nagarepresentar sang una ni, no, sang time sa mga apostoles. Ang gayos subong nagarepresentar ikaw kag ako. Okay? Sinya diri indi pagsunda ang mga malain nga ginahimo sa sina nga mga tao. Ang sugpon, sunda ang maayo. Ang nagahimo sang maayo, iya sang Dios. Pero ang nagahimo sang malain, wala nakakilala sa Dios. Uy, no? Anong butsing ganun tinay makautoran? Inagaling mga batasan, like for example, against sa napulo kasugo. No? Against sa napulo kasugo. Inagali makautoran, wala na sila kilala sa Dios. Okay? Wala na sila kilala sa Dios. Pero anong gipromote sa Ginoo? Sunda ang maayo. Butsing ganon, sundon ang mga pagtudlo sa Ginoo nga iya ginhatag sa akon. Like for example, no, sa kasuguan sang Dios. Okay? Sa Ten Commandments, ginatudlo na permente sa Ginoo sa aton, nga mo naton tumanon, maayo gali ina mga kaabyanan. Oo. Malipay gali ang Ginoo sina mga kauturan. Pero kung hindi ta na pagsundon mga kabinan, ang bunggo o kung ang tawag sa Ginoo sa aton, sinindiri, wala nakakilala sa Dios. Di ano bala ng mga tao nga wala nakakilala sa Dios mga kabinan? Iya ina sa inakpan, sa iya sa kalibutan mga kabinan. Di ining kalibutan, ginaangkon ini ni Satan eh. Okay? So muna galing mga kauturan nga, likawanta ang paghimo sing malain. Anong ginatudlo? Dapat sundon ta ang maayo. Inang makapalipay. Inang giver ka. Maluluyon ka sa imo isig ka tao. Kung nakita mo nga wala siya kalanon, tagaan naton siya. Kung manghulaman siya kay wala na siya kwarta, at ipahulmon taman siya eh. Actually, ang manghulam mong kaisa kay di naman mamayad. Amo na galing, no? Pero sige na lang. Main na lang, ha? Nakapahulam ka kaysa hindi man mas mayo. Ikaw gihulaman o kung ikaw manghulam? Ako na ako papiliin niya, may na lang ako gihulman kaysa ako manghulam. Daw kay daw kalain eh. No? Pero hindi man namalikawan kung kaisa. No, sa aton niya nga kabuhi. No? Kaya aton kabuhi na daw kaangay ni sa ruida eh. No? Ruida or bula. No? Kisara ka sa babaw, kisara ka man sa dalong. Butsing ganun bala? Kung kaisa mayo man, kung kaisa madulaan ka man. Hindi kung madulaan ka, siyempre anong matabo? Mangutang ka. Amo man na mga kabiyanan. No? Pero, dapat maayo ang imo ginahimo. Wala ka nagahimo malain. No? Mga kauturan. So, amo na, kung nakapangutang manggit kita, di bayaran ta na. No? Bayaran ta na. Lain ang utang, lain ang pangayo. No? Amo na mga kabiyanan, kailaw ay nga, mangutang ta, pero wala gabayad. Okay? Sige, nalain may arap pagin na nga pala utang, saan sa aran lang ang giutangan. Dili maayo, no? Dili siya maayo. Ang mangutang nga sige lang saan-saan. May arat na sa Biblia nga dili ka magpasalig eh. Okay. Amo na makauturan, no? Kita gihambalan hinigugma ko nga mga kaanakan, no? Dili ta pagsundon ang mga malain nga ginahimo, kundi sundon ta ang maayo nga mga hinimo. Now ano pa gid? No? Nga mga malain nga mga binuhatan, siling diri sa Epeso 4 bersikulo 28, so, ang nagapangawat indi na magpangawat. Oh, ara na. Kundi magpangita siya sa maayo nga pagi, agud makahatag man siya sa mga imol. Ti kung ikaw gali makauturan, no, ang imo yang gawi, among imo trabaho, pangawat. Ti ano bala ning kawat, Brother Hedrin? No. Musling ato nakita nga kawat, kada bala nga halimbawa be may mga hinalay dira, imo na pagsungkiton kawat na. No? Mga hinalay, no, may langka to si kumpare da yang nami-nami nga pagkalangka to. Ati imo lang to gin bantayan nga malakat sa gin kuha mo, ti kawat na. Okay, daw pamangkot. Inaabing dili imo kwarta, like for example, daw ato ni mention sa gobyerno, ah, no? Dili man na imo kwarta, iya man na sa mga tao na bayad man ang mga tax, pero wala nimo gin ginggamit si Mayo. O kon may proyekto man, pero ang imo yang proyekto, imbes kay ang simento, dapat maayo nga pagkatimpla, imo lang to buhinan. Kay, siyempre buhinan, din man to nagkatong iban. Okay? Dito sa kwara, dito na sa bulsa. Di kawat na mga kauturan. Oo. Damo mga kawat, dili ginatir mga kauturan. Once nga, hindi na naaton, mga kauturan, aton kuhaon, kawat na mga kabiyanan. Oo, kawat na. So ang kalibutan, karon musli amo nang ginay mo. Bisan magali sa sulod sa iglesia, Malakay 3, versikulo 8. Oo, siling sa Ginoo, nagapakawat bala ka mo? Siling sa mga to, sa diin Ginoo, anong sabat sa Ginoo? Sa halad kag ikapulo. O, nga man, kay bisan Kristoano na, manugunan, mag-uli isang ilay nga offering kag tithes. O, amo na mga kauturan. So, ano siling sa Ginoo? Ang nagapangawat, hindi na magpangawat. Mga kaabyanan, kundi ano, magpangita, no, magpisan. Kaya kung ikaw nagali, nagapangita, mga kaabyanan, iblis ka sa Ginoo, kaya ang imo ginahimo, dili na illegal, kundi legal sa Ginoo. Di siyempre, kung tao maayo nga tao, wala na siya nagakalipat sa Ginoo, nagapangamuyo na siya, nagapray gina siya, nga iblis siya, mga kauturan. Kaya kung ikaw ginabless, anong yasaling dire? Agon makatagman siya sa mga imol. So kung ikaw gin bless, makabulig ka, mga kauturan. So kanami sa Ginoo, no, kung amo na yung aton niya nga ginahimo. Now, ano ang instruction sa Ginoo sa aton bilang mga tinawo niya? Sili niya dire sa Exodus 20 verse 9. Mag-ubra ka mo sulod sang anom kaadlaw. Okay? Take note. Anom kaadlaw. Buot siya ganun, maghimo kita sang aton bulaton. No, ako na lang ni general. Buluhaton sa pagpangwarta, buluhaton sa kung ano manda, espirituhanon, pwede, mga kaabyanan. Ining duha, gilangkob ko na lang itanan, amuni siyang aton buluhaton. Sulod sa anom kaadlaw. No? So, ang nag-appoint nire is pangabuhian. Tanan nga hilimuon, nga legal sa tubangan sa Ginoo, dapat aton himuon sulod sa anom kaadlaw. Kaya instruction sa Ginoo, apang ikapitong adlaw, amo nang gipangayo sa Ginoo sa imo kag nakon. So pila ka adlaw ang aton niya nga pagpangabudlay? Anom ka adlaw. Buti nga sugod sini nga adlaw nga Sunday up to Friday, mga kaabyanan. Amo na ang gihatag sa Ginoo para sa aton nga kagalingon. Okay? Kay pag ikapito, amo naman na ang gipangayo sa Ginoo. So mas dako gid ang sa tao, dako gid ang sa aton, mga kauturan, gihatag sa Ginoo para sa aton kaugalingon. Sa Ginoo isa lang kaadlaw, mga kabinan, pero kung kaisa ang mga Kristohanong dili pa makatag sa kaadlaw, mga kabinan. Okay? So kung kita Kristohanong, kita gitawag na sa Ginoo, pangabudlay ta sulod sa anong kaadlaw, pero ang ikapitong adlaw, aton ang ihatag sa Ginoo. No, mga kabinan, para malipay ang Ginoo. No? So, amo na siyang aton obligasyon, mga kabinan. Now, siling pag-idiri sa unang Korinto 4, versikulo 12. Mag-aobra kami, kag nagapabalhas para lang mabuhi. No, si Apostol Pablo ni, ginapangamuyuan manamon ang mga tao nga nagapasipala sa amon, nga kaluuyan pagid sila sang Dios. Grabe no, si Pablo, grabe ka mapinubuson. Kung bisan pa rin ginayaguta sila, ginatilawan sila, pero ginapangamuy pa, ginapray pa ni Pablo nga pakamayuhon sila. Tani, among manata, kita mga kabinan, no? Ipangamuyo ta na ang nagahingabot sa aton, nga pakamayuhon pagin sila tani. Okay? Kaginaagwanta lang namon ang mga panghingabot sang mga tao. Tiyan mo na mga kauturan, as pinili nga katawhan sa Dios sa sini nga kalibutan, normal gid nga may ara paghingabot mga kaabyanan. Pero anong gitudlo si Ginoo sa aton? Suno diri sa aton ginbasa ila ni Apostol San Pablo. Samtang kita naginahingabot, ano daw to himuon? Agwan taon lang gid. Pasensya lang gid. Paumod lang gid mga kaaturan. Oo. Bilang mga Kristiyano nga mga katawhan sa sini nga kalibutan. Tiyan mo na mga kaaturan. Oo. Subong abi kung dili ka makapaumo, dili ka kapasinsya, ati karambula gid eh. No, kita nyo na makauturan. Ang tao paghilabtan, ha? Ti di nakapaumod, awo. Kung sa babaanay sila iti pero law ay pamatio no. Okay? Ang iban man kung di nakaguwanta sa babaanay, mga buot na gid sa kamot, lain na po nang istorya. No, mga kauturan. Tiyan mo na nga, kitang Kristohanon, kung ara na nga mga magsugod na ng lalisay o kung ano pa da, kinamugay, ang katawan sa Ginoo, di na magpalapit, di na papalayo na nga aman. Di siya gusto nga mag-intra sina. Amo ng katawan sa Ginoo, mulikaw. No? O kung di ka manggid ka likaw, pero paumod na lang gid, like kay Christ eh. No? Sa Ginoo, ba lang? Sang time si Kristo nga ginhingabot, no? Gipatubang na sa mga Sanhedrin, mga kadalagkuan, ito yung Ginoo ay mahimo eh. Paumod na lang gid makabinan. Wala man siya gabitaw malain ng istorya. Bisang duplaan siya, sipaon siya, tapungulon siya, pakahuyan siya. Ang Ginoo bala nagbalos. Wala gid eh. No, makauturan. Ito sa aton nga tao, no, musiling tayo nga daw kabudlay sina may masunod brad. No? Pero ti, wait na mahimo kay ti, ipakita na si Ginoo nga, amo na dapat aton buhaton. No, sa bagay makauturan, kung natugyan ang aton kabuhi dira kay Kristo, kaya na gid makabinan. Oo ah. Mga apostoles, oh, si John, John the Baptist, ginutdan ulo. Diba? Kaya ang mga apostoles, sila ni Pablo ni, gipangbitay man ni, ginpamatay man ni sila. Wala sila gareklamo, makaturan nga man. Nasunod na nila. Di ang ilang gawi, dili na ila, kundi iya na ni Kristo, makaturan. So, amo nang gusto sa Ginoo, sa imo kag nakon nga amo man ang aton dapat nga buhaton. Okay? Ano pagit sila diri sa ikaduhang Tesalonica 3:10, no? sang kami kaupod pa ninyo dira nagsiling kami sa inyo. Nga bisan sino nga indi magubra indi pagpakaunon. Agoy. Mga kaabyanan, no? Ang indi daw magubra indi dapat pakaunon. Okay. So anong ginatong mo diri mga katuran, mga pinalangga ko kabiyanan? Kita nga ginikanan, dapat tudluan tang aton kabataan nga magbulig sa aton. No, triningon aton sila, tudluan aton sila sang mga ulubrahon sa panimalay, no? Sa ulubrahon sa kung pangumaman, tudluan nimo nga paano manguma mga kabiyanan para makahibalo sila. Dili ibot sing ganon nga aton sila ginbata para patawhuyon tawhayon mayang mga kaabyanan dili gali na mo. Okay? Ang bot damo man ko gani na kilala eh. No? Mga dalaga soltero bisan paglaba sa ila inubahan hindi maglaba. Hindi kabalo maglaba. Ha? Sa mga nagapamati subong, no? Wala ko ga ano ha, pero based sa mga experience nga aton nakatuan kag nakita, may amo na nga mga bata, no? Mga dalagko na, mga soltero ug dalaga, pero hindi kabalo maglaba, hindi kabalo magtigang. Oo, magtigang hilaw. Kundi hilaw, lugaw. Okay? Kundi lugaw, butod. Oh? Amo na makuturan ang tao bata nga wala natudluan. So kung ining mga bata natudluan makabenan, malipay ka. At the same time, ang rules gali, actually, abot ko pa ni nga mga pagtudlo eh. Agyan ko ni, sang una. Nga once nga dili ako magtuman sa gitudlo sa akong nga ginikanan, magbugtaw aga para magtigang, manghugas pinggan. Actually, gabi pala, ginapahugas na ako pinggan eh. Oo. Tigang, pagkatapos, maligo, no? Kay para maato sa eskwilahan. Amo na akong routine eh. Pero gabi pa lang daan, tinluan na ang pinggan, hugasan na, kaldiro, hinisan. Dahil sa una, simple bukid, kahoy ng gamit mo. No? Ay, ang kahoy na, i-arrange na mayo dahil itong imong dapog to, kuhaon gitong mga baga-baga to, itinlo gidya, butangan to tubig, wiskan tubig para hindi mag, nga kung kasayang may kuring, dito man mang kuring sa kuan, dapog kay init mo. Oh? Tibutangan na ya tubig para tinlo dili magdinupad ang yabok mga katulad. At the same time, noong kao ang balay ni balay naman sa una, tapi ti kinanglan gabi pa lang daan pluruwax ka na, no, mang lampaso ka na para pagkaaga dili ka na magsalasala. Amo na training eh. Ti kun di kami magsunod sina makauturan, anong matabo? Wala kaon. Oo. Wala kaon, wala balon. Kundi kami magtuman sa instruction sa among ginikanan. Pero subong mga kauturan, ambot, no? Ambot sa iban nga mga ginikanan. Basi bala ato na lang ginatolerate, no? Ang mga kauturan, ang aton mga kabataan, mga kaabyanan. Aton tudloan atong kabataan, aton oras nag-abot na. Okay? Importante mga kaabyanan, aton sundon ang instruction sa Ginoo kun kita gintawag na niya, no? Gusto sa Ginoo nga aton niya nga karakter maayo na mga kauturan. Mga Kristohano na, no? Biyaan na ang mga malain nga mga binuhatan o kun kinaiya. Sundon ta na ang kinaiya ni Jesus Christ mga kaabyanan. Okay? So I hope no sa sini gabi may nakuha kita nga leksyon no sa aton nga pagtuon mga kauturan. Kani dalayawon ang Dios nga iya kita ginupdan sa sini nga kagabion. Kay subong man ang aton niya nga CEO Dr. Emilita Oy, subong man ang aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sini gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara ka sa kita saan sa mga langit. Salamat sa imo mga pulong nga imo ginhatag sa amon nga kami imo ginpili gikan sa kadudulman kaginala kami nimo sa makatilingala nga kapawa. Kani salamat gid sa imo gugma kanamo. Nasa diin imo kami gitagaan lugway kag gitagaan pribilehiyo nga makaangkon kabuhi nga wala sin katapusan. Kani ikaw gid magabless sa imong makanakan karon nga nagpamati sila mga radyo kag subong man naga-live through Facebook. Kag proteksyonisla sa sining kabion samtang man sila nagapahulay sa ilang katulogon, diin man sila sining kalibutan, ikaw magaproteksyon sa ila. Kag subong man amoy dala sa pagpangamuyo ang among nga CEO Dr. Emilito Oy upod sa pinilangga nga panimalay, ang protection may panglawas blessing sa gyapon ila maangkon nga sa diin mabuligan ang mga katawhan nga nagkinahanglan labaw sa tanan ang imo bulaton sa sini nga kalibutan. Kag subong man ang among station manager Sir Jusel upod siya pinilangga nga panimalay, may panglawas protection ila maangkon. Kag subong man ang kaalam nga langit nun. Kag tanan nga mga staff sa XFM, ikaw magabless sa ila, protection ila maangkon, kag maayong panglawas ila man maangkon, kag ini tanan ang ginasalig dira sa imo. Kag sa sini nga gabi samtang kami maga bulagay, ikaw Ginoo magapakamayo, kag ikaw gyud magaproteksyon bisan pa sa mga malain nga mga panahon subong. Gabay ikaw magapadala sa imong bulaan nga rutunda nga wala sing kahalitan nga maabot sa among tag sa kabuhi. Kag salamat sa pagsabat nimo sa among pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoo Jesus, ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyong kubos nga alagad, Brother Hedrin Soliano, katropa nyo, XFM. See you on Friday. Bye-bye!
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: ng puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mapibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatcha ko sa isa ka si Ma'am nakakabudlay sa pagpinto. Sobra git kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mapibili sa mga butika.
8: Makalage na ko!
4: XFM.
8: Katropa mo! Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag gold. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunod na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutrition juice at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health, mga katupa. Excited!

0: collagen.
1: Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw.
0: Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw.
1: Tuod gid man
0: nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, Keeper Home Always Clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. Your Reyes family and we're certified premium D3 user.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
12: Oh.
11: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabuday yan gig kusang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami gid bala kay batyag gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diri yo.
5: Ah, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin. Ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Sa akin call center agent. Burmigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya epekto sa akong sang Sister Pain. Narasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay!
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!
7: XFM.
12: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
7: XFM.

0: Sister Pain.
1: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sang upod ko sa trabaho sang premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mamili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Sample Plus Gold.
4: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
0: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat Right Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Today is
1: August 9 and it's a Sunday.
0: Wow. So ano may ara sa bunga Domingo?
1: 9
0: Hindi ah, sa nagliligad nga mga sinimana, itong gina-hype naton bala nga Friday, makabaton sila sing 8,000 pesos
1: yes.
0: tanan-tanan. So may nagdalaog na sa aton nga unang nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo, which is millions worth of prizes will be given away.
1: Wow! Bisan! 0.1 lang dahakon.
0: 0.1 nga pesos o kung grams.
1: Siyempre, bisan gramos nila.
0: Grabe nga kwartahan na yung pa-promo diri sa XFM. Mati na ka mo always. Hindi na ka mo magsailo-sailo sa ibang nga waragwagan. Diri na lang sa XFM.
1: Sano lang bala nga back to back?
0: Back to back? Wawart.
1: May face to face pa gani. Back to back.
0: Iyan muna iya.
1: Face to face.
0: Iyan muna iya back to back ya.
1: Listen, change your partner.
0: Good evening sa mga nakapahunay-hunay na pahunay-hunay man lang sa Gyapon. Kay buwas mabalik na kita sa opisina kag pag-eskwela. Gani, mati ka mo hasta hindi ka mo makabugtaw buwas sa aga. Kaya sa alas 12 kami sa tungang gabi. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: I-welcome ta na ang tanan nga mga tagpalamati naton sa bilog nga NIR kag Panay Island. Unahon ta ang mga taga dahil lang gid dumay nag-birthday daw. Happy birthday Kuya J Panagsagan.
1: Hoy!
0: Ang aton technician sa ating youth birthday sa Bumba.
1: Yeah, te. Pika pa sabi.
0: Happy birthday, Kuya Jay! Ari na, naka-hook up na ang mga taga-Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o puntang aton broadcast tech nga si Katropang
1: Kuya si Alex.
0: Correct! Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Kuya Jay
0: Noel. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris
0: Judery. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Roja City, Capiz 106.5 with Katropang
1: Neil.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Sa San Carlos, abatihan kita sa XFM San Carlos 98.9. Upunta si Katropang
1: Ang Bana ni Tandang Sora Supremo.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: Oh, gano'n ka ka-sure?
1: Ha?
0: Gano'n ka ka-sure?
1: Ito may bag-uto sa akin. Nalipat ko sa ngalan.
0: Hala, sino itong ngalan kayo? Napangita ko man di gani, oh. Basta sure ka.
1: Basta ko hindi Supremo, tiyang bag-o eh.
0: Sino nga bag-o?
1: Yan ang hindi ko alam. Si Andres Bonifacio.
0: Ginapangita ko man ni gani iya pangalan, no? Sino to yung ngalan?
1: Ibang saganta siya nga si Andres Bonifacio eh.
0: Si ano, si Romel.
1: Romel.
0: Romel Pasilan.
1: Talaga? Oh, ugali.
0: Oh, Romel Pasilan, tama. Sa Sagay, 87.5. Kag makitaan makita mabatian sa Analog Channel 13 in IPTV Digital Channel 29. Via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi, Sagay, Gagiskalante. Wala tayong lipatan?
1: Wari na.
0: Oh, kompleto na. Kag, pwede ka maka-download sa mobile apps. Kadto ka mo sa Google Play Store. Type nyo lang, XFM Philippines. Bisan sa din ka mo sa kalibutan. As long as may internet, connected ka mo sa mga radio station ni Boss Doc Rimi Lito. Uy, pinaagi sa Google Play Store. Social ka naging dyan sa buong yan, no?
1: Bakit?
0: Pang worldwide, naging dyan imo, yaya nga datingan.
1: Correct!
0: Galing kay daw ang imo nga pormahan sa buong daw, albular yung buta ka sa buong.
1: Pangarti na lang ko kahit.
0: Mayara kasang habol nga iya ka badya.
1: O iya, kwan iya malong.
0: Mayara kasing purong-purong nga daw iya ka paltera. Kang may jacket ka nga iya nga daw. Jacket nga iya ka anuson.
1: No, grabe ka man imo, iya ano.
0: Kag may antipara ka nga iya nga ni ano ni Barbie. Karap lang kata, I'm a Barbie girl.
1: In a Barbie world. Kasi, ano pa si Katropang, kat pa sa una. Kasi Barbie ano, Barbie lot.
0: 32 minutes after 9 o'clock, ang amon call and text line, dial nyo lang sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. We'll be right back with more. Stay tuned on XFM Philippines. Kagangin niya programa na dulong sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na
1: tindog-tindog pa.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Magready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Xanthan Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or
6: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.

0: 12 minutes more to go before 10 p.m. and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting. Whoa!
0: Nagbusong nga naging mandob sa kadugayon, Dol.
1: Taniin, no?
0: Badyaw, galing tatay, okay lang?
1: Oy, oy, basta lalaki lang.
0: Oo. Amo na naganing habol, o amo na naging bili niya sa imo. Pagkatapos yung pukutay. Pagkatapos yung pukutay, o kung...
1: Amugit eh.
0: Nagamamati na kamo sa phone palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Gold Filangka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakapi ka na healthy ka pa. Bakal na kamo ka mag-inom sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaginadulong magsaton sa Santon Plus Vitamin C. Pabaskuga ang inyo immune system. Pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Available sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kamo katawag subong na smart nga talawgan.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Di what? 0915-8311-431. May gabi kay Nick John Tesa Luna kag Emmanuel De Hero sa Roja City Capiz. Dahil lang gida. Mayong gabi kay nakatutok sa bilog ng gabi sa barangay Waskap is Waskap is Rojas Capiz na Waskap. Daw siya giniya ang nag-ano niya. Kaya are-are po ito. Rojas Capiz is Pedro Punto Bedra Capiz Abunga Gabi sa Imulidroy. Hanap ng babae Troy sa Bacolod Pressure Area.
1: Hindi ng pressure area man.
0: Lingin na ni Guru. Lingin ni Guru Ululo ya eh.
1: Bakit eh?
0: Caller line number one, good evening.
1: Hello? Hello.
0: Ay, huwag sa pan?
1: Mm-hmm.
0: Hello? Sa one, good man to. Day lang. Check wa. Hello, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Oh, day lang, gada. Sa hello ka naman sa makina, ha? Ariyo. Check, be. Batian mo kami?
2: Oh, hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Asya man ni Japo na nagtawag ng ligad.
1: Oo man.
0: Ang taga, taga Rojas ni, taga Antique.
1: The Rojas ni, sa balam mo.
0: Antique ni. Hello, batian mo kami?
2: Hello?
0: Batian mo kami, sir?
2: Yes, sir.
0: Oo. Ti ano na? Balita? Sa 7-Eleven ka, Japon?
2: Mag-okay man.
0: Sa 7-Eleven ka man, Japon, ka work?
2: Yes, sir.
0: Oo. Mayo kayo, wala ka pang ipahalin, no? Pati ka na. Ti ano na balita? May nakaistorya ka na?
2: Why tinag-check?
0: Ha?
2: Why
0: get? Ay nano man ati wala na kami da may mahimo.
1: Man.
0: Ah, sunod ka na lang intra kay wala ka man Japon may nakaistorya. Kaya daw ikaw lang caller namon nga wala gyud may nakaistorya or wala may naistorya.
2: Sige, sir, Troy, bye-bye.
0: Bye-bye, oh. Tawagan lang sunod.
1: Mayroon kayo kayong chindi ka. Dasi ka sa istorya ako, no? Naro-araw, timo nga. Nga, pila ka na din nag-intra. Wala agad kami na dagit.
0: Mga 1.5 years na siya, sige katawag. Wala agad. Mayroon gabi kay Mel Rose Balasa, watching live from Rojas Capiz. Dali lang, gid. Sa mga gusto magpatawag, i-message nyo lang sa amon ang inyo numero. Kay kami matawag sa inyo, ha? Kami matawag. Kay bala namon, laon mo da pang tawag. So, kami ang manawag. Basta ang hindi lang kulang-kulang, ha? Ang harap man sa tsaktuhan man bala. May kulang-kulang man gamay, pero doon tsaktuhan man bala nga daw, ano siya, daw tawag siya.
1: Hindi man bala membros ang pamilya, Michael.
0: Michael Ling. Hi, Charles. Good evening. Day lang, good. Hi. Mayong gabi, line number one.
3: Good evening.
0: Good evening. Hi.
1: Oh, hi.
0: Baklos na, hindi.
1: Ti bakla?
3: Ay, nag-game. Ako po yung nag-call sa inyo sa nang nag-weekend niya si Mana, Sir Troy.
1: Ay, okay.
0: Nga babae pa yung maging pangita. Sobong lalaki na, no?
3: Okay na, ano ko nag-git niyo po. Nag-git niya ang lalaki. Ako hindi na pangita.
0: Ay, ambalan ka nag-git mo.
1: Te,
0: kay, okay. Ano pa sabi mo?
1: Kaya sa nag-ligat, to caterpillar pa lang siya.
0: Sobong yung butterfly.
1: Sobong yung butterfly nag-git. Di bakla nag-git siya yan.
0: Nante, wala gi kuya nag-asala sa ako ng panagupnop. Kay in denial pa sa tunga time. Kaya
3: sambal sa dabi si Sir Dolphin na nagkakatol ko niya. Ano po? At nagkakatol ko niya?
0: Nagkakatol niya latrasa.
1: Siyempre, ang ako niya, ano eh?
3: Siya tutunlan. Ako niya.
1: Tutunlan lang itong ginambal ko. Kahit ang matutuod ang monarchy kung ang nagkakatol.
0: Nagkakatol, gali mo monarchy.
1: Te?
0: Amo gali. Amo gali ito, ginapanuhot ka subong.
1: Magluwas pa si na. Ti gipabatak ko matris ko
0: agi. Oo. Gipabatak ya.
1: Oo.
0: Nagipabatak mo kay nagkaalmoranas na.
1: May katanda man to bulang albularyo.
0: Nga giano ya.
1: Nya to ay hindi man ni matris.
0: Ano kuno? Ano kuno sa iya nga panagupnop?
1: Kanyon.
0: Te, hindi ka na in denial, subong, so babae.
1: So, ti bakla ka na,
0: lalaki mo gusto.
3: Lalaki na akong gusto. Andi na ko yan sa babae.
0: Te, yung bala, nagid mo. Ayawan ako na siya ka, pilit sang nagligat pagtawag yan.
1: Bala.
0: Babae, kaya gusto niya yan.
1: Ti ano, mapabunyag ka sa amon?
3: Pwede man.
0: Ano klase mo nga seremonya ang aton obrahon?
1: Galing ka eh. Ang bunyag din naman niya. Ginano ka, ginapote ka sa ingkog pagi.
3: Ay, kasakit ka rin na yan. Ay,
1: para maging babae kang tunay.
0: Oo. O hindi gani ang arang ano. Ang ano na gani? Ang
1: manunggal.
0: Ang manunggal ano?
1: Oo.
0: Ang pait gani.
1: Oo.
0: Na. Oo. Amo nang amon ibaknot sa imo manunggal.
1: Para hindi ka pagaswangon.
0: Sa oh. Para hindi magsigisigi mo pagpangaswang bali ang magwa sina. Kung baknoton ka namon, stick to one ka lang gidaya. Kaya basi ko makatilaw ka isa. Ah, basi sunod-sunod balahaw.
1: Amo na ginabang siya nga mayanggaw ka na
3: gina. Gusto ko lang bala itry kung ano gidman.
0: Pero wala ka pa yaka try haw.
3: Why pagidya gani?
0: Abidol, wow. I-share sa iyo yung experience ang una ka nga nakatilaw.
1: Kuna
0: para ko, may idea man siya.
1: O kung ako sa imo, amat-amata na ano, ladlad.
0: Kay... Hindi, ano yung experience ang una mo nga nakatilaw? Kaya wala pa siya gani, katilaw.
1: Ang una-una ko, kaya atong gin, ano, gin Boulevard ko.
0: Oh.
1: Ay, sakit-sakit, kaya day.
0: Kag paano to natigayon nga naglabot ka mo sa amuna nga point? Una, di, ano?
1: Nang, ano, siya na gagwardya sa, ano,
0: basta gwardya siya.
1: Oo, hindi ko lang pag-i-mention, kundiin.
0: Gagwardya siya, day yun.
1: Eh, sa tungkol simpo.
0: Ikaw ang kawatan?
1: Kawatan? Pakwan? Magnanakaw ng lakas.
0: Sige, while gagwardya siya, isulya siya, para may idea mo siya.
1: While gagwardya siya sa bagon, bala, kay ara siya sa...
0: Basta gwardya na lang, ha? Sige.
1: Eh, gin ano ko siya
0: gin si Dios
1: kasi gin dilaan ko lang iya nga
0: ay yun daw babae nga style abi
1: ti naganyat masasang
3: ti mangkot ko lang
0: wala pa sa katapos karon lang pamangkot. Istorya pala gani mangkot ka na. Ulat ka ba na bambal kami opo, hindi ka na kapamangkot. Sige, padayon doon.
1: Pari yung manabasa nag-lecture ang maestra, nung gaya niya pamangkot.
0: Sige, doon, padayon doon.
1: Nang karun kay, na kami sa may bagon, amon, nagigda-igda ako.
0: No, tapos?
1: So, yung kapangus-pangus ko, tubo bala.
0: Bo?
1: Na daw ginapakita, o gin siya nga.
0: Daw ginaumumuy yung nga tubo.
1: Na ginamarisi-marisi ko ang tubo.
0: Oo, te.
1: Kaso ang uli, ang iya na ganyan tubo, yung ipakita, iya.
0: Ti, pagpakita niya?
1: Di, mahulat pa ko.
0: Ginano mo?
1: Gipang-os eh. Pero gahigda na kami na.
0: Oo, oh, gahigda na. Ah, sige, ano na pamangkot mo? Go.
1: Pamangkot na.
0: Oh.
3: Ang pamangkot ko, Malmo guard yung mga kinang. Musta man na ang ilas ng guard na tuod na sa ano na ko mo?
1: Ano?
3: Basta guard niya. Ang ila batuta bala, labagi man na ko mo?
1: Depende sa batuta.
0: Hindi man pala rehos tanan. Mm-hmm.
1: Oo. Natawa ba lang imo mga ano bala?
0: Natawa ba yung batuta kay layo gid sa gwardiya, di ba?
1: Wala lang po sa natawa ba imo fingers?
0: Kay?
1: Kay wala man ka tulupo.
0: Ay, taguon ko naman akong fingers. Pero tuod na, ang iyang pamangkot, kung tuod ko nung mga dalag ko ang sa gwardiya,
1: may ara man dalag ko, may ara man laba.
0: Pila na ka, ang pamangkot ko sa imo, pila na ka gwardiya ang imong na agyan?
1: Sa dire kung dito.
0: Aha, bisan pila, include ang tanan-tanan, mga pila na tanan ka gwardiya.
1: Do sobra sobra naging 250.
0: Nadala si Bondera.
1: Ay, minus lang ah.
0: Si James siya. Si James.
1: Secret.
0: So ano nakita mo or ano imong kung imo i-compare
1: pero kung ano naglang man no? Commonly ha, commonly.
0: Oh, yes. Klaryos lang tanan,
1: sa,
0: no?
1: Sa mga gwardiya bala, may mga sarait. Eh, mapasarait ka man.
0: Hindi ah, gusto mo na maano?
3: I-try ko lang uro.
0: Gusto mo na, gusto mo na, gusto mo na i-try ang sarait na ginatawag?
1: Mm-hmm.
0: Pero kakiang-kiang ka na bala pagkatapos.
1: Halo, ara ka pa?
3: Okay ah, wala na problema yan.
0: Basta ah, ang importante dira iya is ara ka na sa imo tuod-tuod nga ano pagkatawo.
1: Ay, at least ningin baton mo na nga kwan ka.
0: Isa ka man sa federasyon, miyembro sa federasyon.
1: Yes, nga iloy mo si Jezebel.
0: Kaya imo tatay si Shoktong.
1: De, ako on mga si Shoktong tatay mo.
0: Pila na edad mo gani, amigo? Amiga, gali?
3: 29 ako.
0: Ati, okay na na.
1: Oo, pwede na na.
0: Ara ka naman si imo in Shoktong panimuot. Pero wala ka pag-idya ka agibisan ka isa?
3: May pag-idya first time guguro ni mama sa po mo.
0: Amugin na ang pagwasak sa mga buwas damlag.
1: Mayo kung buwas damlag lang mawasak.
0: Kaya basta matilawan mo, sakit man na nga may na... Sakit man na o kung manamit, o kung sakit nga may kanamit nga dala, sigurado, siguradong enjoy ka.
1: Kagpamangkuton.
3: Wow.
1: Kung gwardyagid man ang imong atay, pamangkuton ka man na nila, duwa ka pamangkot.
0: O na nga pamangkot.
1: Nga?
0: Ikaduwang pamangkot.
1: Tuwad. Te, pili ka.
0: Nagtawag-tawag ang ganyan sa mga expert na nadaan.
3: Hindi na ako magtuwad.
0: Ha?
3: Ang nga na lang ang piliyon ko, hindi na ako magtuwad.
0: Hindi ah, matuwad ka ginaya. Ilabi na gumadagdag ang martilyo o ko na yapaha. Pag normal sa ato ng mga tao nga nagatuwad.
1: Kay iti, paano ya katiruan kung wala kagatuwad?
0: Kaglain niya kay Dolphy nga tuwad, yaya. Tigbaliw niya nga pagtuwad.
1: Te,
0: ano, tamo ka na ton. Ano?
1: Ano say mo?
0: Te, ipurso mo na na.
3: Mamaya palaan, pero gusto ko nga magka-experience.
0: Sa?
3: Nang ginambal mo bala itong ano, tugina man, itong...
0: Ano? Mapangosa sa tubo?
3: Itong ginambal mo, itong ginambal, ano itong Boulevard?
0: Boulevard of Broken Dreams.
1: Broken Dreams.
0: Yes.
1: Amo ginapag sa ulo mo sang imo nga vowels.
0: Ah?
1: Oh,
0: Oh, ilaway!
1: Eh, gusto mo man mag-memorize ang vowel?
0: Te, enjoy ka no?
3: Enjoy it.
0: Amo na ang ginatawag nga true happiness. Ilabi na gid kong baton mo ang imo nga pagkatawo.
1: Yes.
0: Wala ka na may ginatago o ginalikom sa imo kagalingon. Kay ma-stress ka lang na kung ginatago sa ka pa, no?
3: Kao. Mga parents ko.
1: Correct.
0: Galing kay ang laway naman sa amon part ng mga lalaki na buhina naman ng amon nga ano. Ang amon nga grupo.
1: Lahi.
0: Yes.
1: Kay, kung hindi ka gusto sang Boulevard of Broken Dreams, pwede ka man ka chupampam.
0: Ba? Chupampam?
1: sa Boulevard of Broken Dreams, siya vowels pala ng imong nga memorizon.
0: Oh.
1: Pero kung magchupampam kaya, Doremi na gid.
0: Ah, ito. Oh.
1: Ah. Dito sa ano lang bala.
3: Doremi lang
1: gid. Oo, dito sa ano lang bala nga lang buto nung pinakataas ka nota.
0: Oh. Eh? Anong pinakataas nga nota gaya sa Doremi?
1: Ah?
0: Anong pinakataas nga nota sa Doremi fa sol la?
1: Ang highest do eh.
0: Oh, sige ka no be? Try do. Be?
1: Do re mi fa sol la ti do.
0: Amo na to?
3: Natigil nang laban na naguro ang do.
1: Oh, kay do doon ka na mo.
0: Eh, ready ka na?
1: Ready ka na mapadokdo?
0: Yang gawa kita mo.
3: Okay lang ako. Okay ka na
1: sa Luis do?
0: Ah, sige ko na Luis do.
1: Sa Luis do ka lang anay subo.
3: Wala lang po, hindi na ako sa do.
0: Sa diri ka lang anay sa Luis do ko no, sige na be, ang Luis do.
1: Sa Luis do ka lang anay.
0: Ano to gani? Ang Luis do. Sige, sundi.
3: Kay kung sa do, kay kamay ila.
1: Kay kung sa highest do ka, doon ka, gid.
0: Na,
1: okay. Kung sa Luis do, dugmukon ka na, gid.
0: Dugmukon lang sa anay.
1: Oo, dugmukon ka lang, anay.
0: Asa malabot niya ang pinaka-highest.
1: Pinaka-highest nga do.
0: Amo na ang pagdu-do sa'ya.
1: Pagdu-do sa'ya.
0: Pero kung do lang, gid, ya.
1: Do.
0: Dunuton lang, anay.
1: Dugmukon ka lang, anay.
0: Oo, dunuton lang, anay. So, kung sa Rhea, Re?
3: Ang suguro ko na lang to.
1: Ah, kung sa Re, kaya Re-an ka na gano'n.
0: kung me, Dore, kung sa me naman niya.
1: Mag-me, oh. Mami, kagit pa rin kanding.
0: Dore, me, sa fa.
1: Ha?
0: Fa.
1: Fa?
0: Hmm.
1: Fashion ka na lang.
0: So.
1: Ha?
0: So.
1: Ha? Kung so. So.
0: Sopsopon.
1: Oh, sopsopon eh.
0: Dore, me, fa, so. La. La.
1: Mama, ang bala sa nang lalaki.
0: Latibay.
1: Buwan mo naman latibay. Damit.
0: Dore, me, fa, so. La. Sa tiya.
1: Man.
0: Dore, mi, fa, sol, la, ti. Amo to, do-do-doon na.
1: Do-doon ka na.
0: Dey, damo ka na may nabalaan.
3: Okay, damo na, good man. Thank you sa inyo pag-share.
0: Dey, ma-plug ka number.
3: Okay.
0: Sige, go.
3: Pwede ko kapili isang lugar kung ano lang akong gusto.
1: O sige,
0: pag gusto ka, ay total virgin ka pa man.
3: Kaya pili lang puro kay mga malayo na ang iban.
0: Oo, sa diyan ikaw sa Rojas?
3: Hindi yan sa Rojas.
0: Sa diyan ikaw?
3: Wala na po yan sa Rojas, sa display. Kili na po yan sa
0: Kalibo. Sa Kalibo. Taga Kalibo.
1: Taga Kalibo.
3: 0930 7986 9 6 7.
0: Isa pa.
1: 0930 7986 9 6 7.
0: Go girl. Go girl.
1: Eh,
0: kung damo naman sa may na balaan sa imo halin. So amo na ang ako na lang ginmambal. Go girl.
1: Eh,
0: bye girl, bye.
3: Thank you so much.
1: Thank you also. Bye.
0: It's 7 minutes after 10. Mabalik pang phone palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphilang.
0: Nagpamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: Oil.
1: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na benepisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 25 minutes after 10 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting.
0: Baldag isa sa... Righty Soy, ka-open nyo sa phone, pal.
1: Sa Katropang Dofi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, Sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaginadulong man sa aton sa premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy sa Bilog na Pilipinas. Pwede na ka mo ka-call sa smart nga numero
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Si Manananggal Di Amor na trangkaso subong gabi. So bali ang iyang ang iyang bulong ang phone pal nga programa.
1: Nan, kag inuman siya sang Santon Plus Vitamin C.
0: Sa dalalayon niya nga pinamati ilan taw sa aton Facebook. Daw isa sa aton guro ang matilawan niya gid. Bilang taw daw may picture ana bigo bebe. Ay, daw gapakilid-kilid mo ng picture daw hindi amuaw. De. Leleon, tabi mo. Ito kaniwang nito, bukog na nibili na.
1: Basi kung kuwaman isa.
0: Ha?
1: Kalahit man namon.
0: Basi guro.
1: Ha?
0: Send ko na purangkay, be.
1: Messenger lang.
0: Is ka messenger lang kayo ba? Walang tao ka man purangkay?
1: Ha?
0: Walang tao ka man purangkay?
1: Eh, pamatulaan, tasaya ko babae sa ako lalaki.
0: Yeah. Yeah.
1: Hindi,
0: Dublikara, kaya galing.
1: Hindi man sa mo sinag... pamatulaan gani.
0: Pero malantaw ka dyan.
1: Ha?
0: Sabi ko ga, digwa-digwa ka.
1: Nalood ko na eh.
0: Pero malantaw ka.
1: Malantaw lang yan. Ano malayo na malantaw? Basta hindi lang kuya magkilaw.
0: Ah, malantaw lang sa kuno. May caller to sa line number 2. Good evening.
2: Good evening.
0: Good evening. Do dako problema ni sa ngamon, Migo.
1: Nga ka do ka subo sa ngimo nga dating.
0: Gani. Ngalan mo, Migo?
2: Wako-wako, Treya.
0: Ngalan?
2: Wako-wako.
1: Wako-wako.
0: Si Wako-wako. Okay. Wako, taga diin ka?
2: Sa Himamaylan.
0: Ah, Himamaylan. Pila na edad mo?
2: 31.
0: Mm.
1: Tingnan doon ka subo sa imo, wow.
2: Hindi na ka na subo ko. Kaya magabot na si birthday ko. Kaya kikumitan mo ba eh.
0: Saan no birthday mo, wow?
2: August 20.
0: August 20.
1: Mapila ka na?
0: 31?
2: 32.
0: Ma-32. August 20 birthday mo?
2: Oo.
0: Makaabot ka pa yan sa pitsa 20. Okay ka. Ano? Kaluya sa imo nga. Doon ka pa milin-milin ka na balawa ko. Daw madayon gin nga daw hindi ka nakalabot sa pitsa 20.
1: Yan, no?
0: Labot pa? Ha?
2: Sige,
0: sinoy, bilang gurusta. At sige, mabalaan talaga galing kay ma-headline ka man na Japon kung ano gin man.
1: Oh. Yan, mapirma ka na lang last will and testimony.
0: Testimony? Hindi testament? Testimony ka dyan? Testament tayo.
1: Testimony ako niya, be. Tis-tis.
0: Te, may ara ka pa mga manggada nga nabilin. Nga daw nabalaan mo na nga daw. Hindi ka nakalabot sa pitcha 20 sa Agosto. Miyara, ano ang mga properties mo ng ara si Mon Subong Wako?
1: Oo.
2: Wala, Troya.
0: Ah, hindi ka nalang magpirma eh. Wala malang kami gali hangpon sa imo.
1: Ang mukha man.
2: Wala, Troya. Wala lang sa binlan.
0: Hindi ah, maya. Araw ta pa nga. Wala agad sa mga relatives na nga
1: oo.
0: Tulinan mo sa imo manggad.
2: Manggad, Jidya. Kigado gani, manggad.
0: Ano work mo, Wako, sa Imamaylan?
2: Kampo lang.
0: Ah, sa kampo. Bali, ano, obra mo sa kampo? Ikaw ang tubo, ano?
2: Dito pangilaman sa tubo.
0: Ha, pangilamon sa dul. Mm-hmm. Kapoy kapoy pala na dul. Ha. Kapoy kapoy na makon mo ang isa karaya sang katubuhan na mo na. Oo. Imo na subayon nasa sa pinakapunta gid. Tapos no? Sa next lane ka naman dayon, guna ka naman naguna. Pero may sekreto na dabala para mas dasig. Kabalo ka kung ano ako?
2: Ano try?
0: Ikaw ang ubrahon karabaw. Kaya? Ha?
2: Dating
0: na tapos. Amo gani. Oh, oh, eh. Sila ka nakatoy, Gobra, sa kampo man?
2: Nga 20 years na.
0: Pero hindi ko magpati nga, Gobra, sa kampo, Dol.
1: Gani man.
0: Nga, may ara sa'yo pang load, gani, iya pang tawag, pang intra
1: sa ato na sila program. Sa sulod sa 20 anyos. Dala ka lang.
0: Oo, oh, man.
1: Siyempre, bisan paano, ang iba niya, iya, ng gaano man mo?
0: Nag-level up.
1: Nag-level up.
0: Oo, oh, level up. Ang iba, nag-gwardya. Ang iba nagbabakulod ng ita sing trabaho bilang maintenance abi, gardener, na muna. Ti, unahon mo gid-ana yung nobya mo kaysa sa imong ano, sa imong future, sa imong pangkaugalingon. Kay ti, matrantay-dos ka na bala. Kinanglan mo na gid, may ara ka tinipunan kaysa sinibala. Hindi po silingon nga nakatawag ka di sa amon. Abi mo may madamhag dayon sa imong uyab. Mga maro na subong ang mga girls sa miguwa ko. Miguwa ko? Kung wala man lang sila kuwaon sa imo nga patilaw man sa simo yaman. Diba? Amo na lang na ang masakit na kamatuuran wa ko. Dapat imuad mo na nga daan sa amon kung pila ka ektarya ang nakapangalan sa imong lote or ano nang farm. Kadutaan amo na.
2: Mga isa lang.
0: Nakapangalan na sa imo? Ah, hindi. Laban ni sa burit.
1: Tuod ba na nakapangalan sa imo?
2: Oo, gani. Bili na ni tatay sa akon.
1: Ah, di mayo eh.
0: Anong lot number niya? Kaya i-check ko subong.
1: Letters lang ko, no?
0: Lot number.
1: Letters lang gani.
0: Lot number.
1: Lot number gid ang imo.
0: Lot number ang akong ginakinahanglan. Be, hatag ba yung lot number? Ano na siya nga lot number? May code-code na mo kung tuod gid nga ginbilin sa iya sa titulo bala.
1: So,
0: lot number
2: 703.
0: Ano?
2: 703.
0: Sala. Iya man naka plate number ka series.
1: Kung sa diin ka kung nga lat, sa A kung sa B.
0: Sa diin nga lat, A o kung B?
2: B.
0: Ha, sa B, lat, git sa yaya.
1: Sige ko gitaw.
0: Hindi siya sa portion A lat, dito gitaw sa portion B lat.
1: Kaya kung siya nakakadlaw ka,
0: sabi mo, maruan mo ko, gaan mo sa lat, gaan mo ko lat number, hindi mo iatag sa ako, niya kasiris na plate number. Namisi mo ba?
2: Sige ba, di masakay kayo pagkati sa amo niya.
0: Dali lang. I-check ko, anay, ang sa line number 1. Good evening, line number 1.
1: Hello, may gabi.
2: Hello po. Good evening po, Troy.
0: Sandali, dyan ka muna. Kausapin muna namin yung tagay mamaylan, sir. Makinig ka lang muna dyan, ha?
2: Okay po, okay po.
0: O, sige. Okay. O, sige na. Plug that number mo. Kami naka-standby sa line number 1. Hello? Wako?
1: Wako?
0: Oh, okay. plug na that number mo. Kahit nabalaan na namo ng imong alat.
1: Mm-hmm.
0: Sa bilat, kagaliya. Okay. Ano number mo?
2: 09-0951-906-9936.
1: Oh, okay. Inaya lang. What?
2: 09-951-906-9936.
0: Okay, salamat.
1: Sige, salamat, Gil.
0: Line number 1, good evening. Pangalan, kagtaga diin.
2: Hello po.
0: Yes, sir. Pangalan po at taga saan?
2: Yui Tabion po.
0: Taga saan?
2: Yung dati po nagbigay sa'yo ng number na humingi ng pimpal.
0: Taga saan po kayo, Joey?
2: Taga Kalong po sa Kabangkalan.
0: Ah, Kabangkalan. Yung sa Palawan, yung taga Palawan, ikaw ba to?
2: Opo, opo.
0: Oo, mabuti, nakasurvive ka pa, ha? Kamusta yung...
2: Kamusta
0: yung pakiramdam mo?
2: Masayang masaya po.
0: Natanggal lang ba yung dextro sa kamay mo?
2: Natanggal lang po.
0: Kailan ka lang pinalabas?
2: Ay, hindi pa po napalabas.
0: Andyan ka pa sa loob?
2: Ako po, ilang ito na para po makapasok po.
0: Ah, andyan ka pa sa loob?
2: Andito po sa loob, hindi pa nakapasok.
0: Oo.
2: At saka hindi pa nakalabas.
0: Andyan sa loob, hindi pa nakapasok at hindi pa nakalabas. Gusto mo ibugsok, taka? Joey? Daw wala ka sa tarong nga ano haw nga
3: nagpapamintsaro.
0: Ah, meron na nag-text sa iyo?
2: Nakatagpo rin po ako ng babae na pwedeng papasukan at
0: pwede labasan.
3: Wow! Congratulations!
0: Taga saan?
2: Taga-Iloilo po.
0: Ah, taga-Iloilo. Oh. Ibigay mo nga sa amin yung pangalan. Baka yan din niya yung babae na taga-Iloilo na maraming lalaki. Mm-hmm. Yung ngalan niya, sino yung, ano pangalan niya?
2: Yung pangalan niya po, Maria Rina, ang pangalan po.
0: Maria
2: Rina.
0: Ayun, di nga kami nagkamali. Siya din yan. Mag-ingat ka dahil patikimin ka lang pagkatapos ipalit ka rin sa ibang lalaki.
3: Yes, patapos kunan ka lang ng GCash.
2: Tiyanong ko pa po siya. Pero single mom po ka.
0: Oo nga.
3: O kaya nga.
0: Yung kausap din namin dati, single mom din yon.
3: Yeah. Marami na siyang lalaking niloko.
0: Oo. Baka ikaw na yung pang-sampo.
2: Napakasakit kaya tayo na.
0: Pero ano muna? Tiktikan mo muna, ha? Huwag mong muriin. Tiktikan mo muna. Huwag mong muriin. Tiktikin mo muna, ha? Tiktikan, ha?
3: Baka maraming tiktik yan.
0: Sige, ano mensahe mo sa kanya kung nakikinig ngayon si Maria?
2: Ay, hindi naman po ito, ha? Wala namang helmet, eh.
0: Mensahe mo para sa kanya kung nakikinig si Maria. Ano?
2: Nakikinig po.
0: Ano nga yung mensahe mo? Parang honghang naman ito, oh. Ano nga yung mensahe mo sa kanya? Okay, bye. Maraming salamat. Okay, sa sunod ka na ulit tumawag.
3: Na-overwhelmed siguro kay Maria.
0: Oo. Hindi niya alam na natin yung diskarte ni Maria.
3: Correct.
0: Oh, yan yung sisira sa buhay niya. Charot. 38 minutes after 10. Mabalik pa ang phone. Follow po nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Ika ba mati ka mo sa XFM, Katropa mo?
3: Exciting!

0: Claire's Cane Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santo, kag vitamin D3. Nga mo mantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may araman sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulaan. Pampagkana sang uto. Kag pampa-improve sa aton immunity. May santo nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: A minute more to go before 11 o'clock and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sa gihapon, Katropang Droid Isoy, kaupo nyo sa phone pal.
1: Kap, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo, Sang Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bulbukol sis kagtumor, magtumar. Sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kaya ginadulong man sa ato sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis artisana, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa dalagkuan ng mga drugstore. Parehas ang Mercury, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kaya sa mga butika, malapit sa inyong lugar, available gid ang tanan nga produkto sang Yes to Health Incorporated. May gabihan ay sa amigo ko da nga si Anoa. Si Carb, Carb, Carb. Amo ni siya ang nag-live-live samtang nagagulot sa iya nga ahos. Mga panakot sa iya nga lulutuon, kagang background XFM.
1: Wow, ha?
0: Kay nakita ko ang iya nga live video, automatic may libre isa ka karton nga Santon Gold Coffee Mix.
1: Wow!
0: Makita mo na siya kung masaka sa Dibuas Guro kay ginambalang ito sa ngayon. Claim na itong imo premium!
1: Kani man!
0: Kay basta mabatian ko na dahil sa live-live nyo nga na may background na nga XFM katukar. Tagaan da yun kape isa ka box.
1: Man.
0: Hindi kay isa ka sachet kundi isa ka box.
1: Eh, charge mo da iya nga iban pagid ya.
0: Charge sa imo ha.
1: Ay, ikaw yung matag ya.
0: Oh, carb carb ngayong gabi na sinupol mo da sa bungin ng ambal sa Dio po. Hindi ko da ka pa shout out pang. Kung kin-comment mo na rikta pa shout out mo kundi labasahan ko na subong. Pa-reply yun pagid kuya. Dial lang ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-007-6793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Hello.
0: Ay, liyo ko mute sa imong radyo, Migo. Migo, mute ang radyo. Sa cellphone lang pamati.
1: Ka-feedback ta.
0: Okay na? Dahil lang. Wants to switch to a video call. Wow, mo video call.
1: Video call, Gidya.
0: Ay, nautod, nautod. Kung meron, nag-display sa akong lang. Sa cellphone tabala, company phone tabala. Wants to switch on a video call.
1: Is which to eat,
0: Video call, video call. Oh, dayaliwat. Basi ko nalipat. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Eh?
0: Teh, ikaw yan. Di kayo maglawag sa smart mo, ya. Mamati ka lang, ya.
1: 0912-0076-793.
0: Okay, nautod na naman.
1: Oh, okay.
0: Kaduha na nautod. Kaya lang gina. Mayong gabi landa sa kay Rolando Isulan sa Purok Ulon Tawo, Barangay Himugaan Baybay from Ray ng Lawis.
1: Grabe, layo ba?
0: Himugaan. Hindi inubaan. Basta inubaan ang balmo ha.
1: Himugaan.
0: Din be? Din be himugaan be? Ra, ra, ra, ra, ra, ra.
1: Himugaan sa may bago?
0: Uy, sa galing katutol.
1: Yung may himugaan man sa bago.
0: Himugaan, bye-bye.
1: Hindi na saya sa...
0: Ah, ikaw galing na mamangko to. Mangko mangko.
1: Himugaan sa may...
0: Hala.
1: Sagay eh.
0: Hala. Oh, sa dinggi man pala, sa sagay, sa bago.
1: May mugaan man ganyan. Sa bago.
0: Kag.
1: May alam man sagay.
0: Te, sa dina namin ko ang gingrit ko bagulang, himugaan,
1: sa
0: bye-bye.
1: Sa sagay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Sigurado ka?
1: Oo,
0: tiyo,
1: eh.
0: Ambal ka bago.
1: Ha? May himugaan man ganyan sa bago.
0: Oh, greetings coming from Reyna, Ray ng Lawis, Bago City.
1: Na. Te.
0: Pati ka na yung mukhaan bye-bye sa sagay na. Si Norberto.
1: Celestial?
0: Hindi ha. Norberto Belo Saturno Jr. sa Cady City. Kapamati man siya.
1: Sugit na gina sa...
0: Ay, tuod. Ah, nag-call man siya tigani o. Oh. Ah, wala ko kabalo kung sa din si Norberto kay duwa di ka bilugya ka iyang ano
1: nga number
0: iyang picture sa cover photo.
1: Mm-hmm. Oh.
0: Sige, salamat gid mo mga taga Cadiz mga pamati bala sa ato no. Tapos subong pagid nga nagklaro ng ato na signal. Oh, grabe likop ang bilunga Cadiz puro sa nan XFM.
1: Nan.
0: Oh, bali Cadiz kag sagay waswasanay na.
1: Mm-hmm.
0: Dugay-dugay mamat-amat ato pa kadto sa Escalante ato mga igsoon diya sa Escalante pag wat-wat mo diya kay mo paulan migya ano
1: radyo.
0: Paulan mig TV nga flat screen.
1: Oh,
0: flat screen oi, flat screen. Hindi flat screen. TV nga flat screen.
1: Mm.
0: Dayal nyo na, dasiga na, ah. Kadugay, gidyaya.
1: Sige na.
0: O, dahil lang yun, i-invite anay sila sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo kung sa diin, every Friday, 5,000 pesos nga cash ang inyo madaugan. Paano mag-intra? Baka lang kamo sa Gold Eagle King o kung Gold Eagle Beer nga 320 ml. Ang Tansan sina isulod nyo sa sobrang puti. Kag isulat ang inyo kompleto nga pangalan, edad, address, ang inyo contact number. Kag ang suki at tindahan nga inyo nga ginbaklan. Kag ihulog sa mga tindahan nga may mga drop boxes. Sa bilog nga NIR kag sa Panay Island. Kag diri mismo sa tagsa ka mga radio stations ang XFM sa NIR kag Panay may mga drop boxes man dira kung wala ka mo nakatultul sa iba ng mga tindahan ng may drop box dito lang ka mo hulog sa among na mga waragwagan XFM nga mga radio station para dako ang chance sa mga magdaog sing 5,000 pesos nga cash sa nagapadayon nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ang announcements ang winner every Friday man kag may mga posting man sa mga social media pages sang tanan nga XFM radio station.
1: Okay, diyan pa kamo.
0: Tasya lagi diya subong yang XFM niya.
1: Correct, kaya
0: pangatag kwarta 5,000, no? Hindi lang tag isa-isa ka libo 500. 5,000!
1: Eh,
0: eh.
1: Kasi may groceries pa na.
0: Hmm. Adaw, bati ko doon, ikaw kuno isa sa mga tagdaog sang grocery.
1: Sang kanula.
0: Tandain nyo, may pangalan ng Rodolfo Alacapa siya na. Wala. Wala na kami diba no po niya na Rodolfo, ha?
1: Oo, oh,
0: ah. Tapos, git. Ha, di na to sila man nga nga wala yun na ginapadayon yung tawag sa amon.
1: Panawag na kamo, kakapoy, blakatakata.
0: Gani, oh, dahil lang yun ha. Salamat sa tulong ninyo, Troy. Nakatagpo na rin ako ng babaeng mamahalin ko sana di niya ako lulukuhin dahil residido na akong mag-asawa at mamuhay ng tahimik kasama si Rena o Rinalyn Troy. Ang balag. Uy,
1: pase ko na amo na malasa. Kaso nagkaroon niya kapakasal.
0: Oo.
1: Amo ginasa daw.
0: Ikipasaling naman buot niya, no?
1: Gani.
0: Ay, sa mga taga-Victoria, shout out ko, no? Galantaw kami sa, ano, sa Star Cable Channel 13, kag analog channel hindi, analog channel 13 and digital IPTV channel 29. Alin kay Zig 027. Salamat, Gid!
1: Oh, sosyalan.
0: May TV na sila, no?
1: Correct.
0: Wow, grabe. Ka-greet, kapamati man kami diri sa Lawaan, Roa City, Atinon Family. And kay Mary Vic Atino. Alin kay 7516. Thank you so much. Ikaw na, sa mo FB Live. Wala ka nag-FB Live?
1: Lubat na, B.
0: Ah, nalubat ka na?
1: Nang may gabilan da sa kay Cecilia and of course sa kay Junior, kay Vince, kay Brian, sa San Dionisio, Bacolod.
0: Wow. Sino boyfriend mo? May boyfriend ka?
1: Ngayon?
0: Yes.
1: Wala. I'm free.
0: Sa kabilang buhay gusto mo? Boyfriend sa kabilang buhay? Bakit mo tinatanong na ngayon na boyfriend? Bakit meron ka bang boyfriend sa kabilang buhay?
1: Sinabi ko ba?
0: Oh, sabi mo eh. Sabi ko, tanong ko, may boyfriend ka ba? Oh, yung sagot mo sa akin ngayon, hindi, sa kabilang buhay.
1: Hindi ko alam na may karugto.
0: Ay, talaga? Oh, magkano na lang naiwan sa wallet mo ngayon?
1: Marami-rami pa.
0: Kasi, ano pa lang eh. Ano? Parang magkakalahati pa lang ng ating trabaho. Parang... na simot na lahat yung natirang ano,
1: oh,
0: halawan.
1: Mm-hmm.
0: Oo.
1: Ba't mo alam?
0: Siyempre, nakita ko yung mga ano, ano? Yung mga receipt ng GCash.
1: Saan?
0: Ha?
1: Saan?
0: Diyan o, sa table.
1: Oh, talaga?
0: Oo, meron kang pinadala na 300.
1: Oh, kanino?
0: Ha?
1: Kanino?
0: Oh, ibanggitin ko ba on air?
1: Oh, pwede.
0: Ha, parang si ano yata, si letter C.
1: Tapos?
0: Ah, gusto mo talaga kabuuan ng pangalan.
1: Oh, sige.
0: Maya-maya, may caller tayo. Good evening, caller. Line number one. Hello? Yun, naputol. Putol na naman. Sige, patuloy ko ah. Mm. First letter talaga na itong pangalan, W.
1: Talaga.
0: Tapos, meron pang ano, J.
1: Warjo? Good learn. Si Warjo?
0: Si Warjo. Totoo. Sino yung ano?
1: Si Warjo.
0: Sinong boyfriend mo ngayon? May mga kigara.
1: Wala akong boyfriend ngayon.
0: Hindi sa kapuli sila. Balay lang po saan sa labador nanay niya. Ha, mugali. Wala ka nagpuli. Sino nga si Mana? Kay may ara ka tugaligin na tabo-tabo sa Eskalante.
1: Eskalante na naman.
0: Wala na dayo namon team building guys, eh. Nagbagyo diri.
1: Nagbagyo.
0: Oh, nagunos, nagbasko ang ulan. Saan ta dayo noon? Dahil lang yun, next week. Anong next?
1: Hindi ko pwede sa Sininga Sabado.
0: Oh, guy. Ay, 15 dapat.
1: Oh, 15.
0: Hindi ka pwede. Nga din ka makadto.
1: May reunion kami.
0: Arara, may reunion na naman.
1: Oo, oh, iyakawaming.
0: Ha? Di, wala ka man to ka-graduate.
1: O, oh, sinasin mo nga wala.
0: Ano na, elementary high school?
1: Elementary.
0: Ah. Ah, may atinan ka naman. Maliban, wala na.
1: Di ko di upod ka.
0: Hindi mo pag-off na ng iyong mga crush nga OJT? Pili ka waming o kung crush mga OJT, ma-boxer sa swimming pool.
1: Te, kulipayon niya mo lang ko, hindi pabilin ko eh. Pangkaneng
0: so wala ka pa
1: pangkaneng istorya.
0: So wala ka pa final destination sa Saturday, either ma-go ka sa inyo, sa inyong
1: alumni
0: sa waming o kung masabay ka sa amon nga, ano,
1: nga
0: sa aton gali nga tawag siya, yeah. Team building.
1: May, actually may commitment na ko sa Waming mo kasi supposed to be tani di ba sang kahapon patatani
0: ang iya boxer Adidas.
1: Ay di ako ya ayam
0: ang iya nga upper Adidas man
1: ang balanta kagani nga may commitment na ko
0: ang iya chinelas Adidas.
1: Yes.
0: Galing yung tsura na hudas. Te ano ma, waming ka o kun ma-team building?
1: Nakuluya, malaguro nga may commitment ka na, i-put down mo pa.
0: May ginpirmahan ka?
1: Of course.
0: Belan tao be?
1: Katutugani.
0: Yee, wala.
1: Yutod.
0: Wala.
1: Yee, wala kun wala eh.
0: 12 minutes after 11 o'clock, kapada yung phone, palabon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone, pal. Dirigid lamang sa inyo paboritong istasyon, ini ang XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
3: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagarin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
5: Mas lalakas ka pa.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Alas 11.32 na, oras sa Pilipinas. Sa Gyapon, kamo nagapamati sa phone. Palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolfilangka.
0: Hindi ka mo magkalipat ang Santo ni Next FM. Libo-libong pa premium. Nagapadayon sa Gyapon, mga katropa. Every Friday man na ang iyang weekly draw. Kung sa diin, 3,000 pesos na cash ang inyong badaugan. Baka lang ka mo sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule. Isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo ang mga participating Yes to Health products sa puting sobre. Isulat ang kompleto nga pangalan, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Every Friday, you can win 3,000 pesos nga cash kung magabutan ang inyo nga pangalan. Madamo nga salamat sa mga tech on duty subong gabi sa tanan nga station managers sang XFM Philippines NIR kag Panay Island. Kag sa amon man nga CEO kag boss, Dr. Remy Lito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolfilangka.
0: See you tomorrow same time from 9 to 12 midnight sa Phone Pal. Adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babush.
2: XFM. XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga kumpari ko sa bench, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasulang nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Santangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga pani,
9: mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Kani ka

0: πανηγορούει. Να μη κούτης, χαμής. Μης.
1: Χα.
0: Ω, μα, κονά.
1: Ω, γουάπας ακούν αι. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tuition mo?
0: Oh, galit. Diri yo.
1: Ah, dali na.

0: sip ng katawan, mag Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil, Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Cellphone Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Cellphone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: Exit.

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santone Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle. Hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel.
5: XFM.

0: para sa malakas na buto.
1: Premium D3.
0: Matibay na immune system.
1: Premium D3.
0: Proteksyon sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Premium D3.
0: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: X.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Hoy.
1: Ako po si Aisel Complicado, si Bala Mantike. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: X FM.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: X.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mangko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ay, dali na.

0: Plus Herbal Oil.
1: Geniable yun, taga-titiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
3: Mag-assisted pain.
6: Muscle fever.
3: Acute pain.
6: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
6: Mag-assisted pain.
3: Kamkarang pain.
6: Fast and safe.
3: Assisted pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Assisted pain.
6: Mabibili sa mga butika.
8: XFM.

0: Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michel Hinas. Mga kasama yun po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Kumbaga, sabi pa nga, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan mo pa yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content niyan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O maka-cope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
3: Mm-hmm. Samahan po ang mga lingkod sa ating mga programs sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga mensahe. Mga text messages po niyo, mga kaibigan, ipadala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, eh puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga papromo dyan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Dok, ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, meron po mga karamdaman na nasumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
4: Mm-hmm.
3: Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Dok, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So ano po ba talaga, Dok, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
4: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
3: Oo,
4: okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis, ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa, pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong magpenetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal, kalyo sa paa. Ayan, pwede doon, magpenetrate dyan. At maaari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng magpenetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala, ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
3: Mm-hmm.
4: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yun nga, yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humaga yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik.
3: Mm-hmm.
4: Kaya direct contact ito, hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo pati yung bata ma-transmit niyo doon yung leptospirosis.
3: Ayun na nga. Sa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan niyo mga kaibigan at kumbaga kilatisin niyo, no? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan ay baka nakakaranas na po kayo, ha, ng ganitong uri po ng karamdaman mga kaibigan, ha? Lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag-doble ingat, ano? Triple ingat sa paglalabas po natin. Especially kung meron ka ng mga open wounds.
4: Oh, hindi lang sa partner, hindi lang sa baha. Yung mga naglululusong sa mga tubig na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib.
3: Yun. So, mas maganda iwasan po mga kaibigan. Lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon dok, ano?
4: Mm-hmm.
3: Yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga yung paglalabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay dok, ano?
4: Mm-hmm.
3: At minsan kahit na sa loob ng bahay nakakuha pa rin ito kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo o mga kinakain, maaring napuntahan dun.
4: Na-contaminate.
3: Oo, na-contaminate.
4: O kaya yung baha pumasok sa bahay mo,
3: mm-hmm,
4: kasi ayaw mong lumabas.
3: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, Dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
4: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, mm-hmm, na para kang nagchichil, ano? Yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila. Mm-hmm. Yung iba nagkaroon ng ubo. Tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din.
3: Mm-hmm.
4: Hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba?
3: Mm-hmm.
4: May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So, bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe. Yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso parang nakikipagkarera, mabilis. Pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
3: Mm-hmm.
4: Yung iba naman nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisisure pa sila.
3: Mm-hmm.
4: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng control sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Yung iba naman nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
3: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga symptoms na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo normal lang na simptomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
4: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng baha. Mm-hmm. Dahil nagtatrabaho siya, tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
3: Nako.
4: Kasi tapos sinabi na ang findings daw ay leptospirosis. So wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
3: So sa mga kababayan, maging maingat, maging mapanuri po sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, pumunta na kagad sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar nyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan ka agad ng kagamutan, karampatan kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Suwame ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwame ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin. Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustid, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
5: Ako nga pala si Mika. Sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective shot.
2: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay sa ng Yes Health Incorporated at ang ating pong produktong Santone Plus Gold. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pangangatawan. Inaman nyo kagad yan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C. Alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ng atin pong pangangatawan, dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. O para makagawa ng ayos, kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan, ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis, Doc, ano? Mm-hmm. Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta tamaan na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po, mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3. Para po malabanan, mga kaibigan, ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
4: So, kinakailangan i-check

0: design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niya ay vitamin C as precursor of collagen development, na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo, at ito ay kumbaga it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung premium D3 natin at nutritional support from ating Santon Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho na ating kasukasuan.
1: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Na inaatake ng mga arthritis, kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos, ha? Maganda po, mga kaibigan. Mga supplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyong pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik, ano, ng healthy na mga cartilage, mga kaibigan. At sabayan niyo yan, ha? Ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong premium D3. Nakakatulong yan para malubricate, mga kaibigan, yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Dok, nanunuyo na, ano? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
0: Oo, kaya naglalagapikan, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman, o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. Mm. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro, mga edad ninyo, 80. Mm-hmm. Yan. Masasabi natin na it's a wear and tear of aging. Kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Mm-hmm. Ayan, ha? So, mas maganda, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating po mga Yastro Health Clinic. Malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating po mga Yastro Health Clinic. At syempre sa pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hi, Ma'am. Good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health products?
4: Yes po, ako.
3: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
4: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TD ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Colonites ba yun?
3: Tapos akbo.
4: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
3: Yeah. But after, Ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
4: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
3: So, hindi na kayo lagi nauubo?
4: Wala na.
3: Tapos, kamusta po yung sakit ng likod niyo?
4: Hindi na sumasakit yung likod ko.
3: Yes.
4: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nun, pero malaki na improve sa mata ko.
3: So, ibig sabihin, Ma'am, luminaw yung panahon?
4: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
3: Well, so, before pala, Ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung paningin, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang paningin. Nakakabasa na. Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po, katulad sa inyo, na gusto din pong gumaling?
4: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3. Tsaka Vision X.
3: Ibig sabihin, Ma'am, nag-take niya kayo ng Premium D3?
4: Oo, nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
3: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan niyo, Ma'am?
4: Ramona Carrion.

0: Saan po?
1: Taga Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin, ano, natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes 12 Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto, ano, sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yun dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
4: Kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin, o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan, na yun po yung tinatawag na gallstone. So medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka. Kaya nga prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone. Kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
3: So mga kababayan po natin, ha, kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad, ano, sa pinakamalapit na mga Yes 12 Clinic po natin dyan sa lugar po ni mga kaibigan, or pwede nyo subukan nyo na kagad, ano, ang atin po mga produkto, especially yung atin pong Sandong Plus Gold at yung atin pong Premium D3, ano, at makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito dok ng katanungan. Good noon dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po, ha, sa mga taga Rojas, Palawan.
4: Kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid. Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, lung palpitation. So ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is, una, kakain ka ng pagkain mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Katulad ng, halimbawa, yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mga talbos-talbos. At damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na, ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold, kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscles sa ating bituka. Kasi alam niyo, mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik ng kusa yung kanilang pagdumi, kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. So all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So yun po yung i-take ninyo every day. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
3: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Sa mga kababayan po na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, agapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Nakadok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
4: So, aming pinasasalamatan yung patuloy nyo pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it, or i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores, na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kaming muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bacla po.
3: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling alikod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health.
5: X FM.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Palira, Dula, tagal, Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo,
0: Ano ba, salamat ako sa XFM kag kay Dr. Emilito oy sa akon nga nadag-an na 3,000 pesos cash gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libo-libo pa premium. Thank you.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Madiet na kubuwas ah.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, 39 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan. Mga aga mga katrupa, nagapalayag sa kanina na palatuntunan Exciting Pilipinas, fecha 10 kita subong sa bulan sang Agosto. Medyo maulanon nga panahon subong, haling kagabi tub-tub sa sining matinon, madayon na pagtupa sang ulan dire sa siyudad sang Iloilo kag sa iban nga bahin sang Western Visayas. Exciting Pilipinas! Nagtugnaw ang panahon mga abyan, 100.7 kita. Megahertz on FM band ang palatuntunan Exciting Pilipinas. Ini maabyan ang XFM Radio Patrol Iloilo. Kabatian kita sa 100.7 megahertz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Makita man ninyo kami kag mabatian sa duha namo ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Daw ginahunos lang ang inadlaw kahapon, pizza 9 pa lang. Subong pizza 10 na. Buwas pizza 11 na naman. Welcome mga abyan sa unang adlaw sang working day sa bilog nga semana. Ang Lunes nga adlaw, ginsuguran sang maulanon nga panahon. Pizza 10 kita subong. Mga balita lokal kag nasyonal kag suman international mabatian ninyo. Sa karon nga pagpangalagad naton, mabasahan pa ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal ang mga balita nga dalon naton sa inyo sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sa mga motorista naton ming aga, dapat na masipat ang inyong mga mata kay kadulom sang palibot bangod mabyan sang madamol nga galom kag sige-sige nga pagtupa sang ulan. Sa mga nag-iilistar balasubong sa mga coastal area, sa mga coastal barangay, salong kamo ay medyo mamadlos ang hangin, dalag ko ang mga balod. Kag sa mga nag-iistar balam lapit sa pangpang sang suba, bantayan ninyo ang level sang tubig sa suba. Kaya nagataas ang level sang tubig mabiyan sa mga suba, bangot sige-sige pang pagtupa sang ulan. Sa mga kabukiran kag sa iban man nga bahin sang pungsod Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sang mga nagliligad nga nadlaw, Biyernes, Sabado, Balato. May mga apektado sang buhawi diri sa siyudad sang Iloilo. May mga puluyan nga nagkalaguba sa Barangay Cubay Haro. May mga puluyan nga nagkalaguba dito sa QAB Tumanduriao. May mga puluyan nga nagkalaguba. Kagpira ka porsyon mga biyan diri sa siyudad sang Iloilo na igo sang buhawi. Actually dito sa may Mega World man experience han sing iban nga mga mallers o kung sa iban nga mga nagamoling bala ang paglabay sang buhawi.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang buhawi daw wala niya gawag yung forecast, no? Ang bagyo, okay pa, pero ang buhawi daw hindi niya mapaktan kung may buhawi o kung wala sa kada bagyo. Lain niya sa mga Amerika, katrupang Alex, yung nagkita, ang gibla nagtiyog-tiyog, ganun ganun na sa Inglesa. Kita mo gibla nagtiyog, blang hangin, saka pa ibabaw. Nagapangayo sang bulig financial kun in kind ang mga apektado sang baha kag suman sang buhawi sa Barangay Cubay kag sa ibang bahin sang syudad mga byan nga nagkalaguba ang ila puluyan bangod sang buhawi. In English, tornado. Dokan yun ba? Di ta ka makita di ka trupang Alex o di ta ka istoryana yo ita bondi galingo. Petsa, Jess, mga abyan, 21 pa kaadlaw talaklaron ta. Kag magtakop ang bulan sang Agosto. Ang bulan sang Agosto, mga abyan, muning katapusan nga bulan. Kag inakabig natun nga tigkiriwi kong tigulutom. Tatlo nisla ka bulan eh, June, July, August. Muning nga mga binulan, mga abyan, medyo masapnot ang pagsulod sang grasya, bala, no? Pero dali na lang ha, 21 days na lang. Ano, abi kay 31 dias ang bulan sang Agosto mo. Di Petsa, Jess, subong may 21 dias pa. Mataklad ta niya. Taklad ta gani bulan sang June kag July. Pero dali lang, may announcement kita nay. Iban gini kanan subong ha, base kabugtaw na kamo. Pwede man kamo makaligid-ligid pa man kay nga ha. Ginanunsyo sang syudad as far as the city government is concerned pa lang ha. Kung may magsulod katrupang Alex nga maanunsyo nagikan sa mga public schools sa kabanuhanan, pasudlon ta. Kay bangod maabyan sang masaming pagtupas ang ulan diri sa siyudad sang Iloilo, ginsuspinde ang klase. Sa mga ginikanan subong nakabugtaw na nga magpreparar kun tani para sa pagpadulong sang kabataan nila sa eskwelahan. Medyo makano kamo subong? Makabugtaw pero maka ano man, makaligid-ligid lang anay, no? Makadulodugsing-dugsing anay kamuda magpartners samtang nagatupa ang ulan. Medyo matulutog na oblaw ti daw nami man idulodugsing kapin pa ko nakaturbo si Mister. Ah, Pidring, timing gini, Pidring, Pids. Timing gini. Kung nakaturbo ka kayo ng mga 4 o'clock, bawas sa dyagi ni, subong ni, kasugod ng sambuwa ni, ha? Kaya dapat 30 minutes mo yung nun eh. Antes ka magsabuwa ang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga may makakaglabuwas ka, nga mo nagpabalik, bala? Sa nagkakayabang performance sa kama, di Mister. Nga daw iya sang hormentado nga kabayo, iya sang rabbit nga desperado, kag iya sang sadista nga pato. Nami gini, matulutog na usus. Tapok agyas ni. 30 minutos, antes mo, tirahon. Si partner nyo, sa pirtahan pa lang amos ang kwarto nyo, nag-aalsa-alsa ng buol ni Pidring. Nami gini sang turbo. Amo ni yung mga oras ba? Kaya kahibalo ka mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe and effective. Kung wala man lang kamo ginasakuan subong, derby anay kamo, basi pa lang may chance mag-champion bla. Kay mga byan, subong adlaw ang face-to-face classes tub-tub senior high school. Alin sa kindergarten, tub-tub sa senior high school mga byan diri sa siyudad sang Iloilo. Suspendido. Agosto 10 mga byan, mga katrupa. Suspendido ha. Ang face-to-face classes sa siyudad sang Iloilo karon nga adlaw, Agosto 10, 2026. Sakop sang suspension ang mga klase halin sa preschool tub-tub mga byan sa senior high school. Nagpagwa sang anunsyo si Mayor Raisa Trinas, kaginalauman sang city government nga magatupa sige-sige ang ulan subong nga adlaw. So the whole day, basi ulanon kita diri sa siyudad sang Iloilo. So bangod sini, mag-shift anay ang klase sa online. Ukon modular mga byan, ang sistema sang pag-edukar sang aton nga mga kabataan. Naming adaan subong itulog, abi. Iba nakabugtaw na pero nagligid-ligid pa, no? Iba nagbugtaw na, nagbangon na pero ti wala klase. Medyo makabalik sa kama si Pidring. Pero kung nakabugtaw, kag nakabangon na kamo, iulayhon na lang ang pagtimpla sang Santon Plus Coffee Mix, okay? Kaya mo nga mga tinion kag panahon, mga abyan, mga katrupa, doon ka namit gitabi. Ipangapi, bla? Kapin pa kung medyo matulutog na, kag mabatsagan ninyo ang pagdulodapya sang hangin, Santon Plus. Santon Plus Coffee Mix lang ang kailangan. Sa mga panahon, katulad sini, times like this, you need Santon Plus Coffee Mix. Sa mga nagabiyahe subong, sa mga motorista, dapat masipat inyong mata, masanag ang pananawan sa dalan. Ang nagadubli-dubli na ang pananawan, double vision black, kapin pa matuluan sang tubig, ulan ang inyong mga windshield, medyo gaburon ng pananawan. Hindi kita magpadaog sa buron-buron nga pananawan. Ha? Magapabilin nga masanag ang atong nga mata, kagklaro ang atong nga pananawan sa mga dalanon. Kung makatumar kita sa Visionix Plus. Ang Visionix Plus, may lutein, beta-carotene, kagsiyasantin. Magapaganagan mga byan sa madasig nga pagharap-harap. Harap-harap. Madasig nga pagkurap-kurap sa atong nga mga mata. Abi ko, tao lang kurap, bali ka mata, kurap man. Na masanag nga pananawan, naghahatag sa aton sang masanag nga buwas damlag. Exciting Philippines! Ugali o ng pagtumar sang Visionix Plus! Hindi lang ang mga nag-edad pwede makainom sang Visionix Plus. Sa mga kabataan nga sobra ang exposure sa radiation bangod sang paggamit, sobra-sobra singila sining nga mga gadget, pwede man makatumar ang kabataan. Sa lamharo nila nga idaron, iban mga biyan nagasuksok ng antipara bangod ina epekto sang radiation because too much exposure sila sini nga mga gadgets nga nagadala sang pag-expose ng ilang mga mata sa radiation. Tilikawan mga biyan ang pag-angkon sang blurred nga pananawan sa mga kabataan. Magluwas nga avoid nyo sila sang too much exposure sa ilang mga gadgets. Patumaron nyo man sila sang Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin. First sa attendance naton, si Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Mayng aga sa kay Ma'am Emily Altillero nga nag-uupod sa sining matinon. Maria Crespo nga nag-uupod man sa aton sa sining matinon. Si Juby Bidia Medicinio nga nag-uupod sa aton sa sining matinon. Amon nga mga tinion katugnaw, no? Ano ayan sitwasyon sa mga pumuluyo ta sa Kubay kag sa iban pa nga parte sang syudad nga apektado mabiyan sang buhawi kag sang tubig baha. Sa iban nga bahin mga biyan sang syudad nagligad nga minadlaw gin na baha man, no? Ang mga dalanon ta diri. Pizza Jess kita mga biyan sa pagpangalagad sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Wala-wala klase sa buong sa syudad sang Iloilo. Palihog ko monitor katropang Alex sa mga anunsyo sa mga local government units sa mga kabanuhanan. Iulayhon ta na lang di. Para nga hindi na maruya ang mga girikanan bla mga guardian sa mga kabataan nga naghana na kunta ni subong nga magpreparar padulong sa ilang eskulahan. Well, sa mga kolehiyo, mga college students, dalagid kamo sa inyong protective gear sa ulan. Magdala sang payong, magsuksok sang jacket. Kung pwede pala magbutas o kung mag-raincoat. Sa mga lugar ninyong masaming ginabaan, hindi git kamo magsalig. Kung may butas kamo, suksukan nyo. Kay delikado subong ang leptospirosis. Ining higko sang ilaga mga bin nga makaimpon sa tubig baha. Kung may mga pilas ka, halimbawa nagka-papedicure ka, basta may open wound ka lang, delikado ini sa mga pumuluyo nga masaming nga ginabaha ang ilas hindi nga mga lugar kag may mga ilaga bla. Budlay kay iti ano ini nang baka mamatay ini nga klase sang virus mga abyan ang leptospirosis. Magluwas na of course halungan man ninyo ang pagduging mga abyan sang dengue. Basta maulanon nga panahon nagaduging man ang balatian nga dengue sa iban nga bahin sang kabanuhanan diri sa probinsya sang Iloilo. Pakulban nyo ang mga gamit nyo da sa mga puluyan nga nagkakalaya nga ginatineran sang tubig. Islin nyo nyo ang tubig sa mga flower base ninyo. Ang mga ruida sang salakan ninyo sa mga grahe base nagkakalaya, base may mga tubig, baka na migid sina istaran sa mga lamok nga mga dengue virus carrier.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang mga guba nyo da nga labador, bla, base kung nagkakalaya da, pakulban nyo, no? Ang mga gutter sa inyong puluyan, ang limpyuhin nyo kay amo ina nga mga lugar mga abyan mga katropa ang manami istaran sang mga lamok nga nagadala sang dengue virus. Hindi ina madula mga abyan nga pamalatian subong nga maulanon nga panahon. Las 4:52 sa aton nga oras ang ining gabahin. Ang ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C. Siling kata nga alkaline-based nga vitamin C, mga abyan, wala kinanglan nga mamahaw kaginantis ka magtumar sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, alkaline-based, bisan wala ka pa kinaon, di maghilab sulok-sulok nyo. Dapat adlaw-adlaw gali, may aragid kita nga vitamin C, the mother of all vitamins, no? Kaya mo ini mga abyan ang gapangapin sa aton sa mga masaming nga balatian sa tion sang tigululan kag sa malamig na panahon. Katulad sa hilana, trangkaso, ubo, kag sipon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Ang Santon Vitamin C, mga katropa, masa babakal ninyo sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Katulad sang Mercury Drug Store, ang Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag ang Generica. Bata, tigo lang, makatuman sang Vitamin C, malikawan ang pamalatian, dulot sang masami nga pagtupa sang ulan. Pasiplat kita, Anay, sa aton nga kasaysayan dahil tayo dito sa 100.7 XFM Radio Patrol Iloilo naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Pagmiara kita, maayong pagtulunan mga bing nga makuha sa aton nga kasaysayan. Because history repeats itself. Nagatiyog lang ang kalibutan eh. Sige-sige lang tiyog. Di, pero may mga kasaysayan kita na makuhaan natin sang inspirasyon. Ining mga inspiring stories bala. Nga mahimo nato ni apply subong kag sa palabuton tigatiyog-tiyog balang kalibutan eh no. Ang mga maayo lang ang mga pagtulunan makuha ta para nga magasulod ang grasya. Be kind. Be nice. Ari-ari pirang ka mga napagkit sa atong nga kasaysayan mga abyan Agosto 10. Kay balo kamo sa atong Agosto 10, ha? Agosto 10, medyo malawig na ini nga panahon. Pero sige lang, may makuha kita din nga maayong pagtulunan mga abyan sa aton nga kasaysayan. Sa atong Agosto 10, 1898. Madumduma nga si Felipe Agoncillo mga abyan ang... ginmandoan sa Filipino Revolutionary Government nga mag-travel sa Amerika o United States of America. Agunto nga mag-aserve bilang official representative o kung official nga representante. Kag makaangkon sang diplomatic recognition. Dugay na ang mapag-abyanay sang Amerika kag Pilipinas eh. No? August 10, 1898, Felipe Agoncillo ang ginatagaan sang autorisasyon kag ginmandoan sang Filipino Revolutionary Government sa pagpadulong sa Estados Unidos. Agunto magyan na mga abyan nga makaangkon sang diplomatic recognition ang iya personalidad nga nagabit-bit sang hayahay sang Pilipinas. Magarepresentar dito sang mga pumuluing Pilipinon sa aton nga Philippine interest. Ilabi na ang pag-angkon mga abyan sang maayong economic ties sa Amerika. Mga sanang una ya, hindi mga war freak ang mga Pilipino mo, mainabyanon bla, no? Amugin mo na, dapat kinanglan tigin mo na eh. Amo na iba nag-criticize sa presidente. Kung sino man nga presidente, ang pag-travel abroad. Actually, kung presidente ka, kinamatarong mo, o kung mandato mo, nga mag-travel abroad for some important reasons. Number one, sina na makaangkon sang economic tie. O kung number one, diplomatic tie gid. Kaya di ka man maka-establish sang economic tie. Kung wala sang diplomatic tie, dapat pangilala, i-connect mo anay. Magpangamigo, pangamiga sa ibang mga nasyon. Agot nga makanili negosyo. Magasunod din ang mga abyan ang economic tie. Di kay balo ka mo, nagapati ka mo sa Robaton nga no man is an island. Magapakigabyan kita sa mga nasyon, ng mga manggarano, o kung mga developed countries. Kag at the same time, makigabyan man kita sa mga nasyon nga hindi pa man gid tuman ka-develop kung pareho-pareho man sa aton nga nag-develop pa lang. Dumduman kong ginproklamar ko ba? Ang tinagab lang na-develop pa, katulog pang Alex ako. Grabe nga dayaw yung sarina. Ang imo mga mata, do katulad sa mga mata ni Isabel Granada. Ang imo guyado, katulad sa guya ni Sharon Cuneta. Pagkaabot sa ilong, ang imo ilong mahal nga reyna. Dugay panumdum sang proclamation speaker bukod kay sinong artista ay panggid ang ilong sang reyna. Di daw wala gid bla kay kun wala mamikapan daw ano gid bla katropangan ni Saudo kurapa gid bla. Ah, ang imo ilong mahal nga reyna. Pabay ilang kay ma-develop lang na siya. But, abay gan do mabikita nga ano mi nga magtaas ing ilong ta. Okay lang na ya hindi ko ra pa pero hindi na kamamagandong pa nga magtruong ilong nyo kay nga Pinoy kita mo. Na sulat na nasa balaan nga kasulatan. Nga ang ilong ta. Kasarangan lang ang pagkatruong. Mayara ka dapat to Carla, Carla pag Alex. Portion ng bla tayo yung mga Pinoy bla kay Bartolome. Okay, tayo yung mga Pinoy bla, nami na mo. leksyon na para sa ating mga Pilipino. Hindi na kita mag-ambisyon pa nga makaangkon kita sa mataas kag tulong irong kay Pinoy mo. Na design ng aton nga ilong suno sa aton nga rasa. Kita mo iba nagapanuslip. Nagmahal ang bayad ka tapos ang epekto niya bla kun kay isa may chemical reaction. Imbis nga magtulong nagakatunaw. Ah. Man tawon niya bla ang isa ka senador nga pagpaliwas ng ilong niya. Hindi ko lang pag niadla na budlay basta mas cyber libel ta. May isang senador pata liwat sa ilong niya. Ambal sang iban. Nami pasanguna do nami pitsura do Filipina. Pero subong. Do si Madam Auring. Hindi ko lang pag-meet lang budlay na. Abi, abi, katrabang Alex Bay tayo yung mga Pinoy. Ariyo, ariyo ang ambahanon para sa atong mga Pinoy nga may mga manubo o kunkurapa ng ilong. Be?
2: Tayo'y mga Pinoy.
0: Yeah.
2: Tayo'y hindi kanon.
0: Yes.

0: Saka do patriotic song, nationalist song by Eber Bartolome sang Banyuhay. Ang tigulo, tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay kurapa. Tomas Garayan Pagani, amo na mo no. Tayo'y mga Pinoy. Tayo'y hindi kano. Huwag kang mahiya kung ang ilong mo ay kurapa. Na hindi kita bangin ma-colonial minded bala. Ano mo na abi kay amo na ang design sang atong ilong. Maswerte lang ni iban gawa nga medyo medium size lang. Pero na mix na eh, crossbreed ng iban sa aton nga mga tag-as ilong. In other words, mixklado na ang rasa niya. Pero ang pure gid nga Pinoy nga halin kita sa Aita, no? Basta may buho lang Dok Bilog, okay na. Nga makaginhawa ka lang ismat sulhay, ayos na. 4 minutos na ang nakaligad mga abyan sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Mga exciting anay nga balita abli hatag ta sa inyo. Ginabantayan subong mga abyan sang madamo nga mga Pinoy. Ilabi na ang mga Filipino communities sa Toronto, Canada. Ang hampang ni Alex Yala. Kaya nila itong nga hampang katropang Alex, gab ito mo. So, Lunes sa aton sang aga, night time sa ila dito sa Domingo. Ginapreparar mga abyan ang isa ka stadium dito sa Canada nga maka-accommodar sang 12,500 nga audience kay nga sold out na ya ang ticket. A day before, sold out niya ang ticket kay balo kamo pito kasunod-sunod nga kadalagaan ni Alex Yala sa mga nagliligad ni Minadlaw. Kag nagadala ini mabyan sang bugal sang Pilipinas sa patag mabyan sang lawn tennis. Ang lawn tennis hindi gid man tuman kasikat diri sa aton. May damo nga mga Pinoy nagahampang pero hindi gid amo nabla. Kag sa bilog nga kalibutan hindi magid popular nga klase sa hampang. Madamo nga mga tennis organizer mga abyan sa pila ka mga sikat nga mga tennis tournament ang nakibot kag nalipay. Bangod mga abyan nga kung si Alex Yala ang maghampang, madamo ang nagalantaw. Hindi lamang Pinoy, hindi lamang mga Pinoy supporters kundi iban man nga rasa, no? May ara kay Alex Yala nga makapa-attract bisan hindi Pinoy. Kag may baloan sa mga organizers nga madamo ang audience kay mamonitor nila namo sa pagbaligyaan niya sang ticket. Di sa 12,000 nga audience mga abyan nga ginalauman sa isa ka stadium, sold out ang tickets katulupang Alex. So nalipay ang iban nga mga tennis organizers nga si Alex Yala mahampang. Pero ining kontraw niya sininga gold medalist mga si Bingkicks ni Bingkick. Daw hindi isa wala namian sang crowd, hindi isa namian sang magahod nga crowd. Pasalamat ka gani. Ang iban nga tennis organizer ga pasalamat kay sold out ang ticket, negosyo man nimo, no? So ari bantayan ta ni. Kay ginabantayan subong mapin ang aton nga tennis superstar nga si Alex Yala mga abyan magapakita sang iya sining abilidad sa patag sang lawn tennis. Subong nga adlaw kay pag-aengkwentrohon ni Alex Yala ang world number 4 kag 2020 Olympic gold medalist katropang Alex nga si Belinda Bingkick. Bingkick na pag-ibig parang kidlat. Bingkick, ang botol pag-pronounce ni Bingkick o Bingkits. Galing di man siya Swiso eh. Basi Bingkick man, B-E-N-C-I-C. Si Belinda Bingkick sa round of 16 sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Isa pagid gali nagbakal dito ang pagkaon nga Pilipino. Filipino food mga abyan nga amo ang adobo. Siyempre may mga pagkaon nga na-prepara na kiti. Basta may mga sport events nga madalag ko. May mga kiosko man ah. Pwede ka manguruto ka baligya sang siomay, lumpia, Prince Price. Ano pa ganin ang mga finger food? Ganin ang baligya, Prince Plaza, Arobla. Kikyam. Pero ang nangin mabakal, Amo ang pinaka-famous na Filipino food nga amo ang adobo. Di kay balok mo balantayan ni. Hampang. Ang ini nga match up mga abyan, magadugang painis ang rangka ni Alex Yala. Nangin kontrobersiya ini nga hampang subong adlaw sang nabatian mga abyan ining si Belinda Bingkik nga nagpa-utwas ng iyang balatyagon nga mas prefer pa niya o kung mas luyag nila iya, niya iya nga mas malinong atmosphere sa tiun sang hampang. Tikay balon man kamo kung si Alex Yala ang nagahampang, damo audience mo, grabing audience impact ni Alex Yala aside from the Filipino communities nga nagaupod sa iya, damo man nga marasa namian kay Alex Yala. Ti ining kontra niya subo nga si Belinda Bingkik mabyan, Bingkik na pag-ibig daw hindi siya gusto. Kaya nagka-distract sa kuno, gusto niya mas matawhay, malinong atmosphere sa stadium. Pasalamat ka Belinda Bingkik. Kay nangin nagdugang popular ang hampang lawn tennis sa international. Nangin bantugon bangod sang paghampang ni Alex Yala. Wala man tamo kakilala kay Bingkik, Bingkik yung gold medalist. Gold medalist kagani mo yan, ikagani popular. Bala, kabalo ka mo mga abyan sa isa ka sport, no? Either individual sports, sport events, o kung grupo, ang character matters most mo. No? Ang pagka-sportsman mo, ang pagka-mapainubuson mo, ang pagka-smart mo maghampang. It is not about all the winnings, o kung hindi lamang ini ang medalya, o kung ang pagdaog ng ginahambalan. Ginaistoryahan man ang character sa isa ka-athlete. Either group sport event o kung team event o kung individual sport event. Kinatakos man dira ang batasan. No? Timo, kasuplada ni Belinda Bingkik ni. Gusto niya yan malinong. Ano klase ito ka? Tani dito ka na nagampang sa closed door. Diba? Open stadium niya mo. Karun punggan mo yung tao magrinugyaw kay... Kaya sabi, batasan si ibang athlete la daw, siling mo daw. Tani, dito ka lang naghampang sa... Din mo, gusto mo mampang sa katalon? Nga wailot makadtutob la? Anon mo kay damo yan na numian kay Alex Yala? Punggan mo imong tao nga mag-admire sa isa ka-athlete nga nami man ang itsura, ang aura, nami man lawas, may figura, ang kurbada daw iya sang dalan ho ta imibasa. Ang iyang kurbada bla katropa ng Alex ang iyang color bla no. Damo nga ka-attract sang color ni Alex Yala kag ang iyang pagka flawless skin kay ti bati ko gagamit ni sa kuno sang clear skin herbal soap mo. Ha? Nagapahamis ang kutis bla no. Eh ba mo kun tam ang gidya ka puti pero ni kay Belinda Bingkik do kasulumod man ang taon. Oh, ipanggit ba, oh, tsura nila nga duha, oh, Alex Yala. Oh, 5'9 ang height ni Alex Yala. Kag multi-millionaire na eh. Sa patag lang sang tennis. Tiyan mo na yung mga abyan. Maghatag mo ni Saturn sa inspirasyon sa mga kabataan, subong. Ah, sa mga Pinoy, ah. Kahit ini nga klase sang sport, mga abyan, nula niya sang height requirement eh. No? Abilidad, pagka-smart, pagka-maliksi, in other words, pagka-pagsik, blah. Amunin nga mga hampang dapat tutukan ta. Ini sa Alex Yala bangin inspirasyon ini sa masunod nga mga henerasyon. Nga ang hampang tennis mga abyan para manggali sa mga Pinoy kag Pinay. Hindi manggali kita maulihi sa sininga sahi sang hampang. Alex Yala, you are an inspiration of the Filipino youth sa pag-engage sa hampang sa sports nga ini nga lawn tennis. Pero, kabalo ka mo. Kung kabataan ninyo, kung nandom ninyo nga mga next Alex Yala, as young as 6 years old or 7, 8 years old, basta kayo balo ng bit-bit racket, pahampangan nyo na, no? Ariyo, may potensyal kita nga mga Pilipino nga mangin katulad ni Alex Yala. Di, ginalauman ang linibo ka mga Filipino fans, mga abyan, nga magtambong dito sa stadium nga paghampangan ni Alex Yala kag ni Belinda Bingkik sa National Bank Open dito sa Toronto, Canada. Isa pa kadaog ang kinanglan ni Alex Yala, mga katropa, no? Kag mag-aabansin na ini siya sa quarterfinals. So, suportahan ta si Alex Yala. Pinagi sa pagpangamuyo nga hindi lang siya mabalda. kag maga-focus. Sa Alex Yalaya, anad na niya sa nagasinggitan nga fans mo. Nagasinggitan nga crowd. Di kay sa ginampangan ni Alex Yala, bisan sa diin mga biyan nga lugar, ang iya nga balatagon daw may ara sa ginatawag nga home court advantage. Kaya mas damo siya fans mo. Kibot gani ni kaday mga Serena Williams ni nga. Ang Black American lang nga kampiyon ni Humampang. Lipay gani iban nga mga kasumpong ni Alex Yala nga na-admire man sila kay Alex Yala kay ginadugukan sa mga taong hampang nila. Kagang mga organizer, gede, sold out ang ticket mo. Susubong nga hampang nila, gab ito sa Canada, kay opposite ang aton nga oras eh. May time difference kita nga 12 hours. So magala 5:14 diri sa aton sa aga, alas 5:14 man dito, katropang Alex Yala sa kasi Sidmon. So basi masugod na dugay-dugay hampang nila. Update ka mo ah, no? Damo ni nagasunod kay Alex Yala. Inspirasyon nato ni kag nagawagayway ang aton nga hayahay dito sa nagkalain-lain nga venue sa mga international tennis events mga abyan. Katorse minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Dugay-dugay mga abyan, kuhaunta ang situation report. Kanagapati kita nga sa iban nga bayan sa Pilipinas, sa iban nga bayan sa probinsya sa Iloilo, ginbuuan man sa ulan. Subong diri sa Iloilo, sige-sige pang ulan na mga abyan, pagtupa sa ulan. Kung kaysa nag-aulunta at kung kaysa nag-amulamadlo sa hangin, dala ang mabaskog na pag-ulan. So halong kita, i-check ninyo da ang level sa tubig ninyo sa mga suba. Sa mga nag-ilistar sa suba malapit, sa pangpang sang suba, i-check ninyo ang level sa tubig. Ini nga bahin mga abyan ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kagsubo mga sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, grabe ni. Almost perfect ang pag-proportionate sa mga ingredients katulad sang mangustin nga may 350 mg, ang palaya nga may 50 mg, may malunggay nga 50 mg, may garlic nga 50 mg, spirulina nga 50 mg. Ara na da tanan-tanan ang tanan nga mapuslanon nga herbs mga abyan, gindasok sa kapsula aguto nga makaangkon kita sang mabaskog nga immune system for a stronger and healthy body. Mag-Santon Plus Gold available na ini gapon sa mga butika malapit sa inyong lugar. Amo ning masaming nagakaubos eh ang Santon Plus Gold kag ang Santon Plus Coffee Mix. Pero subong ara naman mga stocks mga abyan sang Santon Plus Gold kag Santon Plus Coffee Mix sa mga butika malapit sa inyong lugar. 16 minutes after 5 o'clock ang atong oras sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Dugang pa nga mga exciting nga balita, exciting information, exciting istorya sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Maayong aga, Ma'am Hermite. Laupod sa aton sa sining mga tinion. Magabalik kita mga katrupa pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahibalo.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. We'll be right back.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Seven Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

Abyan, may ara kita dring promo anay no. Hatagan kita sang mga pa-premium ah no. Bisan medyo puraot ang pangabuhi ta pero diri sa FM mga abyan maghatag kita sang mga pamaagi nga makapian-pian

Kamu pa nga pe, ari matag pa kita sa inyo sang alternatibo nga ilim nun. Agunto nga maka... makaangkon kita pa premyo. No? Magbakal sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kon Gold Eagle King sa inyo nga mga suki nga tsindahan. Siyempre, no? Mama mo, mama, malang-alang utangon mo na pirmi. Pero kung magpautang, okay man lang, importante, tansan mo. Isulod ang tansan sa puti nga legal size envelope. Subri bala. Kag-isulat ang pangalan, edad, address, kung mahimo ang inyo cellphone number. Kagpangalan sang tindahan nga inyo ginbaklan o kung ginutangan. May nga ganda kay Gingging at kay Lisel. Hindi niya ang tindahan ng bayan, ah. Ulutangan ng bayan. Mayagin man kung may ulutangan ka kung kaysa nga tiyangge, blakay, kung malang-alang kakatropang alis, makabulig, bro. Basta tiyon sang tag-silildo, kung mag-Judith o Juna ara na, may bayad lang para makaliwat ka pa. So, ato na. Sulat ang pangalan, address, edad, mobile number, pangalan sang tindahan, nga ginbaklan nyo. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes malapit sa inyong lugar. O kung hindi gani, direkta nyo hulog diri sa amon. Agunto mag-kilit anay kita personal. Sa XFM 100.7 Iloilo Station, hamtang kami mga byan diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk, Suba, Haro, siyudad sang Iloilo. May araman kita ginpamtang drop box dira sa Vilma Store sa Barangay Tabuk, Suba, Haro, siyudad sang Iloilo. May arapagin kita ginpamtang drop box dira sa BCS Store sa Barangay San Isidro, Haro, siyudad sang Iloilo. Kada Huwebes ang koleksyon sang mga entries. Kagkada Biyernes mga byan ang weekly draw, ang paggabot na bala sa mga mapalaron nga tagdaog. Alright? So, antes ang adlaw nga Huwebes o kung during Thursday, dapat nahulog na ninyo. Kay base bala aga pa kuliktahon na ang drop box. So, antes ang Huwebes, dapat sa Merkulis palang daan na panghulog na ninyo ang inyong mga entries kay kuliktahon ina sa adlaw nga Huwebes. Kay i-raffle naton, ripaho naton adlaw nga Biyernes. Diri naton nga baluan ng mga tagdaog sang weekly draw. So magpamati lang sa XFM 100.7 Iloilo o kung i-follow ninyo mga byan ng XFM Radio Patrol Iloilo sa ating Facebook page kaga XFM Iloilo 100.7 for the announcement sang mga winners. Ay, yadi pa. Abinin nyo, 5,000 ka pesos ang aton weekly winner. Makapiyan-piyan gid ah, no? May ara kita nga ihatag nga 5,000 pesos bilang premyo sang mapalaro nga tagdaog sa aton nga weekly draw. May ara man kita nga mga grocery packages. May mga cellphones kag cash prizes sa grand draw. Wala pa maanunsyo ang grand draw kay sige-sige pa ang ini nga promo. Ang promo period mga byan magasugod, nagsugod na sa tung Marso 9 pa 2026 kag magatakop ang promo naton sa masunod nga tuig Pebrero 20, 2027. Dugay pa no. So sige-sige lang ang pagmamam ang pagbakal sa Gold Eagle Beer kay sa Gold Eagle Beer medyo makamamam ka na. May chance ka pa nga magdaog sang 5,000 ka pesos kada simana. Basi ready na si Katropang Romel, Katropang Alex. Kaya aga pa to sa kaina nag-deploy. I-check niya ang mga napiktuhan blas ang buhawi. Mga balay nga nagkalaguba. Kag ang dala naman uso isang ano eh, isang mga coastal barangays bla nga mga residente naton. Kag mga kutob sa naagyan niya halin sa Barutak, Biho, sa norte nga bayan sa Iloilo, padulong diri sa syudad. Kung bala may mga balay, mga nagkalaguba, ginagyan sang buhawi. Baskog tong buhawi, no? Diri sa barangay Kubay, daw sa Little Haniway, wala mga sityo, napuruhan sila sang buhawi. Budla ning buhawi, kag ginapili ilang ning lugar nga alagyan niya. Tikon matsambahan ka nga maagyan ka niya, medyo... kalagabot man pustis ang balay mo, pro. Papaskog niya sa ano eh. Although hindi magin malapad ang range niya, kung ang radius niya,
Ikumpara mo sa mga bagyo abi no, na grabe ang magpagmadlo sa hangin. Ang Buhawi abi may

0: mga selected areas. Isang magyan na, hindi kinatamaan kalapat ang radio sini sang Buhawi. Kita nyo sa mga sining tornado, sa mga geographic channel, sa mga international film, ang tornado, blah, Buhawi. Pero diri sa ato niya, hindi man gid katulad sa mga Amerika nga tornado nga nagatiner tagpila ka oras, kag dugay siya matunaw. Ano pa damo nga mga balay ang maguba niya. Ang diri sa ato, nagligan ga duha ka adlaw, daw gulpi lang to unexpectedly. Abi naton kalabanan sa aton ulan lang mo. Gali may mga Buhawi pa nga paman. Kung preparado na si Katropang Romel, check ta ang sitwasyon abi. Kay diri sa Iloilo mga byan, nagduaunta tigid man ang ulan. Pero daw wala pa chance nga magbutlak ng adlaw. Usually 5:39 na magbutlak ng adlaw, nakubiran sang madamol nga galon ang aton haring adlaw. No, check ta dugay aton nga patrol mga byan sa sining adlaw. Pero wala klase, wala klase alin mga byan sa preschool pagkatapos sa senior high school ang mga eskwelahan diri sa siyudad sang Iloilo, no. Sa siyudad sang Iloilo. Na anunsyo na ina ni Mayor Aisa Trinias eh. Kadamo sa mga kahoy nga ang mga dahon niya kag mga magagmay nga sa nga nagkalataktak bangod sang mabaskog nga hangin kag pagtupa sang ulan, no. Ang indicator naton sila ang Haro Plaza kung madamo ng mga dahon nagkalataktak, meaning sa ibang nga porsyon mga binasang siyudad baskog manhangin. Along kamuha sa mga motorista kay may mga sangasang kahoy sigad sang karsada nga nagkalataktak, no. Sa mga nagamotorsiklo halong gid kay madanlog ining mga dahon eh, kaysa ma bisan hindi dahon basta basa nga karsada madanlog gid. Di medyo madulong pangadaan. Naga-motorsiklo, single motorcycle, kag naga-four-wheel vehicle, halong gid. I-check ta si Katropang Ramil Paklibar, 5:29 minutos. Nakaligid sa takna ng alas 5 sa aga. Sa patrol situation report, Katropang Ramil, matugnaw nga aga.
1: Matugnaw nga aga, Katropang Alvin. Dari sa siyudad sa Iloilo, bangod nga nagatupa ang pagbugso-bugso nga ulan dari sa siyudad sa Iloilo. May mga portion nga medyo nagbulubalanaw. Kaya halin pa kagabi ang ulan, Katropang Alvin. Tapos ang Katropang Alex pa ako na yung atong nga diver. Sige, damul-damul ulan.
0: Ara naman ulan eh. Muna nga nasiling ta, may muntat, may matupa naman, no? Muna gani nga ang mga may transaksyon sa buong pulo paminsara nyo, anay ha? Either i-postpone ninyo ang transaksyon ninyo kung hindi. Pero sa hindi ginya ma-postpone ng mga transaksyon, na muna, panugyan ta sa inyo, magdala ka mo kaputi, payong kagabutas, ha? Para nga mapangapina naton ang mga pamalatian nga dalasang sining malain nga panahon. Kag magtumargid sang Santon Plus, Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pero si Imo, yes. Bit-bit mo kinang Santon Plus Coffee Mix mo. Antes ka nag-bit-bit Santon Plus Coffee Mix, gintira mo pa ang Santon Vitamin C. Ano man lang ang mga virus-virus makadulot sa lawas mo man daw. Ay, nagid guro, virus makatupa sa lawas mo, Katropang Ramil, ha?
1: Gani. May mga tupa man po. May mga talang-talang man.
0: Oo. Pero hindi ka traka.
1: Hindi ka traka, Katropang Alvin.
0: Lain gid man kun may vitamin C ka tuod-tuod. Sa mga kabataan, sa mga adult subong, amo ni nga maulanon, patumaragin ninyo sila sang vitamin C. Ginarekomenda naton sa inyo ang Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C. Bisan wala ka pa makapamahaw kay kalabanan sa aton, daw wala gana magpamahaw kun aga mo, no, Katropang Alvin. Dumalas ay blang pagkaon. So bisan pa wala ka mo makapamahaw, importante protektado kita sa mga pamlatian, mag Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C. Bo, grabe, daulan. So, buong nakalataktak naman mga dahon sa Haro Plaza, ha?
1: Apo, oo. Pero, dahil lang, hingagawan ka na yung mabasa si Krumlao.
0: Oo, budlay na. Oo, hingagawan na yung ba? Nagwaswas naman ng ulan mga byan sa tubang sang Haro Cathedral nga porsyon sang Haro Plaza. Ang ginauso ni Katropang Romel Paklibar sa sining matinon. Medyo pamati lang kamo anay kabaglantaw sa Facebook naman, na kay iti daw hindi gid maayong nga igwa subong adlaw. Maayo man ning city government ta daw timely man pirmi nga maghimo sang announcement sa cancellation sang face to face o kun suspension sang face to face classes, no. Hopefully sa mga local government units iban nga mga kabanwahanan mangin alerto man kamo kung isa maruya blak bataan. makapanghimos na antes nila mabatian kag may baluan nga may suspension sang klase. Diriya sa siyudad sa Iloilo yati kagabi paniginhimo anunsyo. Muna ginbasa na ito kayo na wala klase, suspendido ang face-to-face classes from preschool pakadto sa senior high school. Madamo lang pagtupas ang ulan sa Sining Matinon, 33 minutes after 5 o'clock sa exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nakaplastarnado may mga kahoy, may mga asanga katrupang ang rumil na kalatipag, ano na, kalahulog.
1: May mga sanga diri sa aeroplasa.
0: Oo.
1: Kundi may mga kahoy niya na tumba.
0: Mm-hmm.
1: Tapos ginapangutod sa taga Sendro. So ginamatamat ni sa mga street sweepers sa pangpipon kato mga albin. Ang mga gagmay niya sanga bala. Iti wala pa man gid ni maubos gid hakot sang truck ang mga sanga sang kahoy. So nga ang mga sanga diri ginamatamat iti pipon sa mga street sweepers. Galing kayang problema sa buong kasi damol, giga ang ulan sa mga albin. Oo.
0: Hindi na pwede makuha sa bisan sinulang ng mga bypassers da sa haro ang ining mga sanga-sanga.
1: Hindi kayo nalang pang-tipo na nagkakang pang-albin. Sanga-sang Nara.
0: Oo.
1: Duakas siya ng iban.
0: Hindi pwede mapanggatong?
1: Pwede kung laya. Galing kasi hilaw kung managkakang pang-albin.
0: Ibulan.
1: Hindi ang mga gagmay niya nga dahon, din pang takas na nila sa taga-Sendro. Tapos ang mga gagmay-gagmay ganyan sa nga, pamanggit pang tipon sa mga taga mga sweepers natin, naka-assign diri sa klasa haro. So, dumudamo ka ang nagalala sa pakatrupan natin. Kasi makita natin sa ilmo pag-abo pa diri. Ikigyapon ang buksok-buksok ng hangin. Wala. Ito nag-park kami dito sa may gilid sa harap klasa. May nagkakahulog na laya na tanga
0: sang kahoy blaka pangalpin. Meaning, basta maulanon gani kag medyo mabaskog na hain, ma-alerto gid gali ang mga nagalalabay sa mga makahoy nga lugar, no?
1: Oo.
0: Diba si blahulugan ka sang sanga?
1: Oo. Kung nagapark ka ba lang, kung nagalong sa kahoy, ipag sila, nananian at kaya ka sa pangalpin, magpark sa mga dalong kahoy mo.
0: Mm-hmm.
1: Book na. Tapos, hindi na init. Pero delikado.
0: Oo.
1: Ako
0: ang hangin. Oh, okay lang na kung tigilinit na may mag-park sa salakyan sa idalom sa kahoy. Pero kung tigilulan, kinahogid. Na, endeavor gid kahit mahulugan ka sa nga salakyan mo.
1: Oo. Didelikado sa ito pangalbin sa mga motorista. Usubong ang masulot sa naaw na, pero basta ko nagpag-bukso-bukso ang tapasang ulan dito pangalbin dito sa siyudad sa nga Iloilo. Although nga pitao na ang Sidlangan, sana sa Sidlangan, at Andrea sa Sidlangan sa Iloilo, nagkaulan ka ito. Mabing kiti paghalin natin kita sa ina sa Northern Iloilo, may portion nga wala piya gaulan, like Barotac Viejo, Banate, wala piya ulan. Paglabot sa, paglapaw mo Anilaw, approaching ka Barotac Maybo, ito na nagulan, labot na dali sa Sidlangan sa Iloilo.
0: Delikado man sa mga dalanan eh.
1: Oo, mga motorista ng mga kapinta kung single ng motor ko sa pangalbin, delikado sa gabiyahe, sa katsada, kung nag-ulan. Kaya may tendency kong kaysa nga may karsada nga nag-yuhub-yuhu, bala?
0: Oo.
1: Tapos may tubi, hindi mo matalipangdan, nga dalong siya gali. Masiklang kaging kita pangalbin, magluwas pa sa mga ginaubra sa kontraktor, bala nga asphalt overlay.
0: Ate, amo na ang masaming kakatunaw?
1: Nga araw warning device. Wala siyang reflector eye. Tapos kawayan, yung ginbutangan, siminto. Hindi pakitaon kung sa layo. Pag wala ginabutangan sa warning device, nga may gulpi lang gali magnubo ng karsada.
0: Na.
1: So, delikado, katrapang Alvin. Pag wala nila pa mapintahan, ang sinter balas ang karsada. So, hindi mo makita kung likuon o hindi.
0: Kaya hindi mo makita ang right of way mo.
1: Oo, oh, hindi mo makita.
0: Nagalapaw ka na sa red tubuyo sa ngiban?
1: Oo. Pag may portion nga, kundi gobra sila sa asphalt overlay nila sa kasada, may pihak na lang niya natapos na, ang pihak wala. Subo silingon, ang pihak niya nubo, pihak taas. So kung motor imo sa lakyan, may tendency nga matiplang kakatrap mga albin pag
0: mamumo
1: mo sa pihak.
0: Mumo kagid.
1: Laban-laban kagid.
0: Kapin pa kung mga...
1: Kapin
0: pa kung medyo kapiraw-piraw ng suga sa motor mo, ah.
1: Oo, laban-laban.
0: Do pari yung mamblaga sang nagmaniwas ang motor, kapiraw-piraw ang pananawan niya, kaya huwag ka Vision X-Plus mo?
1: Oo. Kag ano ka pa, Alvin? Kag... ang ano ni, ang ulan nila yung butangan sa warning device. Mm. Ang portion nga may araw galing na negosyo, mag nidalan, kaya wala matapos ang pag-scalpom, lakas na pangalbin.
0: So, ang mga, magluwas yun ang mga nugyapo ni, bisan, di man sa syudad. Ang sigisigib lang, ano ganit ng karsada, ang portion sa may dalom sa flyover sa Ungka, ano na tawag nila, abortion road?
1: Abortion road. Oh. Buho ko lang dalan.
0: Meaning, kung nagkabusong ang babae, hindi igit pagpagyon na sa dalom sang flyover sang Ungka kay mahulugan, ma-abort ang ginabusong. Ang muna ang ginatawag nga abortion road.
1: Paborito, yung ginigat na pangalpin kay itong nag-aulan.
0: Oh.
1: Tapos may nag-aaging at alam ko ang sarakyan. At yung pa'y pag-aaring ang sarakyan. Ano yung ginigat? Paborito, yung ginigat.
0: Nga, hindi na masimintuhan niya, no? Paglabay mo lang da pagtabok mo sa no sa may ano na City Mall paglampas mo na sa batching batya ka nagutom dayon. Oh, ali kinis lilo nalabay ka na dalom sang flyover agi kinis batyon pagtabok mo to sa may mall gutom ka na
1: ito ginaligo-ligo ang imong imong tanda ko mag-agi kada atro pang Alvin
0: paghalin busog ka pa pagkabos gutom na.
1: Oo.
0: Lain niya sa pancit mulo ni Kapising. Ano gani slogan? Ano gani slogan? Ano moto sang
1: Ernest mukha unon sa bato kapag utomon.
0: Nan. Amo na ang may patent na nga slogan ta kay Kapising.
1: Oo mo nang slogan niya.
0: Ah okay.
1: Maski din kasi buo makadto nga mga may pancit mulo.
0: Mm-hmm.
1: Muna ang ginahambal ka sa pangalbing.
0: Birnes mo kaunon, Sabado ka pa, gutomon!
1: Ang best niya slogan sa pancit mulo ka sa pangalbing.
0: Ah, wapo, gida. Mamamama mo nga mga oras, bla, no? Ining bago ka lang bla maka bago ka lang bla maka derby bla bago ka lang bla naka turbo dietary supplement for men bla bago ka lang naka inkwentro butang ta mga basta bago lang natapos bla kay ti kay na mga alas 4 imidya bi nagtira si Pidring sang turbo ti mga alas 4 imidya sabi nagtira alas 5 sila nagsugod mga 5:30 butang ta 30 minutos lang. Nga dugsing-dugsing nila sang partner niya kay Loreng. Mga amuni nga mga oras, mga 5:41 na mit na nihigop sang ano, sang pansit mulo.
1: Awa.
0: Oo. Sa ikaulan ng bayan, turbo at pansit mulo ang kailangan. Turbo at pansit mulo ang kailangan. Pero, damo na slakyan, no?
1: Tamo na sa lakay ng bagma. Although kasi wala sang klase.
0: Hindi man joke, hindi man guro traffic sa buong katropang Ramila.
1: Hindi pa traffic sa tropang Alvin.
0: Okay.
1: Kasi naman ako lang sa patrol kay ulo
0: ng ulan. Oh. Again, suspension sang face-to-face klase sa buong adlaw due to heavy rains. Alin sa city government sang Iloilo. So, mayara kita nga announcement kayo na kaginasulit ang inisubong para bala nga maka-alertong mga ginikanan kag mga guardian, no? May report pa si Katropang Bebe? Okay pa rin? Masalot na pa? Okay. Abaw, amo na damo. Gali, nagkala bali nga kahuyo.
1: So, yan ika yung kalipitos ng kahoy.
0: Grabe. Meaning, base epekto pa rin sa buhawi, guro, no? Ano man?
1: Amo ni ikahapon.
0: Oo.
1: Isang gabi, isang buhawi, dari sa... naglapo sa kubay, bila ka pangalpin.
0: Ah, nakadrop by, gali na siya.
1: Oo.
0: Oh, whole ab yung textree, oh.
1: So, dari nag-agi, lapos dito sa kubay, halin sa... Yaw.
0: Mm.
1: So, may mga nabanggling ang masama. Nakita natin dito, so, may kilid sa Haro Plaza, Katropakalpin. Kay may mga tagas niya kahoy niya nagkala-paksi, bala?
0: Actually, do, pila na nagkakahoy katropang Romel na notice tayo nga na hull-up mo, no? Wala, wala replacement, no?
1: Oo, oh, ariyo, may kita mo yung mahugan eh.
0: Oo.
1: Para, ang iyang kilid, so na siya, so ay nadampon.
0: Nugon ka nugon eh.
1: Tumakit sa may tubakit na sang malupit sa inat ride. Nakawala sa isang pandit siya na bangki ang mga sangayar.
0: Ano na? Palmas?
1: Hindi. Mahugan eh.
0: Ah, mahugan eh?
1: Mahugan eh. Birigid sa may tubanggit.
0: Oh. Ang
1: malupit sa inat ride pala.
0: Doon nagyan sang...
1: Kung
0: nagyan sang pinapas. Oo, doon nagyan sang... Kung mga barbero pala, daw ginagyan sang resort ba?
1: Oo. Oo, dari yan sa... Ato, banggit lang sang Rose Pharmacy. Di
0: na mm-hmm.
1: Mahugan eh. Ang niyang... Nagkala tangki. Pakadok ito sa may... 7-Eleven. Dito nakita na ito. So, ano ni Blas ang 7-Eleven sa Inez.
0: Mm-hmm.
1: Na hukas sa Trapangalbin.
0: Kasi
1: ang mga ano pala mga semi bilang na nakakudal diri sa gina-construct. Ato tawag din so
0: cover cover.
1: Big ground.
0: Oo.
1: Big ground sa mga kabataan.
0: Nagkala hapay man.
1: Ako na sa bati din balik na lang ni Mila. Pero ang mga sangaya sa kahoy, tapos hindi mahugan niyo. May nalang ako na mga punta niya na sa kahoy. Maubos ka, banggi. Ang mga tanom nga gin utang sa ano pala sa city government
0: sa
1: pag isang plaza. Ito gin tanom na diri pag repair pag panamin na lang sa plaza sa pangalpin.
0: Kaya kabalo ka, may isa pagkabagyo katropang Romel nga ginamonitor ang pag-asa. Subong eh, no? Padayon nga pagtupas ang ulan, ti isa pa kabagyo nga may international name nga Pilyo. Pilo. Amot ano pag-pronounce ni P-E-L-L-O-U. Pilo ang ginamonitor subong sang pag-asa. Pero ara pa ni siya sa ago, sa guwa pa sang par. Ha? International name pa lang ni, waya pa kita nakatag local name. No? Kaya ulihin nga na si Platan galing ini, ining isa kabagyo mga abyan nga 2,515 kilometros. Sa nasidlangan nga bahin sang extreme northern Luzon, no? May kabaskogon ini nga hangin nga naglabot sa 65 kilometers an hour kag pagmadlos nga naglabot naman sa 80 kilometers an hour. Nagahulag ang bagyo pa east southwest sa kadasigon nga 25 ka kilometros per ora. Hambal sang pag-asa manubo ang chance sini nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility kun sa par kag wala man ini sang direkta gid kunong epekto sa pungsod. Pero ini lang galing amoning southwest monsoon nga gina-experience sa gihapon diri sa Pilipinas. Sa amo lang ni pro mag southwest monsoon hangin na bagat nang ni pro ginabaha ang ibang lugar sini katropang Romel mo. Baskog man hangin dalayas ni.
1: Eh, may mga ginbaha git man yung mga gulay nagbaha sa dobla ka pang Alvin.
0: Oo.
1: Bangod sa pag apugok sang ila sa ninyo mga drainage system. Eh, dugay liboto na ito ng mga flooded area dari sa sulat sa Iloilo.
0: Okay.
1: Particular sa distrito sang La Paz. Uh-huh. Kaya doon mo na lang masami nga ginabaha.
0: Mm-hmm.
1: Kapin pa kung taas ang level sang tubig sa Iloilo River katro pang Alvin.
0: Pero amo ni sitwasyon ta sa Aro Plaza sa Bong medyo messy pa no. Medyo may gilinap ka pa nga mga sanga-sanga kagdahon.
1: Oo.
0: Why pa niguro?
1: Kaya nakikita kita damo sa mga nagapanglimpyo dire. Oh. Kaya kiti nagbundak ang madamol nga ulan.
0: Oo.
1: Oh. Tipasilong naman sila.
0: Tikag,
1: dapat halungan mo gid ang simpo sa mga katro pang Alvin kay mabasa ka sa ulan tapos initan ka.
0: Oo.
1: Laban-laban siguro kagid pagkasangkit law.
0: Oh. Ang inabalaban tayo tara mo ng mga ang sumba session blas ang mga DC. Abot ko madayon ilang sumba ra karon.
1: Si pareho si sa pumatay mga wala sila abis ang kasilungan dire.
0: Oo.
1: Unlike sa maligad sang wala pa din na repair ang ang plaza haro.
0: Oo.
1: Dire sila sa sulod sang gym.
0: Mm-hmm.
1: Kung naging guba ng gym, mm-hmm. Why na din sila sang palitdan nga medyo malapad-lapad gawa?
0: Shared area lang yan, sa mga kahoy lang yun,
1: oh? Oo, sa mga kahoy lang. Kahit doon na din ka grupo, katro pang Alvin eh.
0: Oh, tatlo ka grupo, tatlo ka grupo ng grupo din sa may tubang sang, sa kilis ng Belfry. Amo nang do aktibo, gawa nga grupo mo. Mga DC na sila, tatlo ka kategory ng DC.
1: Pink ang color sa uniform.
0: Tatlo ka kategory na ang DC mo.
1: Oo.
0: Kabalo ka, anong kategory?
1: Oo. Di 50.
0: Oo.
1: Di 50.
0: Oo.
1: Di 50.
0: Oo, hasta lang sa tatlo kita kakategory sang DC.
1: So may mga nagasimpon man, yung mga di 20, kag di 25.
0: Ah ba?
1: Oo, may ara.
0: Alam taon tako, pero mas aktibo niyo yung mga tatlo ka DC nga kategory.
1: Ate, oo.
0: Kaya daw nagapagsip.
1: Style nila, katapang Alvin eh.
0: Oo. Kag ang ilang color sang uniform na, ka-shocking. Layo.
1: Attractive.
0: Oh, layo ka pa, layo pa, makita mo na sila mo.
1: Oo.
0: Pero base may chance pa man iban bla bla. Kapin pa ko nagagamit sila sang clear skin herbal soap. Ah.
1: Kasubo sang music di sa Trusang Pasa.
0: Ate, may background music na da. Pero dali lang bla kay ay may report pa si katrupang Febe mo.
1: Sige.
0: Balikan ta lang ka.
1: Ah, sige, mabalik lang ko sa Pesyo katrupang Alvin.
0: All right.
1: Himos ko.
0: Okay,
1: Standby ka.
0: Mabiyan ang report ng Turupang Romel Paklibar Subong sa plaza. Medyo messy pang plaza Subong, no? Damo mga dahong naglinapta. May mga sanga-sanga sa mga kahoy nga nagkalahulog. Pero may nag-walking, nag-jogging na. Nag-uluntat ang ulan kun kaisa. Pero ti lauman ninyo. Nga mangin maulano ng panahon Subong Adlao. Abi, plug B ang report ng Turupang Phoebe Boards sa Turupang Alex. Kay 50 minutos nang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May aga sa kay katropang Rodolfo Unasin de Lapos Jr. nga nag-upod sa aton sa Sining Mataneon. Sa kay Tristan Wyatt Gulay. Sa kay Mark Joy Arevalo Alayon. Nag-upod man sa aton sa Sining Mataneon. May report ang nakita ka nagikan sa kay katropang Febe Borges Morales. Ang traffic enforcer sa Pasig City nag-benchmarking sa pabiya agod sa pag-witness. Kagpag-experyensya sa manamik na pagpatuman sang trapiko sa Pabia, Iloilo. Sa detalye, si katropang Febe Borges Morales. Borges?
2: Pasig City Traffic Enforcers nag-benchmarking sa Pabia agud magkuha sang ideya sa pagpatuman sang trapiko. Ginpangunahan ni Pasig City Councilor Caloy Palma, Chairman sang Committee on Transportation and Communication, upod ang team leaders sang mga traffic enforcers sa Pasig City nga nag-benchmarking sa Pabia agud magkuha sa teknika sa pagpatuman sang trapiko sang Pabia Safety Transportation Management Office sa pangunahan ni PSTMO Head, Retired Colonel Dante Dumaging. Ginpahayag ni Councilor Palma nga ila napilian ang Pabia bangod nangin top performing sa nga banwa sa papatuman sang trapiko. Nagumpisa ang programa sang aga Agosto 7 sa lecture nga tuoy sa papatuman sang trapiko kag traffic engineering ang naghatag sang lecture si PSTMO Head Retired Colonel Dante Dumaging kag personnel. Pagkahapon, nagsaksi ang mga traffic enforcers sa Pasig City sa aktual nga pagpatgayon sang trapiko sang mga enforcers sang PSTMO sa idalom sang Ungka Flyover. Gimpasermatan ni City Councilor Caloy Palma si Mayor Luigi Gorisita kag PST mo head retired Colonel Dante Dumanging sa ginhatag nga akomodasyon.
3: Kaya gipili na mo na ka pabiya PTSA mo tungod nga na katian na to na nakita na to na isa sila sa pinaka Mayo kasi nga top performing niya PTSA
4: mo. Okay.
3: Adiya sa province kay
4: okay, so ang mabuol na diyan mga techniques, i-apply man to ya sa Pasig.
3: Yes, of course, no. Despite nga mahambal na pag natulad din man kami to, pero hindi na po mahambal na kompleto doon kami. So, kailan na po nag-sigman sa ibang lugar, agos mahalatunan man naman yan ng ordinansa. Nag-pamalakad. Pag-implementar ka ng traffic
4: code. Sinong imaw natin tulad, SB?
3: Yes, noong pagkilala ko na imaw na ako sa mga team leaders na ako nga pati
4: okay.
3: Tara ko diyan sa ta. Hindi na ako man manaray yung tanan. Sabi ko kahit ito mo nga ako na ako sabi ka. Nag-ausin kami sa yung National Police Day sa Sudan sa Pasig.
4: Okay. Ikaw ang chairman sa committee on?
3: Yes, ako sa SB Caloy Palma, Committee Chair on Transportation and Communication.
4: Okay. May ibang pagit ka mga LGU, mga kantuan ka mo?
3: So far, this is our first time na nag-conduct some benchmarking together with our traffic na to. We're looking forward na hopefully makakanto kami sa Hiligilusi.
4: Okay.
3: So, mag-witness man, mag-turn man, kanda nga patakaran kag pamalakan with regard to traffic.
2: Ginkalipay naman ni Police Retired Colonel Dante Nubaging nga napilian sa Pasig City
4: Enforcer sa Pasig City
2: na magkuha sa media
5: sa pamalakad ng pabiya PST mo kung paano magkontak ng traffic sa best practices kung anong ginahin mo tapos mga structural ng office sa pabiya PST
4: mo. Okay, ano pagid ang
5: ngayon, kagad sila ng practical. So, gugsag sila sa atin mga traffic.
4: Okay.
5: Kung paano mag-contact ng traffic at paano pag-apprehend. So, pati ang mga na-implement nila sa Pasig City.
4: Okay. So, ano nga itong na-feeling kasi napilian ka mo niya sa Pabiya? Ang Pabiya PST mo napilian nga siyempre makawasan techniques, no? Kaya labi kita sa imo man skills sa pag-handle ng traffic diri sa pan sa Pabiya.
5: Oo, nalito yung traffic. Nakikinig na sa Pabiya na best parking sa isipin ko paano pagkanta ng cross kung saan
4: ah, okay. Daw mo nang ini unang LGU nga nag-benchmarking diri sa Pabiya, Colonel. Okay. Luwas ini, pila ka daw ang ilang benchmarking niya?
0: Report mga abyan ni Katropang Febby Birds Morales, nagikan sa Banuas ang Pabiya, mga taga-Pasi Traffic Agency, nagpanilaga kung paano ipatuman ang effective traffic enforcement diri sa Pabiya, Iloilo. Ito yung Pabiya, mga abyan, isa sa mga masako ng Banuay sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Daw number one sila sa revenues. Kaya mo damo sa mga malls kag may mga subdivision pa. Damo ang populasyon. No? 56 minutes after 5 o'clock ang oras na ito. Nanginigabahin mga abyan, nanginadulong sa inyo ang premium D3, ang food supplement nga nagapamatay sa mga viruses kag bakterya sa aton nga lawas. Ang premium D3, may virgin coconut oil, may ara manini nga malunggay oil extract, kag may vitamin D3 with 200 IU. Naputos mga abyan sa mahumok nga kapsula ang premium D3. Balikan ta sa last portion naton sa palatuntunan Exciting Pilipinas ang dugang situation report ni Katropang Romel Paclibar. Prosema natin nga public affairs programa, mabatian ang interview sa pila ka biktima sang buhawi ang nagkalagub-an sang puloy-an bala. Pero subong balikan ta si Katropang Romel Paclibar sa dugang situation report kag presyo sa merkado. Katropang Romel, please come back.
1: Katapahal din naghulaw ng ulan tapos doon din nagkasiga na ang siglangan na nag-reflect wala sa mga panganod. Pero hindi tayo masure kung hindi siya mag-ulan subong o nagsigiga po ng ulan Katapahal din. May portion yung managabaha-baha gawa dito sa may kilid sang Haro Plaza. Kaya doon muna dipirmi ang nag-sagnan katubig na Katapahal din. Kung mag-ulan, dari siya sa distrito sang Haro. Pero dari sa atubang sang Commission Civil, dula gawa dari may mga gatubi-tubi man sa gutter pero hindi magidalong Katapahal Albin sa ating sininga pag-monitor. Try natin karong libuton ang mga flooded area dari sa siyudad sa Iloilo. Kung dalong gid man ang tubi, iti halin pa kagabi ang pagbugso-bugso ng pag-ulan dari sa siyudad sa Iloilo Katapahal Albin. Pero kita sa official sa mga nagpangunang braklon sa Iloilo Terminal Public Market, ang isda, ang tamudyos, 220 pesos ang kilo tuna, 350 pesos ang kilo bangros, 190 to 220 pesos ang kilo lison, 340 pesos ang kilo bisugo, 280 pesos ang kilo karaho, 160 pesos ang kilo hipon, 120 pesos ang kilo salmoniti, 220 pesos ang kilo pasayan, 340 pesos ang kilo tilapia, 200 pesos ang kilo bukaw-bukaw, 210 pesos ang kilo ang lukos, tag 400 pesos ang kilo. Ang panakot, ang aho sa gihapon, 120 pesos ang kilo kamatis, tag-shen, tag-ukon 100 pesos ang kilo, sibuyas bumbay, 90 pesos ang kilo, ria, 120 pesos ang kilo, sibuyas dahon, tag-200 pesos ang kilo. Ang utanon, ang rabanos, 80 pesos ang kilo, amarguso, 80, tag-shen pesos ang kilo, patula, 70 pesos ang kilo, ang okura, 40 pesos ang gatos, ang talong, 70 pesos ang kilo, ang balatong, tag-sisinta, tag-shen pesos ang bugkos. Are importante Katropang Albin. Happy happy birthday kay Katropang Bia Subaldo.
0: Dayon. Ati mayo.
1: Leho lang da Katropang Alex mga alas 10 bala karon.
0: Oh.
1: Leho lang ko tigang.
0: Aba.
1: Kay maabot ang lesson ni Katropang Bia.
0: Importante ra. Oh, importante nga anunsyo.
1: Happy happy birthday kay Katropang Bia. Tani madamo pang birthday ang mabot sa imo.
0: Kag tani madayon gid karon ang litson.
1: Happy birthday. Oh. Ay dayon gid karon pal ben maski magbaha.
0: Aba.
1: Kung maski magulan kag damol ulan. Nakakontrata sugaton ko siya para madayon lang.
0: Mabalik ako di karon.
1: Mabalik ka. Mabalik hindi ka magpahapon.
0: Oo.
1: Kay udto ang okasyon.
0: Preparasyon. Wow.
1: Kapag pagkapalakpakagawa eh.
0: Aho.
1: Kakanta ka man eh. Happy birthday.
0: Siyempre eh. Importante nga makareport gisa karon.
1: Good morning man kay Kapos Corinten sa mga barangay katropa natong Katropang Alvin. Kay nung boy kay Nanay Toto, good morning. Sa Batakan Boys, good morning man. Sa 383, ay sa taga May Bukuhan. Sa kay Nung dira sa... Nonong store dela sa kilid sa Pangalbin. Good morning man.
0: Nami to ang ano yang nagligad to ang iya tong KBL bla.
1: Awo. Tinamit gid mga sudaan ni Dr. Pangalbin. Kag barato pa.
0: Oo. Pero kung luyag nila man, mga hotdog kag mga spam kag mga dili kay Kinday May, Kinday May story sa tubang sa Shopee oh.
1: Kung mga chorizo kag hotdog.
0: Sari side up.
1: Tapos mga bihon abi ang bami na dira ka sa tiyak kadto pero kung mga nagme nga mga utan abi pinakbit KPL
0: daw ga reklamo na gani tong mga to taga Jollibee kag taga Bakdo linga daw ano na inyo kapman nga
1: gibut
0: oh gimbutangan nyo na kasang mabakod nga competitor kami man. Oh, 1 minuto na ako, nasa iso.
1: Ito siya at kapisyon sa panagapang unang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Kitadalong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paglibar, XFM News.
0: Sa di kamay, itiri sa kay Inday Rina, sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero sa Lunok Itiri Maying Aga. Mga katropa, ginakulabos kita sang panahon. Standby sa Express Balita sa Aga. Magasunod sa dili gilamang madugay. Upod ko si Katropang Era Espinosa. Thank you so much, Katropang Romel Paglibar. Salamat man, Katropang Febby Burs Morales. Upod ko mga binri sa technical side. Happy, happy birthday, Katropang Bea Subaldo. Mga piano pod ko, dire si Katrupang Alex Saspa para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: X FM. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katrapong Station, Lasais, Onse.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ining Express Balita sa aga Lunes, Agosto 10, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, Iloilo City, wala sang klase subong adlaw bangod sa malain nga panahon. Ini ang sunod kay Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Headlines naman, balita national o kung balita lokal, 144 kapamilya o kung 568 ka individual apektado sa buhawi sa Iloilo City.
1: Tatlo ka mga pamalay sa Barangay Benedicto Haro nagkalakaka sa mga atop bangod sang buhawi sang nagligad ng Hulyo 8.
0: Iloilo Mixed Merchandise Association President nagapanawagan sang bulig kay Iloilo City Mayor Raisa Trañas matapos nga ang ila pwesto sa Mandurriao ang nagkalaguba sa paglabay sang buhawi.
1: Porsyon sang Haro Plaza temporaryo nga pagasiraduhan sa publiko.
0: Clearing operation sa Haro Big Market ginpatigayon matapos nga nagkalaguba ang pila ka parte sini sa pag-agisang buhawi.
1: Pila ka establishments o kun pila ka mga commercial establishments sa Mega World Mandurriao apektado sang buhawi.
0: Headlines, balita national, puno ka mga nagpakilala ni bodyguard ni Zaldeco nagkagawa na sa presuhan matapos na nakapiansa sa kasong perjury.
1: Prosecution willing gamiton ang Office of the Vice President liquidation records sagod nga mapadasig ang impeachment trial.
0: And special disbursing officers sang Office of the Vice President igapresentar sang prosecution subong nga simana sa impeachment trial bilang hostile witnesses.
1: Request sang Amerika nga i-extradite si Apollo Quiboloy ginatuna na sang Department of Justice.
0: Substandard nga public works masunod nga investigaran sang Senate Blue Ribbon Committee.
1: 4.7 o kun 4.7 bilyon pesos ginailigar nga budget insertions ni Senator Pia Cayetano sang 2025 sunod sa kay Senator Lacson.
0: 2,000 nga monthly allowance para sa qualified PWDs ginaduso sa Senado.
1: Department of Health may bago nga undersecretary matapos ging kakas ni Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto si Amy Liza Chung.
0: Balita international, kumpirmado nga kaso sa Ebola sa Congo, masobra sa 4,000.
1: Rotating water rationing program, pag-asugura na bilang sabat sa tig-ilinit sa Puerto Rico.
0: Entertainment news, sa Dennis Trillo, nagalaom nga magkatrabaho sanday, Coco Martin, John Lloyd Cruz, kag Piolo Pascual.
1: Kag sa Sports Pilipinas, napaslawan nga makasulod sa semifinals sa ASEAN Championship matapos nga ginpierde sa Malaysia sa score nga 1-0.
0: Kag sa tanawan nga extra wow balita, t-shirt nga wala nagabaho bisan ni malabhan sa isa ka bulan, nahimo sa Africa. Expressive.

Lesa i skinse ang oras sex film, ang oras kinadrong sa inyo sang is something plus gold. Something plus gold yung si Mangosteen, ang palayamalungkay garlic ag spirulina nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa tanin kayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa ating immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved, kagalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Something Plus Gold. Pangitaw ng may tatak na Yes to Health i-add to cart kag i-check out ang Something Plus Gold. Available man sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP South Street Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Sa is, desa sa is, karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.

0: Para sa ating top story of the day, suspendido ang face-to-face classes diri sa Iliela City Halin Preschool to Tubtub Senior High School. Subong adlaw Agosto 10, niyang ginanunsyar ni Iliela City Mayor Raisa Treñas. Niyang bangod sa wala untat nga pag-ulan halin kagabi. Lasa is 17 sa karon sa detalye sa iban pang mga balita lokal. Apektado ang 144 kapamilya o 568 ka mga individual sa Iliela City bangod sa buhaw isang Agosto 8 sa gabi. Ini ang base sa last 3 sa hapon, Agosto 9 ang validation sa Iliela City government. Ang iba na sa mga apektado ang temporaryo nga nagataner sa mga evacuation centers kaya iba naman ang nagataner sa ilang mga himata. Samtang 74 ka mga pulian ang partially damaged kag tatlo ang totally damaged. Sa subong nagaparay ng response sa City Social Welfare and Development Office kag ang district offices naman sa CSWDO padayon sa re-validation sa mga apektado kag sa pag-akomodar sa ila agud nga masiguro nga ang tanan nila nga kinahanglanon kag concerns ang mahatagan atensyon. Samtang sa interview sa XFM News team kay Mr. Ronnie Ardama sa Barangay Cuya Beto Mandriyaw nga iya nakita ang hangin nga nagtiyog-tiyog bangod yara siya sa sagwa sa inapuloyan sa paglabay sang buhawi sang Agosto 8 sang gabi. Ipahayag ni Ardama nga gilayon siya nga nagsurod sa inapuloyan bangod din kulbaan siya sang mabaskog nga hangin. Pagibahin ni Ardama nga madasig ang paglabay sang mabaskog nga hangin sa ila lugar nga nangin rason sang paglautod sang kahoy kag pagkatumba sang pwesto sang ukay-ukay.
1: Natabo. Hangin lang nakita ko eh, purong mga balay, wai ko kakakuan, purong dugat yung tiyog na itong hangin, namumulan ito nakita ko.
2: Anong pastada kay na? Kaya ka sa sagwa sa balay mo?
1: Eh nga, gawin mo ko sulod yun eh, kaya nakulbaanan mo.
2: Pero baskogid ya?
1: Baskogid oo, lugaw na at gatiyog sa madaan.
2: Mga pila ka minutos ang imo nga na nabatsa?
1: Dali mo lang, doon lagi mo lang ito sa?
2: Oo. Nalangugid yan.
1: Oo.
2: Nalin ang sang hangin.
1: Do, Dreo?
2: Dari sa
1: likod yan, oo.
2: Dari sa kaigitin sang...
1: Sang hindi nga na duba, nila ba nga changge,
2: oo. Oo.
1: Pagto dyan.
2: Paskugid yan?
1: Oo, paskug, oo.
2: Na-mention mo, sir, na may mga nagkalahapay nga na, ano daw, balagyaan sang ukay-ukay?
1: Oo, ara daw, oo. Ano ubos na, hapa na da.
2: Tanan?
1: Oo, huwag kita may katindog.
2: Pero may isang tao at natay?
1: Ambot lang kung may tao. Walang kukakuan kung may guro. May katulog mo na guro eh. Kaya gina, may kapang crosslight mo damo.
2: Pero ang direya sa Cuya Beto, ang mga kahoy, na-mention mo nga kahoy kay na itong nagapagid?
1: Away, ang akasya.
2: Ang akasya?
1: Ah, kumpol man eh. Babay, ubos man eh.
0: Nabatian si Ronnie Ardama sa Barangay Cuya Beto Mandriyaw, isa sa mga nakasaksi sa paglabay sa buhawi sa Agosto 8 sa gabi.
3: Nagkala kakas naman ang mga atop sang tatlo ka mga panimalaay sa Barangay Benedicto Haro, Hulyo 8 sang gabi bangon sang naglabay nga buhawi. Isa sa mga atop nga naghalin sa Puloy-an nga ginapanagyahan ni Ninfa Poras ang naglupad kag nasangit sa mga kable sang kuryente ginabulobanta 8 ka metro sang kalayon. Maswerte naman nga wala sang may naigo sa mga residente. Nagkala kakas man ang mga atop sa mga Puloy-an nga ginapanagyahan nanday John Paul Lopez kag Danny Villanueva bangon sang naglabay nga buhawi. 8 ka mga border ni Lopez ang sakaroon na dulaan sa lista o kunilistaran bangon sa among insidente. Magluwas sa atop, gintabugman sang buhawi ang e-bike na nakapark sa igad sang dalan. Nagalaon naman ang mga apektadong residente nga mahatagan sila sang bulig na gikan sa city government. Pasado las 10 ang gabi isang naghuyop ang tuman kabaskog na hangin kung sa diin madamo ng mga puno ka mga structures ang nagkalaguba ila na sa area o kunilibina sa area sang Haro kag Mandriyaw.
0: Sa 6:21, samtang Iliela Mix Merchandise Association President nagapanawagan sang bulig kay Iliela City Mayor Raisa Treñas matapos ang inapwesto sa Mandriyaw ang nagba sa paglabay sang buhawi. May dugang detalye si Katropang Mario Hilongo.
4: Nagapanawagan sang bulig kay Mayor Raisa Trañas ang grupo sa mga negosyante sang ukay-ukay sa barangay Q. Abeto, Mandoriao nga apektado sang naglabay nga buhawi sang tinalikdan nga gabi. Dungan nga naghapa ang mga structures kag lunsay na basa sang ulan ang ila mga ginabaligya nga ukay-ukay. Suno kay Rowena Rendon, presidente sang Iloilo Mixed Merchandise Association, isa pa lang sila kabulan nga nagsugod sa pagbaligya sa among lugar kag wala pa makabawi sang ila kapital. Nagalaom si Rendon nga mabuligan sila sang alkalde.
5: Mayor Raisa, maluoy ka man sa amon, ukay-ukay. Buligay man kami nga makabangon diri. Kay sa subong, wala na gid kami inugbakal materials namon. Maskin materials lang nga makabangon man kami sa amon nga pangabuyanan. Kay amo lang gid ni amon pangabuyanan. So gaasa gid ko, Mayor, nga mabuligan mo kami. Amo lang na, Mayor, madamo gid nga salamat.
4: Si Rowena Rendon, presidente sang Iloilo Mixed Merchandise Association. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold.

0: Sa advisory sang Iloilo City Government, iniagod nga matagan sang ligwa ang nagapadayon nga clearing operation sang General Services Office sa mga debris sa palihot sang plaza tugas ang naeksperyensyahan nga buhawi. Agud mapasiguro ang safety sang publiko, ginpahalong ang tanan ilabi na ang mga halin sa Haro Cathedral kag nagalabay pagkadto sa piyak na bahin sang plaza. Likawan man ang pagpalapit sa mga puno, ilabi na ang mga defoliated o kun ang mga wala na sang dahon bangod sang posibilidad nga magkarahulog ang mga sanga sang amo nga mga kahoy.
1: Las 6:23, oras sa XFM, ang oras ginadrong sa inyo sa Premium D3. Premium D3 mo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga magkabulig sa aton ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga masakit. Epektibo kag safe imnon, FDA approved and NL certified, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa dugang balita lokal, gilayon nga nagpatigayon sang clearing operation sa porsyon sang Haro Big Market ang nga nagkalaguba bangod sa paglabay sang buhawi Agosto 8 sang gabi. Nayangin paunahan sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office, agud nga mas siguro ang safety sa mga vendors kag mga customers. Kunay baluan nga lakip sa mga nagkalaguba mo ang roll-up door pagkadto sa second floor sang tinda amuman malapit sa parking area. Sunod sa Iloilo City Local Economic Enterprise Office nga sila nagapakig-angod sa kontraktor sa merkado sa pag-inspeksyon sa iban pang aparte sang tinda kag inkaso nga mayara pa sa makitang aguba ini ang gilayon nga kayuhon.
0: Nakakas ang pirtahan sa isa ka establishmento sa Mega World Mandurial tungod sang paglabay sang buhawi. Makita sa video nga gilapload ni Tata Tata Vlog ang paglabay sang mabaskog hangin kag ilabi na nga ang pagluntad sang brownout sa mga lugar. May nakita man nga scene nga nagatulupa sa dalan halin sa establishmento nga gindala tungod naman sang mabaskog nga hangin.
1: Sa East 25, mga katropa, nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal nga inyo nabatian, ginadalong sa inyo sang Sunthone Vitamin C. Sunthone Vitamin C, alkaline base nga vitamin C. Hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, hindi magastom ang inyong tigab. Produkto sang Yes Wealth Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ang may tatakay Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Available man sa mga butika kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Salster Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Sa East, ay lakita sa detalye sa mga nagapangunang balita national. National News. Nakagwa sa presuhan ang pulo ka mga nagpakilalang anig bodyguard ni Zaldi Co matapos nga sila nakapiansa sa kaso ng perjury. Kaya kinanonsyar man ni Attorney Livy Baligod. Matandaan nga 18 ka mga persona nagpakilalang anig bodyguard ni Co sa rin ilagin implicate ang pila ka mga personalidad sa mga maanomalia ng flood control projects. Pinpahayag man sa mga ininga sila ang nagdulong sa mga minalitang kwarta sa mga matagas ng opisyal kag ilaman gintag si President Fern Marcos Jr. ng may kahilabtanan diri. Karamaan sa mga gintag ng individual sa mga anig bodyguard ang nagapanginwala sa akusasyon kag nagpasaka sa kaso ng perjury. Ang kada bodyguard ay nagapantubang sa malabot 4 counts sa perjury kag ini ang may equivalent ng 72,000 pesos nga piyansa kada isa. Samtang 4 sa mga bodyguard ang nagrecant sa ila testimonya.
0: Sa piyak ka bahin, willing ang House Prosecution nga gamiton ng liquidation records ang Office of the Vice President agud nga mapadasig ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ini para man ma-eliminate ang pagbinaisay sa authentication kag luyag man nila nga mapalipot ang proceedings. Ginpayag nga Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. nga ang ginakwestiyon nga records ang original nga naghalin sa Office of the Vice President kag gin-submit sa Commission on Audit. Pakigbahin ni Tolosa ang handa ang prosecution sa pagkakasang kunananong man nga mga concerns angon sa authenticity sang mga kopya paagi sa pagpresentar sang dokumento nga i-submit sang defense. Luyag man sang prosecution nga una ikumparar ang records kag i-identify ang mga nagapalareho. Ang kasugtanan sa common documents ang magadula sang pagliwat-liwat nga pag-establish sa authenticity antes ang witness sang prosecution maka-discuss ang ila sini nga content. Dugang pa ni Tulosa nga ang

0: Unsang ebidensya ang nagahimo sang isyu nga significant bangod ang Article 1 ang nag-involve sang linibo ka mga documentary exhibits nga nag-accumulate sang katulad man nga kampo. In kaso ini ang hindi masugtanan, mahimo sang prosecution nga i-authenticate ang ebidensya sa open court apang ini ang madugay nga klase sang proseso.
1: Lasa is 28 mga katropa oras sa XFM, mga oras ginadurong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, hibon sa routine, beta carotene, vitamin E, o kung vitamin C, kagziasantin, nga produkto sa Yes to Health Incorporated, nga available sa mga butika, nga madapit sa inyong mga lugar, mahimo mabakal sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Vision X Plus, hibon sa routine, beta carotene, vitamin E, kagziasantin, ang produkto nga makabulig sa itong ikayong eyesight, sa kung ikayong pananawan. Ganit mong bakal na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga. Iga-presentar birang hostel witnesses sang Hell's Prosecution ang anay Special Disbursing Officers sang Vice President o kunya sang Office of the Vice President. Ang mga former SDO ni Vice President Sara Duterte Musanday Gina Acosta at Edward Fajarda nga natala na nga magtestigo sa House Prosecution nga si Attorney Terry Ridon. Ang hostile witness amo ang persona nga ginadeklarar sang korte bilang unwilling or adverse matapos ipakilala o kung ipakita ang hostile interest, reluctance o kung misleading behavior ang among libel ang nagapahanugot sa prosecution sa pagpamangkot sa mga leading questions. Sang damlaglang sa nag-testify o kung sang nag-testify ang mga anay Land Bank of the Philippines branch managers nga si Acosta ang nag-withdraw sang 500 million pesos sa apat ka mga encashments nga 125 million pesos each para sa Office of the Vice President. Samtang si Fajardo naman ang nag-withdraw sang 125 million pesos sa tatlo kong mga encashments sa tig 37.5 million pesos para sa Department of Education sang si Duterte pa ang sekretarya. Ipag ni Ridon nga magluwas sa mga SDO, may salab dun man si Duterte bilang head sang OVP kag DepEd para sa ginaaligar misuse sang confidential funds.
0: Ginatunaan naman sa Department of Justice ang request ng Estados Unidos nga i-extradite ang ginaaligar sex offender nga si Apollo Quiboloy. Agud mihabaloan kung paano ang proceeding sa iban nga pungsod mag-aapekto sa kaso kriminal sa lokal nga korte. Ginkonfirmar mismo ni Justice Secretary Frederick Vida ang madamo nga nabaton sa Department of Justice nga mga dokumento nga may unod nga extradition request nga gintransmit sa US Department of State pinaagi sa Department of Foreign Affairs o kung DFA. Ginpasiguro man ni Vida nga dali lang. Ginpasiguro man ni Vida ang pag-review sa request ang nagasunod sa existing treaty nga ara sa Pilipinas kag sa Amerika. Iniman katulad sang ginaprioridad sa nasamit nga hensya agud nga mahuman ang desisyon nga pangatubang si Quiboloy sang kaso nga qualified human trafficking kag sexual abuse dito sa Amerika.
1: Sa 6:31 sa dugang balita national, masunod nga imbestigaran sang Senate Blue Ribbon Committee among mga standard public works projects sunod kay committee chairman Senator Erwin Tulfo. Ini matapos ang pag-collapse ng damlaglang sang retaining walls sa Ayala sa Makati City. Ginpakibahin ni Tulfo nga magluwas sa bag-o nga mga pangalan kag issues nga konektado sa flood control. Ila imbestigaran isa-isa mga taytay dalan kag public works nga class nga klaro nga napaslawan sa pag-meet sang standards. Sunod sa senador nga obvious nga mayayara sang korupsyon bangod ginatagan sang budget ang kada proyekto according sa standards apang ini ang wala natapos o kon subpar. Dugang ni Tulfo nga sila nag-coordinate sa Department of Public Works and Highways kag iban pang ahensya sa preparasyon sa imbestigasyon.
0: Express. 6:32 ang atong oras, iningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Ginaligar nga mayara sang budget insertion si Senator Pia Quintano sang 2025 nga 4.7 billion pesos samtang 6.7 billion pesos naman ang iyara sa iyang utod nga si Senator Alan Peter Cayetano suno sa kay Senador Ping Lacson. Ginpayag ni Senator Lacson nga sa 4.7 billion pesos ni Senator Pia Quintano wala pa nila na check kun pila ang na-implement. Sa 6.7 billion pesos naman ni Senator Alan Cayetano, yara lamang sa 75 million ang wala na-implement sa diin ang kalabanan sa na-implement ang yara sa Taguig. Sunod sa kay Lacson nga kinahanglan sang dugang pang investigasyon, agud nga mahibaloan kun bala si Senator Pia ang may kalabtanan sa mga manumaliang flood control projects. Ginklaro ni Lacson nga wala sang may nagapakita nga may proyekto si Senator Pia Cayetano nga flood control project nga may mga anomalya. Ang amo nga statement ni Lacson ang kasunod sa ngayon nga pag-reveal sang ginaaligar nga illegal nga reclamation project sa Taguig sa higad sang Laguna Lake nga nalink kay Senator Alan Peter Cayetano sa diin ini ang ginpresentar bilang slow protection kag mitigation projects. Dugang pa ni Lacson nga ang kadamuon sang ginaaligar maanomali nga flood control project kag flood management project sa Taguig ang naglapot sa 32 tanan.
1: Sa kabahin, ginaduso ni Senator Bom Aquino ang hagda nga akon ang hagna nga National Disability Support Act to Senate Bill number 2386 nga maghatag sa 2000 monthly allowance para sa mga kwalipikado nga persons with disabilities bilang bulig sa pang-adlaw-adlaw nila nga galastuhon. Sino kay Aquino nga kuhaan sa kuhaan ang monthly allowance sa National Disability Support Allowance Program sa ina na summit nga kantidad ang subject sa periodic adjustment base akon base sa current inflation. Nakita sa Senador ang mga pagtilaw nga ginatubang sa mga PWDs sa matag-adlaw, partikular na sa transportasyon, healthcare, assistive devices kag iban pang mga personal needs. Sa idalom sa summit nga hagna, ipatuman ang mga programa sa phases. Sa unang tatlo ka tuig, ihatag ini sa mga kabataan kag tigulang nga may kasablagan, samtang sa masunod naman nga tatlo ka tuig ini ang ihatag sa mga persons with moderate disabilities nga naga-shoulder sa disability related costs. Magluwas diri tinutuyo man sang hagda nga hagna nga magkatukod sa Disability Management Information System nga i-link sa existing government database agud nga ma-facilitate ang distribution sa monthly benefit.
0: Dugang nga mga balita sa palibot sang pungsod ginablabanta nga yara sa 182 ka mga lugar ang nahalitan sa northern portion sang Luzon dala sang hangin habagat suno sa Office of the Civil Defense. Maglawas ini may ginreport man nga landslide, pahayag pa ni OCD Deputy Administrator for Administration nga si Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Sa 86 ka mga evacuation centers may nagatinir diri nga 2200 ka mga pamilya. Nakarecord man ang Office of the Civil Defense ang 6 ka mga napatay kag 7 ka mga pilason. Nagpaandam naman ang pag-asa sa posibleng pagpadayon sang ulan dala sang habagat sa Metro Manila kag pila ka bahin sang Luzon.
1: Samtang na-stranded ang 215 ka mga pasahero bukod sa malayong panahon dala sa habagat sunod sa Philippine Coast Guard as of August 9. Ang mga apektadong ports sa pungsod amo ang yara sa Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog kag Central Visayas. Ang malayong panahon ang nag-aapekto man sa biyahe sang 198 ka mga vessels, pulo ka mga motorbangkas, 6 ka mga tagboats kag 3 ka barges. Base sa advisories ng pag-asa ang habagat ang padayon ng mga dala ang pag-ulan sa parte ng Luzon kag Visayas.
0: La 6:37, ginkakas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si Department of Health Undersecretary Amy Liza Chong. Ini ang ginbuslan ni Christian Del Malutak sa Quilabon bilang bag-ong undersecretary sa ahensya base sa appointment paper nga ginfitsahan na gusto 4 sang karong tuig. Ginpahayag nga kabahin ni isang pag-ilis ng gobyerno sa Department of Health sa pagpanguna ni Health Secretary Jose Bitanyo Puhalte Jr.
1: Express, 6:37, mga katropay, nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Balita nasyonal, ginadulong sa inyo sa Southern Plies Coffee Mix. Southern Plies Coffee Mix, Simus Mangosteen Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit. Epektibo safe imnon, FDA approved, NL certified. Mabakal sa mga butika, kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP Southster Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Southern Plies Coffee Mix. Pangitaon ang may tatak nga Yes to Health, i-add to cart kag i-check out.
2: International News.
1: Sa karon, sa detalye sa mga nagapanguna nga balita international. Masobra sa 4,000 ang kompirmado nga kaso sang Ebola sa Democratic Republic of Congo sa labing una nga tion base sa data sang gobyerno. Nagagawa man sa record nga ini ang pinakamadasig nga magalapta nga sa nga maglapta nga sa isang virus sa bilog nga kalibutan. Sunod sa mga eksperto, nagsugod ini sa paglapta sang Mayo 15 sa diin. Ang matuod nga numero sang kaso ang mas mataas pa sa official tally. Sa subong, naglabot na sa 4,053 ang kompirmado nga kaso ka 1,853 ang mga napatay. Nagalin sa 5 ka mga probinsya ang na-record yung mga kaso kag amo ang Ituri, North Kivu, South Kivu, Ayot Yoli, kag Chokpo.
0: Pagasugura na ang rotating water rationing program sa mga isla sa Puerto Rico bilang sabat sa teribleng tig-ilinit. Base sa website sa U.S. Territories Aqueduct and Sewer Authority, magalawig ini tubtob sa katapusan ng bahin sang Agosto. Hulyo sang naka-experyensya ang San Juan, Puerto Rico sa teribleng tig-ilinit base sa records ng National Weather Service. Magadeploy ang Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority sa mga water trucks sa mga apektadong lugar sa diin prioridad diri nga mahatagan ang mga hospitals kag mga long-term care facilities. Ginabisuhan man sang mga otoridad ang mga residente nga pabukalan gid ang ilang pag-iimnon nga tubig tubtob sa 3 minuto sa agud nga malikwan ang posibleng contamination sang ilang mga drinking water.
1: International, ngayon yung nabatian, mga katropa ginadulong sa inyo sang Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap, imo sa gluta, kojic, kag VCO. Sa pagpamis, pagpaputi sa ating kutis, pagpa-clear sa ating skin, maggamit sang Claire Skin Herbal Soap, may marat sang gluta, kojic, kag VCO. Produkto sang Yes Health Incorporated, kag available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. At kung sa Midtown Hotel, mahimo mo orders sa Shopee, kag sa TikTok Shop, isearch ang Claire Skin Herbal Soap. Pangitaw na may tatak ng Yes to Health, i-add to cart kag i-check out.
2: Entertainment News.
1: Las 6:41, saylo kita sa Italia sa natin balita entertainment. Dennis Trillo, nagalaom nga magkatrabaho sa ni Coco Martin, John Lloyd Cruz, kag Piolo Pascual. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Ginalook forward ni Dennis Trillo nga magkatrabaho ang iyahandom nga mga co-stars nga sanday Coco Martin, John Lloyd Cruz kag Piolo Pascual. 20 anyos na si Dennis nga nagatrabaho sa GMA 7 sa diin, nag-renew ini sang iya kontrata sang Agosto 4 sini nga tuig. Suno sa kapuso actor ginpili sini nga magtiner sa GMA bangon sa salig nga ginhatag sa isang kompanya halin sang umpisa. Gindomdoman ni Dennis kun paano ini ginsaligan sang network sa dalagkuan nga mga projects. Lakip sa mga pagbago nga nang experience ang actor, amo ang pag-gain sang confidence personally kag professionally. Naibaluan nga ang upcoming film ni Dennis nga Amir ang official entry sa 2026 Metro Manila Film Festival. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
0: Pagkaroon sa tournament, nga pauna nga balita sa inampang Pilipinas napaslawan nga makasulod sa semifinals ang ASEAN Championship matapos nga ginpierde sa Malaysia sa score nga 1-0. May detalye sa katulupang Johnson Crisostomo.
4: Napaslawan ang Philippine Men's National Football Team nga makasulod sa semifinals sa ASEAN Championship matapos nga napierde kontra sa home team sa Malaysia sa score nga 1-0. Nangin bastante para sa kupunan sa Malaysia ang goal ni Pavitran Gunalan sa 16th minute sa hampang agud magdala sa ila sa knockout stage sang torneo. Nagtakop ang kampanya sang Pilipinas sa torneo nga may 1 win and 3 losses record matapos nga nakadaog kontra sa Laos kag napyerde sa mga koponan sang Myanmar, Thailand kag Malaysia. Natala na nga tubangon sang Singapore ang Thailand sa semifinals samtang Malaysia naman ang tubangon sang Vietnam. Matanaan nga sa nagligad nga 2024 to 2025 ASEAN Mitsubishi Electric Cup ginlutos sang Pilipinas sa labing una nga tion ang Southeast Asian powerhouse nga Thailand kag nakalabot pa tub-tub sa semifinals. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
1: Balita sa hinampang inyo nabatian, mga katropa, ginadrong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makaka, Glava Waska, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok shop. Ang himuon is search ang Turbo Dietary Supplement for Men, i-add to cart kag i-check out.
5: Extra! Wow! Balita!

0: Las 6:44 sa karoon sa Italias, ang ating extra wow balita. Viral sa subong ang t-shirt yung ginhimo sa American clothing company nga Herc Lion matapos nga nagpagwa sila sa Herc Shirt version 5.0. Iyang isa ka-modern nga size ng t-shirt kun sa diin, wala ini nagapanimaho bisan hindi malabhan sa isa kabulan. Ang Herc Lion nga kumpanya ang nag-introduce man sa una sang self-cleaning underwear. Sunod sa kumpanya ang wala nagabaho ang ilang ginhimo nga t-shirt bisan adlaw-adlaw pa ini nga gamiton sa sunod sang 30 ka-adlaw. Ang sekreto sa wala nagabaho nga t-shirt amo ang ginagamit sa mga o kung amo ang gingamit ng mga materyales ka ang isang copper, silver, zinc, gold, volcanic ash, kagduha ka mga top secrets ng mga materyales. Base sa Herc Lion, ang copper sa mga t-shirt ang gapugong sa pagdamo sa mga bakterya nga nagtuga o kung nga nagatuga sa pagbaho sini. Ang zinc naman ang nag-eliminate sa posibleng mag-develop nga sulfur compound sa t-shirt bangod sa balhas. Samtang, ginahigop naman sa volcanic ash ang baho sa palibot o kung palibot, agad hindi ini mapilit sa bayo. Hindi magpilit sa bayo. Mas nagadugay sa Herc Lion ang t-shirt mo, discount ka isa na lang ini ginalabhan. Nagabalor sang $79 o kung masobra sa 4,700 pesos ang tagsa ka t-shirt. Ginalauman ang mangin available ini sa publiko sa Nobyembre 2026. Te, gusto mo na.
1: Wala nagabaong t-shirt pero ang nagasuksok no baho.
0: Amo lang na.
1: Diba mo, magsuksok ka sang t-shirt, siyempre ginaabsorb sang t-shirt mo ang imo balhas, kag ang imo amoy eh.
0: Oo.
1: Kay para malaban ko magamon.
0: Wala pa na siya kabaho, pero siyempre ang thought balahat rapang Alvin, kapila mo na siya ginsuksok. So, higko na siya.
1: Base nag-slide lang ang ano lang, nag-daw waterproof kag odorproof.
0: Oo.
1: Kasi hindi ni mag ano, hindi ni maging successful sa Pilipinas.
0: Nga man.
1: Kay maglapirde ang producer sang habon. Reklamo na sila.
0: Oh, kung sa bagay.
1: Isa ka bulan hindi ka panglaba mo?
0: Ay, oo eh.
1: Kung t-shirt mo.
0: Kasi kaso kunya ikaw isa lang ka ano nga tao makaka-afford ka ihana sa pila ka bilog. So isa lang ka bilog or ano.
1: Tay galing kay
0: ti. Sobra 4,700 ang bili.
1: Galing sulit-sulit bayo mo mambaliban wa kada bayo.
0: No, true. Chakto.
1: Maintainer lang ko di sang Hanes.
0: Extra wow balita mga kitropang inyo na batian. Ginadalong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Express balita sa aga. Express balita

0: Mga katropa na batian ang kabagusan ng pagbalita sa Express Balita sa aga, Lunes, Agosto 10, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating nga fans club, din mga parte sa kalibutan. Ngayong aga sa inyo tanan, mga katropa. Good morning, kid, sa mga katropa natin nga nag-aupo sa ating nga pagbalita sa ating nga Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, pag XFM Iloilo 100.7. Good morning kay Ma'am Maria Crispo. Salamat din sa imo pag-upo. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Sir Reynaldo Abeto. Good morning kay Katropang Butch Florentine. Mayong aga gid watching live sa Norway. Oh, wow. Good morning, Katropang Butch Florentine. Salamat din sa imo pag-upo. Good morning man kay Sir Dutong Boyet Brillantes. Sa iban pagid natin yung mga katropang nag-upod na ka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Mga katropa natin, mga drivers nga nagabihay sa mong along gid, mga katropa, keep safe gid kay nagaulan ang ato ko na maulan-ulan ang ato nga panahon sa Subong. Hinay-hinay lang sa pagmaneho sa mga katropa natin, ang mga empleyado, mga estudyante. Good morning and keep safe sa pagbiyahe, mga katropa. Mayong agaman sa mga katropa natin sa Nunong's Eatery, sa Acacia Eatery, sa Dikamay Eatery, sa Trias Eatery, sa Maymay's Bukuhan. Good morning sa inyo tanan, mga katropa, and happy, happy listening and happy, happy Monday sa atin tanan. And before kita mag-end, katropang Alvin, greet natin anay, yes, ang aton katropa. Happy, happy birthday kay katropang Bea Joy Subaldo.
1: Dayon kayo subong ko.
0: Madayon kayo. Kapisan mo ulan ko na subong, madayon kayo ang birthday niya.
1: Ano oras?
0: Di kay alaw na, Pia Juti.
1: Ah.
0: Di ba si Karol? Kita sure.
1: Kasi king agaw.
0: Kapasin sa Biernes man, ah.
1: Kante, ay pabatsyagaw.
0: Ay, anan talang, iyang palan ka lang namon kung may tiri rahon.
1: Oh. Kung palan niya gati, matira gini.
0: Oo, ah.
1: Rahon gini.
0: Mga katropa, bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tag-balita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isang isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel.
6: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
9: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Xanthol, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Xanthol, Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Xanthol, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sister Pain.
2: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga bukika.
4: Happy
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draws ang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Maka-allage na ko!
1: XFM.
9: Patropa mo!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Katropa mo!
2: Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

Ora sa XFM 100.7 Iloilo a las 7:19. Ma ulanon nga Lunes sa inyo tanan diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo amoman sa kaiping sini nga mga kaprobinsyahanan sa Gimaras laban-laban na nagaulan man amoman sa Kapi, sa Aklan, Antique and most likely sa Negros Island region. We would like to welcome sa inyo tanan mga suki ginaton sa ring mga tagpalamati nagapamati na kamodari sa XFM 100.7 Iloilo. Inina ang palatuntunan, Bullseye. Tanawan yung kalendaryo nyo. Today is August 10, Agosto 10, 2026. Dali na lang magpitsa 15 naman, oh. Lima na lang kaadlaw, kagpitsa 15 na naman. Basta gani mag 15, kag 30, sa mga nagatrabaho, isama lang na ginahulat mo ang sobre o kon ang salary deposit. Well, sa ato sa ring panahon dari sa siyudad, maraing may mga lugar nga, sinuloob sa tubig. May flash flood. Ang isa ka pinaka-notable dari nga lugar nga may flash flood dari sa may Balabago area. Dari bla sa Guaan, kung magagi ka di mang laktod ikaw, sa Balabago, kung maghalin ka man dari sa Tabuksuba, via Cubay, Balabago, or inigani mang laktod ka di sa Alta Tierra, pagwa ka dito bala sa Alta Tierra exit towards Balabago area and then malapit dira sa may tawag daton sini traffic lights ha dira sa traffic lights sa may crossing Balabago kag Coastal Road sus nagadalom darang tubig kinagaluhob-luhob na da and ang pagkadto ikaw sa Taytay bala sa floodway kone nanubo ina kag mataas ang aton sering taytay sa floodway ginabaha ina dira na nagadalom ang tubig kag laban-laban hasta sinimatinan wala pa mahubas na daay. Kamusta ang sitwasyon sa aton sering panahon? We'll be checking pag-asa for the latest weather update. Bangod man mga abyan kay daw ginasunlog kitak panahon. Alin kag gabi hasta kagaina ha? Mga around 7 o'clock, grabing pagbuubos ang ulan. Subong ho, dogina tip lang kitak panahon sinihaw. Do nagsilak naman ang adlaw, pero nagadulo mga ito sa ring kalangitan. So we would like to check pag-asa for the latest weather update. Tibaloon ta ang sitwasyon sa aton panahon. Sino sa linya? Katropang Alex, Leog Langkobe. Para may baloon ta ang update as far as ang sitwasyon sa ato sa ring panahon is concerned. Dari sa siyudad sa Iloilo, si Mayor Raisa Trenas ang nagpagwa sang order nga suspendido ang face-to-face classes halin sa preschool pagkadto sa senior high. Wala sang face-to-face classes. Gina-advised ang mga school authorities to resort sa ginatawag sa ring ADM or the alternative delivery mode of learning. Just like that, sang modular or if not online. Sa may mga facility dira to conduct classes online, so be it. Sa mga wala iya sang kapasidad, ang alternative delivery mode of learning sini would be through modular. It's already 7:23 sa ato sa ring pagparaga dari gihapon.

0: 10/2026. So Southwest monsoon na nag-aapekto sa Maylezon kag western section of Visayas. And then iara kita ka isa ka bagyo ang pinamonitor sa sagwa sa ato nga par nga kung sa diin as of 3 AM kag ining aga ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga ang ining bagyo ang iyasan pa iara sa may 2516 kilometer east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds niya nga 65 kilometer per hour near the center kag gastos nga up to 80 kilometer per hour. Ang iya hulag ay pa east southeastward at 25 kilometer per hour. So ang iningang bagyo wala niya siya direkta nga epekto sa atin diri sa western Visayas.
1: Okay.
0: Diri naman sa western Visayas na mag-experience siya sa magalumon ng kalangitan, may mga lapta-lap ng mga pag-ulan, pangalatog, panago, o tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tungtog makusog naman ang hangin natin na maghahalin sa direksyon southwest na magadalas ang makasarangan tungtog mabalot ng kadagatan. Forecast temperature natin siya narali na sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:39 ng aga kag magatunod ini alas 6:11 karon sa hapon. Kag muna yung atong latest weather update, halin din sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madam, ubit nga, salamat.
1: Engineer Lenore, ining pag-uulan dari sa aton, hindi na mapaktan kay subong nag-init naman eh, dari sa haro, no? Pero gadulo mga ato sa inyong kalangitan. Ano nag-enhance sa pag-ulan dari sa aton sa Iloilo to be particular?
0: Yes, ang mga pag-ulan na na-experiensya natin ay tuga na sa southwest winds or hanging habagat.
1: Pero why kita bagyo within par, no? Ang bagyo outside of par, amo ni sang una with international name nga Dolphin?
0: Si Dolphin, sir, ay nakalandfall na sa may China, sir. So possible dira naman siya mag-lusaw sa may China, sir.
1: Okay. So outside sa, or maliban sa sining bagyong ina-monitor nato dito sa may extreme northern Luzon, wala naman sang other weather disturbance, sabi, or bagyo, or low pressure man nga na-monitor pang pag-asa outside of par, Engineer Lenore?
0: Yes, so may ara kita nga gina-monitor outside par. Amo ni si Tropical Storm Paylo, sir.
1: Mm-hmm.
0: So, ang ini nga balon, ini nga bagyo ay wala ni siya ti direkta nga epekto sa atin, sir. Kag gapalayo man siya sa atin nga par, sir. Pa east-southeastward ang iya hulag.
1: Okay. So kung makapalayo na gidman diri sa Pilipinas, most likely we can experience improved weather condition, ano, Engineer Lenore?
0: Yes, sir. Possible sa mga masunod niya, adlaw, sir. Improving weather naman akita.
1: Okay. With that, Engineer Lenore, salamat kita. Good morning sa inyo dari sa pag-asa.
0: Sige, sir. Welcome, sir. Good morning sa inyo.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: There you are. Latest weather update upo na pag-asa Iloilo with Engineer Lenore Sylvestre.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 7:26. Sa to sila pa rin niya pagparagad. Dari sa palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo siringa katropa, katropang Josel Banias.
2: Bullseye!
1: Well, as of this broadcast time, doon nag-moris na gato siringa palibot. Munang ginambal nila, doon ginatip lang kita sinayo. Doon ginalipot kita sa ato siringa panahon.
2: Bullseye!
1: Mainit, pagkatapos maulan, mainit, maulan. Amo na sa una, may kanta, ina mo. Nag-init, nag-ulan, tigluluto, kamakan. Ang makansa unay ano na variety na sang humay nga makaisa ka lang makaani sa kada tuig tapos sa pagkataas ina nali ka gani magani dapat ang katason mo sa katrupang ira kay kon pareho sa aton katrupang Alex magani sina laban-laban isa guro kad dupa guro ang ano uhay kag dala guro puno kag ramutan guro ka makan disgrasya gid. Well, sa nagapanguna sa ninyo mga balita kag informasyon, waay sang hearing trial today. Kapawayway makita ka galing ka legalidad sang impeachment trial ba? Gin order ni Senate President Sir Win Gatsalian ang work from home nga mode of transaction na bigag trabaho para sa mga Senate employees. Bangod kay nagabaha dito sa Manila mo, may na-check kita sining photo nga ang lapit sa may Show Boulevard bala na katropang Alex. Sa may Rojas Boulevard bala. Ang Hill Puyat Avenue bala, tultulan mo na katropang Alex. Sa unha lang sa CCP. Gabaha to. Ha? ang inasakyan ka tao, to ya speedboat.

Pero kun wai gabahan na sakyan ka tao dito, ano, bus. Oh, di ba gagi na bus? Along Rojas Boulevard area. Rojas Boulevard pagkatapos sa ang distansya siguro sini sa CCP sa Hilpuya Tavinio siguro pilam lang ka kilometro pilam lang metros naman daw duhak bangga no so handa ano eh Bangko Sentral ng Pilipinas, that's it ha? So gabaha to ba kita kita mo man nga ayun buot na lang ladies and gentlemen dahil ni naging magwantahan niya subong din atong flood control project man din atong trillion peso worth of flood control projects. Now we are looking at breakdown of this again and again and again. Bangod kiti way napatawad subong ha? Sanguna gani basang inasakyan subong speedboat na. Will you be happy? Malipay ayhan kita sini. Bullseye. Bullseye. So amo ning ginasiling naton sining wala kita may mahimo sa ginatawag sining pagtimalos ang nature. Pagtimalos ang well, aton sini nga palibot kay nga di kita man nagbutang sang kanal nga tupi. Kay paano man nagbutang sang plano nga wala pulos, ha? May pulos man pero katiting, ha? Kay tanan ko nga plano may pulos na either makapulos ang banwa or makapulos ang bulsa. Di sa mga plano daw kalabanan sang plano nakapulos bulsa daw ay kapulos banwa haw. Sa flood control, ha? Kay parehos ni ang sitwasyon ta daw hindi nagid magkalabatas. Bisan din ka na magkadto. Asang unang away ginabaha, ginabaha. Dibla? Ang ginabaha, ginabaha man gihapon. In short, siniway magbuhin problema ta. Nagdugang na lang gani. Te, where is the one or maybe more than 1 trillion peso worth of flood control projects? Di nagkadto ini. Diin na inisubong, anong nabulig ya? May nabuligin man? O kon base kon ang nabuligan, bulsa lang ya sa nakakamkam? Bullseye! Bullseye! Yan kaysa masakit matod mamati, no? Ha? Galing kay Tiway tat may mimo katropa Alex eh. May kon pwede pala ni nga hakupon mo pati dupla mo kagihaboy siya. Garo, hakupon mo lang kagihaboy sa iyan mo. Bullseye! Sa mga nagapangawat, las gobyerno, how? Ti ano mangawat na lang kita tanan sini? Ha? Katropang Alex, kaya mo nang hambal nila. Tige na baha, ganis Manila, sa Iloilo pa. Tiha may nangawat dito, iyas Manila, mangawat man tatan di sa Iloilo. Nga nung, pati maanta may nangawat to sa Manila. May ginbalik na sila yung kwarta ho. Mga 800 million na nabalik nila. Nga kuno, halin sa kickback, kag sa mga ghost projects. Tiha nangawat ang taga Manila to. Mapalangawat man kita dari sa Iloilo, if that's the logic. So dapat hindi. Ha? Dapat yati goods kita ya. Ha? The bad, the goods, and the ugly. Bla, katropang Alex. Hindi kay good, ha? The bad, the goods, and the ugly. Bullseye! Tiano kita. Ha? Kay ti nagbad ang taga Manila, mabad man kita dari sa Iloilo. Ha? Kung nag-goods ang taga Manila, mag-goods man kita dari sa Iloilo. Kung nag-ugly ang taga Manila, ma-ugly man kita dari sa Iloilo. Bullseye! No. Ha? Debla? That's why, sa mga katulad sini, nagapanukot kita sa mga tao. Nga nali, gani pawakalon mo, palagawon mo sa barangay, pamatsyagan mo, blad daw gin, iti kabirhin. Bullseye! Bullseye! Ha? O kung hindi gin bata, kasantos. Bullseye! You see, ladies and gentlemen, do ay bala huya haw? Basi kung may ara sila guro sang huya shield ay. Sang chimpo pandemic, balan may face shield, debla? Ang face shield, amo nang panamingta sa direkta nga apok sang virus para hindi kita matapikan to sa una sang coronavirus. Blind, bla? May face shield. Pagkatapos, sang una mga makapili ang traidor sa KKK, sa mga katipuneros, may face shield man libon ang buho sa mata lang kag sa ilong. Subong niya mga politiko nga iban niya kawatan, may huya shield. Bullseye! Bullseye! Pwede niyo na mabaligya sa Shopee. Mga taga Shopee, da good morning, gida. Kag sa Baby 9 Food Store, bla. Pwede niyo na mabaligya sa Shopee. Hindi gani sa TikTok shop. Ha? Kaipag-grab na mon. Bullseye!
Nabakal man ta kahuya shield ka tropang Alex. Kay in order for the devil to succeed, it is enough for wise men to do nothing. Dala? Ti, may ara na, certified may nagpangawat, certified may nagpanuntos banwa. Ti, mga good men and women, ta nga daw mga initi ka birhin kag santos ka tropang Alex, where are you? Why gintinyot may nahibaluan? Ahay, ano ka muna tagban espiritu? Tiyan mo ganing hambal tayo, in order for the devil to succeed, it is enough for a wise man to do nothing. Ti, if you are the wise man, ano ang inyong sininga na himo? Ha? Sana'y sinugid man ang nagapangawat pa nga ibanhaw? O kon kabahin ka modera, but you are portraying yourself as mga initi kabirhin kag santos? It's 7:34. Sa ato sa ringa pagparaga, dari sa palatuntunan bullseye. Eh, tanawaning gakainabusong PGH Taft Avenue. Aral naman na solo, nahanda ka tropang Alex? Deblang, PGH? Gatulo, parahin na sila. Halinda sa CP, pagkanto dito sa PGH, Manila. In front of Manila Science School. Tanawan nyo bala ho? Grabe yung pagbaha dito. Dari sa aton, may ari man. We have our very own problem. Pero ibalon na nakaroon ng problema. Kundiin. Kaya may mga problema nga hindi na pwede naton madisponiran lang sang kanal. May mga problema kinanglan, we need to use other means just like sang inatawag naton sa ringa pasuyop system. Sinong pasuyopon nyo? Ha? Ang nagpangawat? Ah, hindi man ah. Pasuyopan ta sang motor. Ha? Pumping stations ba? Hindi nga pasuyupan ta sa mga nagpangawat ha. Why pa ganit may nagako nangawat pasuyupon mo timo tanda karan niya. Mambal sanda nga. Oh, ako ginatudlo mo nangawat. How? Bullseye! Bullseye! Ay, ambot na lang sinima gamoni ha. San o pa ya magbalik dari katropang Alex atong nagkunsad sang una ka nagpakatawo man. Ay, debla? Kuno ay ka kuno nangawat ko na daw ay ka man kadlukan pero kuno nangawat ka tilaban-laban nga. Ha, subong pala nga daan inong sulanan nila eh, no? Banta ko goro, yung kaupod kandila goro sa balay nila sa niya eh. Bullseye! Bullseye! O kon, base kon sa tubang sa tao, katrupang Alex, mamatyagan mo daw mga inanak sang santos kag birhin. Pero kon sa balay nila, pamatyagan mo sinin daw katubuan, sungay, isang demonyo. Bullseye! Ha? Basi ko ng sungay, sinilaba paguro sa turiti ko to sa ngunay. Bullseye! Bullseye! It's 7:36 sa ato sa ringa pagparagad, ladies and gentlemen. So, ang mga local government units, they are just doing whatever they can with the limited budget. Yun ang pinakadako nga budget siya, eh? Came from the DPWH through the intercession of the congressman or congressmen and congresswomen concerned. Di dari sa aton sa siyudad sa Iloilo, di tanawaan nyo na kay daw iti kauwak ang aton siya nga flood control, magin iti sa Barrio Obrero, magin iti dari sa may Lapus, magin iti pagi dari sa may, dari sa Buhang Buntatala area, magin iti pagi dito sa Villa, magin iti pagi dari sa Mandoriao. Ha? Ay, ambot na lang. Oo, kundi eh, orak tupa. Ba, manggapon eh. Ang manggapon problema. Why magkalatapos mo? Amo na ang inasilingta, ladies and gentlemen. Nga they are only after of their pocket, not of the... tawag dato sini. May ara man para sa banwa, pero dapat may ara gid sila. Bullseye! Bullseye! We have so many experts, we have so many... tawag dato sini engineers, urban planners. Tinga hindi ni mapatunan how. Nga, they cannot take the recommendations of the urban planners and experts. Ha? Because, nga, hambal sang urban planner, amunta sini. Look, for example, forward-looking 20 to 30 years of planning. 20 to 30 years of preparations or, tawag dato sini, execution bala, that could answer the demand of the times for 20 to 30 years. Kita nyo kon ano ina ang establishment, ladies and gentlemen, niya kaagi sa urban planning. Kaysa ang una ginabaha na dang diversion road. Katigbawa na da sa una kagmadalom. Ang isa ka nag-una dara nga ginpataas ang location because of urban planning.
amo ang SM City kag ang Tupadya. Iyan ni Mr. Florete, bla. Oh, di ba, katropa Alex? May Plazuela 1 kag 2. So it was a product of an urban planner. Si Mr. Palafox, ginadaiya ang nagplano to answer the demand of the times 20 years to 30 years from the time of the execution of the project. Buta malun isip ka 30 anyos, hindi niya masulob sa tubig baha sa syudad. Ha? Kag most likely, ang development, most likely ha, hindi mag-dwarf sa ila. Pareos bala sang pag-dwarf sang strata sa Injap Tower? Diba? Magambal ka gin-dwarf, buta malun siya ni, daw non-existing ka bala nga, ahay, kagamay na lang gid sa Injap Tower nung sang una mo nang pinakamataas, subong pinalipdan sa pinalibutan sa sang SM strata. Debla? Oh. With that, ladies and gentlemen, there is aton. Tinga, we cannot do that how? Or is there a recommendation na so far and planning? Tinga, hindi naton masunod how? A mere consultation among affected residents nga ado ginadingot pa ha. Do ginatago-tago gani nilang project pagkatapos kun magnami gani mambal nga akun ja. Mo kana mi go jo kun ja akun ja. Pero kun magpalpak gani, oh, matyagan mo do gina allergy mambal nga ay selling niya DPWH na dahil yan ang plano. Pero kung nami gani, bisan iya ka DPWH. Akin ja. Ba, daw nami, bakulon. Bullseye. It's 7:40 in the morning sa ato sining pagparagad sa paratuntunan na Bullseye. Sa diin ini, katropang Alex Graciano Lopezain Park sa May Haro Plaza, ginabaha sa Sinimantineon. Bago langgit bumundak ang ulan, ho? Kaga bumaskog ang hangin, katropang Alex, bago langgit. Ay, ano ni man? Ang hambal sa una, sinikon sa mga bukid ka, huwag dulhog sa patagbla, katropa Alex. Huwag ka kahibalobla ko na nung kinabo. Hambal nga, ya, grabe man huyop sila niya sa higante ba? Gauyog balay eh. Diba? Huyop ko nung higante. Ah, kay grabing hangin mo. So we'll be having sa Cinema Tineon. Ang situation na report sa ato sila nga patrol. Ibaloon ta. May mga lugar sa nasilay na naton. Nga may perennial na ginman. Hindi na pwede nga kanal-kanalan na. But we need really an extensive study para sa ginatawag sininga pag-drain sa tubig if in case nga mag-ulan. Katulad sa mga pumping stations. We have so many pumping stations there is a city. And as I think the best solution right now sa mga low-lying areas, pumping station, just like what Taguig City and Makati City is doing. Ang BGC, ang Bonifacio Global City. Nga binyo kung pabayan na nakagwala sang pumping station ang BGC, do you think hindi magtagal lumapaw na ng tubig? Lumapaw na ng tubig. Ha? Kaya nga, nubo man ang BGC. Ugaling, gin-elevate nilang construction, ang levels ang flooring, pagkatapos ginbuhuan si Idalom, and then ang tanan niya tubig baha dito si Idalom, kaginasunod ina pump sang makina. Ha? Electric pump, submersible pump, dalagko nga mga pumps, kag ibuga dito sa outfall. Kundi wala ginabaha ang BGC. That's it, ladies and gentlemen. We can do the same, but we need large amount of money for the execution of the project. Gapanginam kinam naman si Nikon sinong makongresman sa sunod eh. Bullseye. Debla? So, that's it, ladies and gentlemen, the way we look at it. So hindi lang ni madala subong sa kanal-kanal. May mga lugar nga madala pas kanal-kanal. Ang problema sini, you know, ladies and gentlemen, Dwight may nag-inapot. Supposed to be, it's the DPWH. Magplano sini because they are an agency of engineers. Ara da may eksperto. Diba? Dapat magpakitang gila sila da. Ngang trabaho nila daw hindi pang grade 1. Daw hindi pang first year civil engineering, last section. Kaya nga, tiyan mo ganing suliton ta, may mga kilala kita nga mga consultants abroad, subong, Arides Pilipinas. Ang hambal nila sila nga, kita ako, ubra sila nga, ibang sini, basic classmate ko pa sila nga,
na ano natabo sila daw ara mara ko na karang una sa eskwelahan sa ko na nga ang agi na daw inagyan ko maramarahaw. Buta mo lang sini, something is wrong. Not with that person, but with the agency influencing the person. In short, sini may problema sistema sa agency. Kay aram sa college na mo. Anay kay nakaubras gobyerno, DPWS, nagmango. Why man nagmango? Raw ay performance na. Ha? Proyekto na daw inagyang maramara. Amor gani, hambal si sa consultant, istoryata. Sini daw anak, grade 1 siya ba? Oh, the hindi engineer sini nag supervise ka diya, how? You see, ladies and gentlemen, so buta malon sa college, siya, waipan problema. Anay kay nakaubras gobyerno, may problema ka tropang Alex. Buta malon sa sulod ka gobyerno, may problema. Ha? Amo na hindi nyo lang pagpatami, ha? Base, bala kung magkabit ka, mas balayan, ha? Check ta si katropang Romel Paclibar kay dumduman ko sa una sa floodway nga ni do tayo na na madagaan tao mo. Ah, hindi nyo na ako pala pag... Ah, bayin lang da. Ah, ambal sang kilala ko siya ba si magibi naman to. Debla? Kaya nga, may kilala lagi kong suod sina mo. Yan ang ganyo siya sulod ka blas DPWH. Siling nga ba yung lakong project floodway? Atin sa isang meeting siya, hindi takan na. Ha? Why pa ganis niya mong pisahan niya projects na gabi na isa isa na to kung paano dahil maliquidate niya million na kanangin gasto tapos pagkaon kag inom. Yes! Ha? I can point you a person titapos naman ang floodway mo. Ha? Pero we'll be checking katropa Romel si Matideon sa pag-check sa palibot sa siyudad. Ha? Diin ang mga flooded areas. Kamusta ang sitwasyon karon sa shoreline? Bangod man kay mabaskog ang hangin nga nagahuyop, pugada bla, nagabaskog hinay. We'll be checking si Mateo Nara sa linya si Katropang Romel Paclibar. Katropa Romel?

0: Dali lang, paubugon ko gika mo nga duha ko rin sa baha mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katro pa, Romel, sa report, Mel?
2: Katro pa, Jusel, may mga portion nga nag-bulo pala na uwit, man. Pero ang mga lugar nga masami pala, kinabalanaw. So far, subong katro pa, Jusel, hindi kawat na dalom. Like, there is may atubang sang...
0: So, una kita sa Balanao, ha? Mel, una yes. Kita sa Balanao. Halin kita, Daribi, point na ton, starting point na ton is station. At Villa Consolacion, Barangay Tabok Sobaharo, Iloilo City. Unahan ko na nga daan, ha? May ara sang pagtaas sa level sa tubig sa higad sang karsada sa entrance pasulod dari sa Solomon, pagkanto sa XFM.
2: Oo.
0: Kay Kapa Habonilio, Kaplihog Kubi, dugay na ninyo problema mo, damangatse ko, Kapa, kabaho, pabalahaw.
2: Pagbiragin na nakatrapang yourself, pagsulod mo da, talam na tope.
0: Ti, sa tupadya siya na, sa kabalo ka ko kasi nang balay sa tupadya na?
2: Kay
0: Kagawad Gaspar Iguna?
2: Oo, kay Kagawad.
0: Oo, Gawad.
2: Pwede mo makuhit si Kapa.
0: Oo, liog lang ko na kuhit kay Kapa.
2: Oo. Dira katropang Jusel, may balanaw dira. Paglabot mo sa paglapaw mo galing sa Taytay, tapos sa small market sang haro. Pag may likuon sa banana cracker, may tubig da, pero hindi masyado dalom. Paglabot mo dito sa Plaza Haro, Washington Street.
0: Washington mo, Street amo na da ang halin sa Plaza Haro.
2: Pagkanto sa barangay, ang...
0: Pagkanto sa Tibiaw?
2: Sa Prados.
0: Pagkanto?
2: Sa Prados. Labot na nakatrapan, Jusel.
0: Okay.
2: Tapos liko ka rin sa to, sa may simbahan, sa may ngala ng Gidanga Plaza, araw bala. Sa ginasumbahan da, may tubig na da subong. May ala da tubig, katrapan, Jusel, dalom.
0: Mm-hmm.
2: So, ginbutangan ganina, warning device ng taga DPWH. Nga mahinay-hinay nang dira kay paglabot mo dira sa area nga na pagliko mo gid may tubig dalom ang tubig paglabot mo naman sa liko ka naman sa atubang sang Evangelical Church paliko ka din sa tuo going to Commission Cebel may tubig pero gamay lang katrapang Jusel. Paglabot mo sa Commission Cebel kundi Burgos na bini before sang isat kundi dalom na tubig perme. Kaya napaglabay ko, why that to be? Sa may, as tagi na to, sa may plaza, Lapas, Katropan, Jusel. Sa may corner, sa Habiliana, Barangay Habiliana, kag Werbana Street, why na that to be, subong? Although nga nagulan kagabi, as takay na sang kagahon, pero wala sing tubi, bangod niya dasig mag-subside ang tubi. Kaya ang libil sang tubi sa creek, sa tubang sang Petron nga magwa dira sa Haro River wala sing tubig katropang Jusel hindi siya dalom
0: bali hunas subong hunas
2: hunas ang subside sang tubig madasig pag palabot mo sa city proper agi ka sa General Luna going to Molo sa Halandone Strip corner gida sa may dalom sa Halandone flyover. May tubig siya pero hindi masyado dalom katropang Jusel. E pinagadalom gin man na tubig kung abunggo ang taob. Dala-dala nagadalom gin tubig. Kinagasulod ang tubig sa pumping station. Guro may i-leak. Guro nga nagyan ang tubig. Na kung magdalom ang tubig sa suba, tapos may sige ang ulan, dalom na ang tubig. Pakadto sa may San Agustin nga gate na katupan Jusel sa tubang sang Aurora Subdivision. So subong gamay lang ang tubi. Pakadto ko gina sa area sang Arribalo, gintry naton nga i-check ang mga coastal barangays katupang Jusel, halindri sa Barangay Boulevard, San Juan, Santo Niño Norte, kag Santo Niño Sur. So gincheck naton, mabaskog ang... tawag niya ang hampak sang balod katropang Jusel sa mga coastal barangays. Kapin pa sa mga kilid nga pamalay, naning ginapustihan ng balasang pusog. Tapos may second floor sa babaw. So ang muna kalabanan dito ang ginahampak sang balod nag-aawas sa tagid sa kilid sang seawall katropang Josel. Pero bintry natin kayo nang pamangkot ang mga pumuluyo. Kung nga wala pa sila nag-evacuate. Ang bali nila katropang Josel, anad na sila. Sa may ara, pagid niya mas mabaspog dira, na wala gani sila mag-silo. Subong pa hindi masyado katropang Josel.
0: Oh, in short, sini... Kung naanad, ikaw, katropang Alex, katropang Romel, gali, delikado para sa iban, pero para iya sa naanad na, okay lang.
2: Oo. Okay, na ito may ara nga nagapangsikop ka na isang mga kawayan nga naanod.
0: Samo na ikabaskog? Samo na ikabaskog? May gapanikop kawayan?
2: Oo, kawayan ka na may ara nga wailan takabalo kung pinaghalin ang iban niya kawayan.
0: At
2: sa iban mga haligi.
0: Ati, kung sino ka dakop, iyan na na?
2: O, tingin na na. Tingin na tipon niya, kagina sandig sa kilid, sang kudal, kagina patulo, katropang Josel. E di patindugo niya na para magtulo, pagbangmala, ang kawayan. So, duduwa to sila kaina, ang muna kabaskog sang hampak, sang balod, pero may nagapaniko, paya sang kawayan, sa dalom, sang ila, balay, katropang Josel.
0: O, oh, tiya, di pa mo, kung anong maguba, sa balay, at least may ready na sang inugbulos, kaya ti may sisikpan sang kawayan, bay?
2: Oo. Oh. Di ambal ganin nila kung hindi lang gidman tamaan gid kabaskog ang hangin nga makapalid sang atop nila kag dingding ini sila magsailo katropang Josel.
0: Mhm.
2: Uti ginabisuhan na sang syudad nga kun amo na gid katamaan bi ang balod dapat mag-evacuate. Hindi sila magulat nga nagakamatamat na usmod bilang ila balay anti sila magsailo kag i-rescue pa kag magpanawag rescue I mean sa mga taga Iloilo City government katropang Josel.
0: Diin nga mga lugar katropang Romel na bisitahan mo nga dama ka pintas ha, buta mo nung sinang tama ka baskog ang dapya balas ang balod sa shoreline?
2: Ang zone 2, action 1B sa barangay San Juan.
0: Okay.
2: Tapos ang kalumpang pero galagi hindi ko gina makuhaan isang video katropang Josel kaya hindi ko kalusong.
0: Mm.
2: Kay ang tubig, lampas siya sa seawall, nag-aawas sa seawall ang tubig. Kag dito sa may Arevalo, Santo Niño Norte. Ako Santo Niño, Sir Katropang Josel. Saan naman sa Tatoy, sila? Katropang Josel.
0: Ako naman saan naman sa Tatoy, Santo Niño Sur. To, pagkantotos basurahan, grabe ang dapyas ang balod.
2: Oo, grabe ang dapyas ang balod.
0: Kaya ti sa unahan niya sina, ano na mo, Aligre Uton after yes. Sang Santo Niño Sur.
2: Oo. Pero ang may pinakadamo, gidabing pamalay na gina-evacuate, gipirme, ang dira sa may San Juan, Boulevard, Tagkalumpang, Katropang Josel,
0: no.
2: O Kalaparan. Ang muna pa yung pinakadamo, gidang pamalay sa kilid sang dagat, na nag-squat lang bala sa dagat, nag-idya Katropang Josel. Katong to, nag-idya sa dagat, ang ila sininga mga pamalay, haligis ang balay nila, so muna may pinakadamo. So mga muna kadlag ko sang balod, sa inestorya ko kayo ng residente na hindi pa ni masyado bigkabas ko katropang Josel. Ikumparal mo sa mga nagliligad na may ara kita nga storm signal dari sa aton sa Western Visayas na kinanglan ginila mag-iwakit. Kaya baskog ang hangin, baskog pagid ang balod, may pamilya silang ara na sa babaw. Kaya pag umahulog ka katropang Josel, kagpon taob, kagdalamang tubi, pagtupa mo, tubi mo.
0: Oo. Laban-laban niya, malumos ka.
2: Oo. Kung may mga kabataan, mga gagmay, delikado sa ila. So that's why nga, kung may baskog nga balod, kagbaskog ang hangin, ang halos kalabanan nga bilindira, mga banan lang, o kung mga lalaki, katropang Josel.
0: Pero right now, may mga nag-evacuate na, katropang Romel, halin dito, Santo Niño Sur, pagkanto dira sa, ano, Santo Niño Sur, Santo Niño Norte, Kalaparan, Kalumpang, San Juan, Boulevard, anom ni ka barangay, katropang Romel, kasi nanon-sunod, may mga nag-evacuate na.
2: Negative, katropang Josel.
0: Aba, amo ni kabaskog, ha? Ang balay ni sa tunga ni nga ginahampak sa balon. But ang balon, may tao, tos babaw ka pa ni mo ko?
2: May tao, may...
0: Ay, yun di ka, kaki.
2: Amo tinasend kang video ko nga may kapanglaba ganito sa second floor sus, ang balay nila.
0: Sus, Ginoo. Amo ni nga halay mo si ni De Largo, mga katropang Romel, ni pagkimpitan, maapok mo? Duak oras, goro mala?
2: Duak oras mala.
0: Oo.
2: Oo. So may tao para tropang Josel. So gin pamangkot yung kayo na dala sa mga barangay Tanod, sa barangay San Juan.
0: Mm.
2: Kung may mga nagsailo na bala sa gym nila, kahit kagila sila nga gym, dito sa sulod pa mo,
0: Oo.
2: Tabok sa highway. So wala siyang managsaylo pa.
0: Tibot tambalon ining babae nga nagapangkulukos ang iyang nobla di daw ginbutang balang trapal sa balkonahin nila katropawmen.
2: Oo.
0: Okay lang, buta malo sini way gakabalaka sini. Nga daw matumba na gani sang pihak ya.
2: Gapanglaba pa nakagina.
0: Sus Ginoo.
2: Tigaling ite hindi ko abi makapalapit kay sila dito katropang Josel. Kay ang tubi nag-aawa sa seawall.
0: Tabi ko so, kung ginpalapitan dapat... mo kagaina, laban-laban, dalan ka gini katropang Bea, isa ka litson belly.
2: Laban-laban. Taga hawak urong tubi katropang Josel.
0: Oo.
2: Tapos magluwas sila, ginahampak ka sa mga basura eh.
0: Mm-hmm.
2: Na nagahampak sa imo sa kilid sang dagat.
0: Ti may kabataan na da sa babaw ka tropang
2: Bea. Oh, may bata sa babaw, may ara.
0: Di paano sila makapanahog sila? Let's say for example, magpupo ka abi, butang balon, shoot ti di ri. Ha?
2: May harang akuan lang eh.
0: May imbudo lang?
2: Imbudo lang.
0: Ha?
2: May imbudo. Tumtama mo itong una, upod kami ni Katropang Era. Nag-hilso hot kami da. Gatang lang ako masamay kay Basi, mangihibla.
0: Leo ko bi, Katropang Alex bi, zoom in. May ma-zoom in mo ng video, hindi? Kay base ko nara dang imbudo bala magpupo ka tropa Romel. Kay ti why kada CR? May CR laban-laban sa babaw pero ti shoot to the no get shoot to the straight. Kay ti gamer si ilo straight mo.
2: Kay mo nakalabanan ang ano dai ang sitwasyon sa mga may nag-i-listar da tropa Joseph. Kay ang balay na ang kita mo sa may babae na.
0: Oo.
2: May alagyan na tapos sa piyak balay naman na. Tapos may alagyan lang. May alagyan niya kawayan. Sunod sinabalay naman.
0: Dali lang. Di paano kada magpanaog kag magsaka subong ka tropa Romel?
2: May hagdan.
0: Di kun manaog ka pintas-pintas ang
2: ha? Nagahawak eh.
0: Ha?
2: Nagahawak mo be. Nagahawak.
0: Grabe nga balay daw ara kas Alcatraz ba? Oo ah. Di pariyo sinisubong sugoon mo bata mo. Ta, bakalan ito itlog kagamatis. Be mamahaw ta. Oh.
2: Eh, may mga na, mga lalaki nga nagtanaog man. Tapos nakaina may ara na lalaki nga naka doon nakapula na.
0: Oo.
2: Oh. Oo, nagpangita na pagkaon, sagwa.
0: Nanaog?
2: Tapos tidoho lang sa babaw, oo.
0: Di kung nanaog kasi ni, bisan dako, papariyo si imo ka dako ka tropa Romel, hampakuan ka sang balon, di matumba ka mo?
2: Basta, hawid ka lang sa haligi.
0: Di ba tambalon, mangita ka to sudan, manyanggi ka to, mabakal ka sa tiyanggi, basa kinpul kag brief mo?
2: Ang dira nga part katropang Josel by basa.
0: Mm.
2: Pero may ang sa babaw sina, may ara sina may dulatayan nga kawayan bala.
0: Ah, malapos-lapos. Sa babaw may ilagyan
2: sila. Sila dito sila magwa sa pihak.
0: Mm-hmm.
2: Nga lapaw na sa siwol ang kawayan.
0: Okay. So may ara sila taytay gali dito si babaw. Except sa amo nga balay nga manaog kagidya sa idalom.
2: Oo.
0: Ahay.
2: Ang mga muna kapag pila nakatumpok nga balay, sumanaog kagit sa dalo, may hagda na dira. Pero ang sa likod yung sinakatropang Josel, sa ginsakaan naman sa nagligad ng mga binagyo to, dito na sa likod maagi.
0: Mm-hmm.
2: Tapos may kawayan, nga daw apat katambi, nga layon nga kawayan, naging tagik-tagik siya. Tapos ang mga ginahimo, nga dulat ayan. Tapos may petahan lang ang kada pamalay. Yung bulig-buligan Manila. Tapos ang sinang entrance gate, dito niya sa babaw sang seawall katropang Josel.
0: Pero believe ko sang variety sang kawayan, daog ya pa inobrahan sang construction ni Diskaya eh. ang flood control sa mga nobla Diskaya tanawabla na flood control ni Guria tanawabla na naguba. Tiari adlaw-adlaw ginahampak ka balodo, ginbalay-balay lang pusog kag pilipo kakawayan katropa Romel, why marusda ko?
2: Tapos nylon na makabinder ang nahigot.
0: Oo, amo na kun hindi chupi ang pagubra, kagway ti may nagapangomisyon, kagway nagabaton kickback.
2: At sa muna eh.
0: Diba?
2: So pag on, grabe nakabaspog sa kampas ang balod, pero umagauyog man ang balay.
0: Mm-hmm.
2: Pero inigawa masyado gid marumpag at rupanyos. Kaya nag-alalangot na sila mo.
0: Ang naluyan talang si Nekatropa Romel, pariyo sa ila, marimidyo general, kada adlaw nga trabaho, mabakal para sa the next day nga konsumo. But tamalon may kalanon pa na sila today. Pero kung ay trabaho na, ang sunod nga adlaw, amon ang problema, Katropa Romel. Ti paano ka makatrabaho sa ni?
2: kalabanan yung mga nagapuli da, gabiyahe sikad, gabiyahe tricycle, construction worker. Amo na nakahalos kalabanan da. Kahit amo lang mo na pangitanan sa mga tao da ato pang yusel eh. Sikad driver, tricycle driver. Dala sa San Juan.
0: Ining particular ka ba, lay San Juan ini, Katropa Romel?
2: San Juan, San Juan na.
0: Oh, you see. Ang kalumpang natdatmas ang pamalay sa igad sang, kar- sang ano shoreline, no?
2: Hindi, Katropa Jusel. Kaya ang kalumpang, abe, dohalos kalabanan niya sa igad sang baybay, mga beaches nila. Amo man sa Kalaparan.
0: Oh.
2: Andito naman niya sa distrito sang Arevalo, ang sa Santo Niño Norte, Cagsor. Kalabanan lagko na dito ng mga establishmento tapos ang mga pamalay dito do isa lang bala kalinya ilid lang gidya sang karsada pakadto dito sa norte kag sa basurahan hindi iya parios dira sa boulevard kag San Juan nga sugpon-sugpon pakadto sa tunga sang bayang sang baybay
0: tikay jutay ay malabot da.
2: Kay ate dito pa siya sa unhan.
0: Ah.
2: Dito abi ka sulod ang salakyan dito sa ila katropang Jusel. Taman ka kipid.
0: Okay. So ang pinaka delikado gidya ara sa Boulevard kag San Juan.
2: San Juan.
0: Okay.
2: Oo.
0: Ahay.
2: Darang delikado gid sa Jusel. Ito do halos ang damo gid abi naga-evacuate kung may laing gid ang chimpo ang barangay San Juan katropang Jusel at Boulevard.
0: Pero so far, why sila evacuees up as of now?
2: Wala pa. Kay nag-hapit ko kina sa barangay hall, sirado pa. Pero ipamangkot ko ang mga natanod, bala, na dito naka-standby. Kung may nag-evacuate na, amal nila wala pa katropan Joseph. As of now, as of now.
0: Oho. So, muna yung sitwasyon, ang pinakadelikado, gigkaroon, damo ang pamalay, at risk ang barangay Boulevard kag ang barangay San Juan. While sa mga ginabaha-baha, ang super area Katropa Romel why magsagak ang tubig alin sa dagat to?
2: Why man, why? Kay dito ko kay nakatropang Jusel do wala gawa. Ang di na reklamo tiya sa mga ato ni bindor sa kaysa. Ang gadrain bilang ng tubig halin sa babaw. Diraga buga sa kasada.
0: Pero nagakahubas man.
2: Nagakahubas man.
0: Pero
2: di baho gid ko no eh.
0: Maho lang galing.
2: Amo lang na.
0: M, marka M man, marka M ha? Marka maho.
2: Kay why naman balaan kung di na halin sa urinal o kung sa hinugas ang ista, kung hinugas ang baboy.
0: Amo na hambal nila, why kakbalo kung sa ano ya,
2: sa impactan. Pero kung ma-identify mo permi ang baho katropang Jusel, eh,